0: Jay Cadeveros o MJ Felipe. Kini maghatod sa mga talagsaon nga mga sugilanon sa mga Pilipino. Ang ibang level 2 makita matag Sabado karong Hulyo 25 sa alas 6:45 sa gabi sa All TV 2, A2Z, Kapamilya Channel o Kapamilya Online Live. Makita usab kini sa ABS-CBN News YouTube Channel o I Want TV.
1: Bukti sa peso, itanis dolyar, baga sa labis kalibutan ng mga gudwa.
0: Ang US dollar sa 61 pesos o 45 centavos. Japan yen na 7 centavos. UK pound, 82 pesos o 7 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 54 centavos. Saudi real, 16 pesos o 37 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 73 centavos. Euro, 71 pesos o 8 centavos.
1: Inyo na bati balita sa Tire Queen Goodyear Service. Take your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbes, Tagilaran. Aging pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Service. Kaya mga pulong skalam.
0: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya o tabangan kaniya.
1: Mukhang to ang nagbagang balita. Karong butaga, yun na bati pa ko natin sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanon, DYRD. Huwag sa nga nasab ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop ang ito ang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: O gini si Glee Orcolio, a friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din is DYRD, may butag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:04. Gisaligan.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: pagkuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas, nindot kayo nya. Imbis nga sa una nagkuan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun, kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mabinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga subyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Good morning world! Mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran City. Yes, welcome now sa nini atong sinimanang programa in behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Kini ang inyong ubos nga tigdumala nini maong programa, ang friend nyo on air, Dice Arsenal Luspo. Good morning, good morning. Yes, it's a beautiful Saturday morning. Not too hot, not too cold, just the right temperature. Aha. Sana sa murag naay. Ah, naano ko rin hot day na rin. Marag nag-uros-uros. Siguro ni karong buntagang ano kaha, no? Anyway, today is another beautiful Saturday and July 18 na gyud. Ikatulong Sabado, nining bulan sa Hulyo. Yes, happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today, and belated happy birthday sa katong mga nag-celebrate sa ilang birthday sa mga niaging simana, labi na sa ako ang kinakusgang igagaw, no, the one and only ginina mo nga boy in the family, no, Bimboyax Abel John Wendy Arsenal. Yes, nag-celebrate sa iyang 44 nga adlaw na tawhan kagahaa atong 14, no? Tuesday? Oo, atong Tuesday. Anyways, happy, happy birthday sa tanan, labi na itong mga senior citizens nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Hi, good morning to everyone, especially sa tuang mga naminaw karon nato, no? Karong buntaga, diha sa nilang nagkadaiyang mga radyo, mga transistor, nga gitawag na, no? Monitor, unsa pay tawag ana. Basta kay mo na siya, no? Sa inyo ang mga 1161 nga dial, no? Sa inyong mga radyo DYRD, good morning ninyong tanan. Padayon lang sa inyong panikay-sikay diha, no? I know nga ang uban karon busy pa kaayo nga siguro nag-prepare pag pamahaw or maupay pagmata or kamulo ng pamahaw, no? Lila ni Sir June Raison, Raison Family in Lamam Dome. Yes, good morning ninyo, Lati Clay, Sir G Boy, nila Sir Gigi, the very happy person on earth. Ngi siya kaayo, no? No, hi, good morning ninyong tanan diha. Ingon man, no, sa mga naminaw sa atong hookup station sa dial nga 1116 nga dial sa inyong mga radyo. Hi, good morning to mga avid listeners sa Meet the Mayor diha sa DYTR, no. Ang istasyon mayong buntag sa atong mga kaygalaan diha sa DYTR, no, mga tech support diha. Ingon man, mayong buntag sa akong kauban diri yung mga tech support sa tong studio sa DYRD na diri Sir Gilbert Tulop. Nasa pikas lawak na mo'y nagtimon niya tong programa. Ingon man, Sir Eric Ihok, nga ambot nga nung allergy na ni siya karon og kanang Facebook pa picture pa sa mutya una di man dai ipakita dai sa madlang people agi save ra dai daw kuno niya. Anyway, mao man kaha. Okay, anyway. Hi and good morning sad sa ato ang mga naglantaw na minaw karon, no, via Facebook Live, no. Pasensya na sa kong tingog. Makita ta karon, no? DYRD Bohol ang kasaligan. Daghang salamat kaayo, no, sa tuang mga makanunayon nga naglantaw gyud sa tuang DYRD Bohol kasaligan nga Facebook Live. And also, hi and good morning sad sa katong mga nagtanaw nato, no? Live ba ta? BCCTV, Sir Gilbert, no? Channel 6, bagihapon to. Mao bagihapon, sakto ba ko? Unsa na? Okay, okay. Sige. Anyway, sa katumanan output sila mga tagsa-tagsa ka TV kay mga smart TV naman karon, pwede ra magyapon ano, gamitan gyapon dito ang ilang Facebook, no? Tanawon, no? Matanaw na to tong Facebook Live. Channel 6 sa BCC TV, no? Daghan salamat kaayo. Good morning also sa kang kagawad. Ani Klimako, ang kugihan gyud kaayo, no, nga kagawad diya sa to ang barangay Tip-Tip, padayon sa imong kakugi kagawad ani kay ang kaytas-an ang magbugti kanimo. Okay. Unya, anyway, hi, good morning sa day sa Class 79ers, no? Nga busy kayo sila, busy kayo ni sila Permi manon niya. Bibo pud kayo ni sila Permi, labi nagmagtapok, no? Pasalamat di ay, no, sa pasalamat ni Genevieve Luspo, no, ni Bing Luspo sa ilahang batch 79ers nga dito gyud misalmot, no, silang tapok-tapok kagabi. Yun niya. Thank you daw kuno kang Mayor Elliot and Inday Ukay. Yes, salamat daw kuno kay sa pag-sponsor sa Class 79ers nga tapok-tapok kagabi. Labi na sa host nga place pod, no, kagahapon nila ni Tito Yen Yen og ni Tita Marisa, no, Froilan, no, dito sa ilahang Froilan building, no. Dahan salamat kay dito pod gisalmutan pod ni Mayor June Illyurimog ni Mayora Jack Illyurimog kagabi, no. Ug ingon man didto pod ang ilang presidente ni apas gyud, nakaapas pa gyud sa kabibo, no, si Mayor Junine. Ug ingon man iyang kapikas Ma'am Arlene Caberte didto unya ang ilahang mga batch pod gigikan sa mga lain-laing lugar, no, ni tambong gyud sila ni Bebot Kehada Sampuang, no, from CDO, no, diha pa gyud si Marjo Colahara Castro gikag Iloilo niya, diha pa gyud si Carl, no, si Don Carl Lau, oh, ang ilang de ambassador, no, sa batch 79ers, no, didto pod nakatambong gyud unya. Ingon man, didto gyud ang nagpahiluna sila gyud ni Ibiang Clarin Ibal, sila ni baka, kinsa man ni baka mura kaila de kwani Sir June og ingon man Stephen Visara, no, ang mga unsa man ni tawag na to ang mga kanang organizers gid ni, no, sa batch 79ers, no. So kudos ninyo bibo kay tan-awon bisan sa ilang mga edad, lagsik pabuyag, abtik pabuyag unya, ingon man nindot tan-awon, no, nga grabe kayong ilang banding sa ilang batch. So, manay nindot. Ato nang awaton sa kanato. Mga kabatanunan karon. So, manay dapat, no, na nawala naman na. Puro kanang gadgets na may ilang kuan. Di naman makig-socializing. So, nalingaw yun ko nagtanaw sa katong batch kagahapon, no, nga naghugoy-hugoy. Kung baga, laom nga term na naghugoy-hugoy yun sila, no. Nindot kayong ilang panagtapo kagahapon. So, kudos ninyo. Good morning also sa tuang, yes. Okay, sorry. Nalimtan na to, no. Ang kuan di ay Life of the Party pod kagabi, ang instant masters of the party kagabi, no, walay nilang batch cons ide borha, no. So morning kuno favorite kaninila nga kanang gusto nga naa kanang present sa ilhang program tungod kay basta na si Sir Ide musamot og kabibo gyud ang ilahang mga panagtapok. Anyway, hi cons ide borha, Ma'am Joey. We miss you last night, no, sa ilang tapok-tapok. Hi to the 16th Sangguniang Panlunsod, no, headed by our Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Mhm. Daghan salamat kaayo nimo Vice, no, sa imo mga kakugi labi na inubanan sa imuhang mga councilors, Jose Floro Plongplong Rinca, Gian Besas, Timoteo Tim Butalid, Butch Zamora II, Yunedes Idiay Borja, Fausto Bebot Budlong, Agustinos Dodong Gonzaga, Merrick Christian Blanco, Christian Merrick, o sa'yo maglibog din na, nasayop na po, Christian Merrick Blanco, Charles Cabalit, and Gemma Inting. No? Daghan salamat ka ni mga kugihan na itong konsihales. In fact, si Councilor Gian Besas, no, dito mismo ni tambong sa turnover sa mga bangka, no, sa tuang mga beneficiaries nga fisher folks nga gipahigayon last that was last Tuesday, no, dito sa City Hall atrium dito gyud si Mayor Jane inubanan sa mga katong beneficiaries nga gihatagan sa maong mga bangka no nga pangisda. Ingon man si Ma'am Gemma Inting, Councilor Gemma Inting dito gyud nitumaw nagpakita ni uban gyud during sa workshop no sa God workshop nga gipahigayon alang og ang tumong niini para tanan nga mga programa no about God ma-incorporate gyud no sa mga program and ang mga policies gyud ma-implement gyud no sa pangamahan ng syudad sa Tagbilaran. Ingon man diha po'y mga other major activities nga gipahigayon sama sa mga workshops no another workshop no nga mapasalamaton kayo ang head nato sa City Economic Development and Investment Promotions Office Attorney Vincent Louis Rao Traot and in partnership ni siya sa DTI o gingon man sa DICT gipahigayon ang Tagbilaran City MSME Smart Digital Marketing no workshop with AI integration. So dito gisalmutan ni og kapin sa 30 no nga mga partisipante gipahigayon dito sa JJ's Seafood Village no. Nindot kayo kay mga participants ania to mga MSMEs unya diha po yung mga estudyante from Tagbilaran City College kato mga fourth year nga entrepreneurs no para makaibalo sila unsay mga pamaagi no about digital marketing unya gitudloan gid sila unsa ang paghimo og mga jingle nila or mga videos mga promotions nila via social media platform nato. So daghang salamat kaayo DTI no with our DTI Councilor Ma'am Roser Escobilla ug ingon man sa aton DICT speaker no nga isa ni siya sus pagtan-aw na mo sa iyang portfolio no magna cum laude no UP pagyud siya no nga graduate so kanang grabe kay kabugat ang iyang portfolio no sir si Sir Charles J. Britanal of DICT no development officer ni siya sa kanang DICT so thank you kayo sa atong mga partner agency DTI and DICT. Anyway, speaking of sa Depo Office, padayon di ay karon no ang pagpahigayon sa mga pag pre-registration no sa tuang mga gitawag natong mga vulnerable sectors o ingon man sa uban nga sektor no sa atuang katilingban para sa para sa benting bigas no nga pagahimuon next week no nga ipamaligya dito sa Plaza Rizal. So padayon karong adlaw na sila sa City Hall atrium na dito ang atoang Sedipo office o inubanan sa atoang Cavo office nga nagprelisting sila para sa atoang mga senior citizens, solo parents, PWD, mga tricycle drivers, mga fisher folks ang kanang konstituwente sa atong syudad sa Tagbilaran para sa benting bigas nga dito ibaligya sa ato ang Plaza Rizal. So sa katong mga naikaila karon nga mga PWD, senior citizen, mga solo parents, tricycle drivers, mga fisher folks no, adto na mo sa City Hall atrium kay kani pud siya limited slots lang ni no. Murag naalay if I'm not mistaken naalay mga 5,000 slots no so mao na ang grab the opportunity kay tag 20 lang ang kilo sa maong bugas. Anyway, padayon ta later on for more information. As for the meantime, ato sa sigurong paminawon ang vlog 289 nila ni Congressman Baba Yap ingon man ni Mayor Jane Yap para sa mga updates sa mga kalihukan, kalambuan o ingon man unsay mga activities nila ni Mayor Jane Yap o Congressman Baba Yap sa niaging simana. Sir Gilbert, Sir Eric, palihog ko sa vlog 289 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Baba Yap.
2: Ngayong adlaw ka na itong tanan. This is John Gisnell Baba Yap. Welcome to vlog 289. Unang update na to ang pag-celebrate sa Pamilakan Day. Ug every year na agyo na ito ang kugita contest nga pabugatay. Tanaw na to kung sa kadako.
3: Dagko kayo. First, second, or third prize.
2: Nagsugod na po ang mga projects na to for 2026. Ding inspect po ta dito sa lungsod sa Antequera, sa Barangay Siling, Barangay Villa Aurora, dito po ta sa lungsod.

Good na po ang mga projects na to for 2026. Isa ka drainage na nagpo kayo o gamit dire labi na pohon nga tinguan na mo na gitagaan yun atong prioridad ang ato mga drainage projects po pohon. So di karon nag-inspekta kay nagsugod na gyud ang mga projects. Karon di ata sa lungsod sa Antequera, Barangay Villa Aurora, kay nagsugod na po't ang completion sa ilahang covered court. I-inspect niya po na ito ni, and gusto na ito ang mga barangays makadawat o project for 2026. And ang programa sa pang-edukasyon, ligon yun kaayo gihapon, muna isip Big Brother ang dakbayan sa Tagbilaran with Tagbilaran City College. Naana po'y ordinansa nga na-approve sa Antequera, ang Antequera SciTech College. Kani makatabang sa mga gusto mong eskwela o college sa tibuok lungsod sa Antequera o sa mga neighboring municipalities. Rest assured nga suporta ni Babaya para sa infrastruktura, magpabilin yun gihapon. O ang ato ang satellite office, gilaunch na po na ito. Kaya di ta gusto na malayo pa ang ato mga katawhan, muna natay opisina sa lungsod sa Antequera. Pasalamat na to ni Yorme Boy Pahang kay dito yun sa gawas sa iyang office ang ato ang table. Dool ra yun kayo sa iyang opisina ang ato ang office. Muna og namoy kinanglanon pohon, pwede ra di na mo muadto sa dakbayan sa Tagbilaran. Isa sa mga ligon po na tong programa gihapon sa pang-edukasyon ang ato ang partnership with TESDA og ning tambong kita sa graduation sa Asian Divine Light College. Muna yun sila ang ato ang gitagaan sa scholarship with allowance. Ang paghatag nato og wheelchair permanente gihapon kita mismo ang nihatod dito sa lungsod sa Balilihan. Nintambong pod si Jane Yap sa 7th Regional Defense Graduation og ang opening sa Barangay Poblasyon 1 SK League. Congratulations sa successful kayong event. Dito po ta sa Katigbian Rizal Foundation Day. Lungsod sa Katigbian gihapon sa Kandumayaw Basketball League. Dito po ta sa Panglao Tangnan para sa ilahang tabuan Fisher Folks. Nihatag ta og suporta. Apil na ang Dawis Bingag Fisher Folk. Og apil na pod ang pag-graduate sa mga ALS sa tibuok unang distrito. Dito sa lungsod sa Dawis, gihimo ang ato ang pagsuporta sa ALS. Ilabi na nga ang dakbayan sa Tagbilaran. Maghimo og ALS Center pohon. Nagpadayon gihapon ang ato ang Maribohok Dental Mission. Mauna ni siya ang ikaduha nga batch. Og ning suporta po ta sa Panglao Tambayayong Hospitalization General Assembly. Congratulations sa blind soothing massage sa pag-able sa iyong negosyo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato ang pag-celebrate sa Dakbayan sa Tagbilaran ni Jane Yap Adam Hala sa ika-60th Charter Day. Ang pag-celebrate sa 60th Charter Day, importante kayo ni, ilabi na ang mga programa sa senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Libre cake, cash gift o bugas para sa mag-celebrate sa ilahang adlong natawhan o nag-kick-off ceremony pinaagi sa pagtanom o mangrove. Tanaw na to ang mga highlights.

0: Huwag din hikuto mga to ang vlog. Senso pamordiwan. Maying adlaw ka na tong tanan.
1: O kato mga igala ang vlog 289 nila ni Mayor Jane Yap o Congressman Babayap. And then, naay pinakomment gidereo nga, haya-haya sa antikera, no? Waman kadaog diha si Congressman Baba daw ko noon niya gibubuan og daghang proyekto, no? I'm not sure kung, di na ko kahinumdum, no? Kung asa tong mga lungsod yun nga kanang Congressman Baba didn't make it, pero basta Congressman Baba, no? Basta Babayap, tatak Babayap, yun na nga andam mutabang yun sa mga nanginahanglan, no? Dili na siya nga mutanaw og kanang unsa ba kung napildi siya ng area, iyan ang dumtan, no? Dili na si Congressman. So makita na to, no? Salamat sa nag-comment, no? Kinsa ka to, nag-monitor yun day, siguro ni siya sa boto, no? Pero ingon lagi siya nga,

0: kanang hayahay daw ang antikera kay wa kadaog diha si Congressman Baba pero iyang gibubuan og proyekto. In fact no, ang first nga akong na katong sa mga vlogs no dihay gibuo-buo nga katong connection no, internet connection from Smart no, maribuhok an antikera no, kana mangoy duol silingan po na sila no, sumo nang dali unya karon na pod na ay mga covered courts na nga gibuo-buo niya karon naa pagyoy kanong science technology nga school na no nga gi-open sa antikera unya at the same time napagyoy satellite office na si Kong Baba diha sa mismong munisipyo sa Antikera. So inana no ka inana na ka nindot no ang daga no sa mga proyekto programa sa distrito 1 ni Congressman Baba yapon niya. Meanwhile, diri sa Tagbilaran City department sa distrito 1 padayon nga gisuportaan ni Congressman Baba Yap si Mayor Jane Yap sa mga kalihukan mga programa, and then dakong pasalamat nato kay isa gyud ana sa beneficiary no ang ato ang kaning Tagbilaran City College no nga padayon gyud ang pag-uswag no sa atong Tagbilaran City College ingon man mga infrastructure nga projects no mga kadalanan no nya puhon-puhon no kanang ato ang additional nga connecting bridge for Dawis and Panglao no gipaningkamutan gyud na ni Congressman Baba Yap nga mapangitaan og pundo ingon man ang ato ang Tagbilaran City Coliseum nga puhon-puhon hapit na gyud mahuman no gitabangan pud taana ni Congressman Baba Yap og daghan pang I'm pretty sure daghan pang umaabot nga mga programa nga mahatag yun ang ato ang amahan sa Distrito 1 para sa Tagbilaran City no. Anyways no, speaking of mga kalambuan, mga kausaban no, na po'y mga kausaban na ay dugang bagong vlog no si Mayor Jane Yap unya kinigi gitawag nga adto tag no. So kaning adto tag na to gi-launch ni Mayor Jane last month no. This is part of our kanang makabaghuan as a year long charter day celebration sa Tagbilaran City unsay mga gipangdugang para mas ma-inform pa no ang kadaghanan labi na through social media platform unya kanang dili mga fake news no nga mga vlog or mga fake news nga mga promotions kanig yun mismo si Mayor Jane Yap unya tan-aw nato no ang adto tag nga mga vlog ni Mayor Jane Yap aron makita nato unsay mga nindot nga kabaghuan unsay naa sa Tagbilaran City. Sir Gilbert, Sir Eric, palihog ko sa adto tag nga vlog ni Mayor Jane Yap.
1: Hello, Tagbilaranons! I am not gatekeeping this facility. Kay sure ko, labi na ako nga 4 months postpartum, kinahanglan magbalik alindog na yun ta and mag-exercise para very strong sa atong pamilya. Watch out, flex and flow!
2: Asa man ta karon, Tagbilaranon, nangita kag paagi nga mahimong mas ligon, flexible o healthy? Aw, adto na sa pinakabagong Pilates studio sa syudad. Bago lang ning giabrihan ni atong June 22, 2026, ang Flex and Flow Pilates Studio. Makita ni siya sa 3rd floor sa Amani Building sa CPG Avenue at bang sa YY Home Builders tapad sa Starbucks. Dili lang ordinaryong workout ang naadiri. Pwede ka mo try og reformer pilates, mat, Cadillac, ladder, barrel, og wunda chair. And ang ilang espesyal, nag-offer sila og both classical og contemporary pilates classes. Kung gusto kag personalized nga coaching, naslay private pilates sessions. Kung gusto ni mong mas lingaw with your barkada, friends, or new friends, perfect sa small group reformer classes. Diri sa Flex and Flow, dili lang fitness ang tumong, apil pod ang wellness, better posture, postpartum, strong core, o long-term health para mas taas ang kalidad sa atong kinabuhi. Kung ready na ka mo invest sa imong health and wellness, kabalo na kag-asa paingon, asa man ta karon mga higala, add to tag sa Flex and Flow Pilates Studio.

0: Vlog. Mau kadto mga higala ang Add to Tag Vlog ni Mayor Jane Yap sa Tagbilaran City. So please follow and like no and share Add to Tag nga vlog ni Mayor Jane Yap kay didto ninyo makita may balaan unsay mga makit-an diri sa Tagbilaran City. So please follow, share Add to Tag Tagbilaran City nga vlog ni Mayor Jane Yap. So sa katong wala pa naka-follow no, I don't know, pipila na lang siguro no kay kasagara naka-follow naman. Para sa katong bag-o pa lang nakaibalo, please follow and like and share the Facebook page of Mayor Jane Yap. Kanang sila duha ni Congressman Babaya pang nasa profile no, naka-blue unya verified pa yun na blue check pagyod niya. Ingon man, follow the Facebook page of Congressman Babayap kanang ang profile picture naka-pink og polo si Congressman Babayap para sa latest updates unsay mga kalihukan, kalambuan dere sa tong syudad sa Tagbilaran. At this juncture mga kahigalaan no, ato sigurong atong paminawon ang atong special guest no nga ato yung gi-request this morning kay kani sila daghan kaayo ni og mga activity karon labi na kay buwan sa Hulyo panahon sa pagsandurot no, sandugo sa Bohol no. So ato gini siyang gi-request walay lain kundi diri si Doc Carl Monreal Pradera nasa pikas linya atong i-welcome. Doc Carl, welcome sa Meet the Mayor program. Mayong buntag nimo anang imong panimbaya sa atong mga sukintig paminaw nining Meet the Mayor.
1: Hello Ma'am Dice, mayong buntag ka natong tanan o sa ato ang mga suki nga tigpaminaw sa ato ang programa nga Meet the Mayor, especially no sa ato ang mga kauban sa buhat sa City Agriculture and Veterinary Office Ma'am Dice. And of course to the entire city government of Tagbilaran, kanatong tanan, mayong buntag.
0: Yes, Doc Carl, amo gyud kang giimbitar karong buntaga kay I know isa ka sa departamento sa ato ang Tagbilaran City Government nga kinabisihan gyud karong panahuna no. Moingon ta nga kanus-a pa man ka ay presidente na man day ka no sa inyong association sa region di ay. Moingon ta ko kanus-a pa man ka ma-presidente. Presidente na di ay pod. Anyway, Doc Carl, amo gyud kang gi-invite kay para mahibal-an pod sa katilingban sa mga katawhan unsay inyong gikabisihan karong panahuna Doc Carl sa bulan sa Hulyo ingon man kay tungod bulan kini sa sandugo. So go ahead, Doc Carl.
1: Yes, Ma'am Dice, no, tinuod jud na busy presidente padjud ko karon gihapon dai, ma'am. So actually, so karong adlaw no, very busy kayo ang ato ang schedule sa buhatan sa Cavo tungod kay kita ongoing ang atong gipahigayon nga pre-listing or pre-registration na ay umaabot nga kaning implementation sa pagbaligya og 20 pesos nga bugas no. So 20 pesos rice project ni siya, rice allocation nga kani siya gikan ni siya sa Department of Agriculture unya gi forward through the Office of the Provincial Agriculturist unya kita diri sa dakbayan sa Tagbilaran usa kita sa maunga mo implement sa maunga programa. So kaning 20 pesos nga bugas Ma'am Dives, paghimuon ang pagbaligya ani karong umaabot nga July 22 to July 25 2026. So gitunong June July 22. This is part of kadtong sa Bohol Day na to. So mao na nga para dili magdasok dito sa maong venue sa Plaza Rizal, ang venue ani Puhon Ma'am Dice, mao na ang naatay gipahigayon nga pre-listing sa mga beneficiaries or target nga beneficiary. So gisugdan na to ang maong pre-listing Ma'am Dice kagahapon, alauna sa palis hangtod alas 5 sa hapon dito sa City Hall atrium. Unya karong adlaw pod atong ipahibaw ang ato ang mga qualified nga mga beneficiary nga ongoing gihapon ang ato ang sa tawag ani pre-listing sa maong kaning maong program. So kinsa may mga qualified nga mga beneficiaries nga pwedeng maka-avail ani Ma'am Dice.
0: Yes.
1: So based sa kadong letter no nga gikan sa Office of the Provincial Agriculturist, so matag household no, per household pwede siya makadawat og maximum of 10 kilos nga bugas. Palito na niya worth 20 pesos per kilo, that means nga magandam lang og 200 pesos ini hatag sa maong bugas. So ang mga qualified nga target beneficiaries na to ani diri sa Tagbilaran City, Ma'am Dice, mao ang mga musunod. So ang ato ang mga PWD, mga solo parents, senior citizen, kadong mga minimum wage earner, Ma'am Dice, kauban na ang urban poor na to, ang mga four-piece nga mga beneficiaries, farmers, fisher folks, tricycle drivers, o kadong sa public utility nga mga jeepney drivers, Ma'am Dice, diri sa Tagbilaran City. So for pre-listing, so karon ongoing man holdi ang ato ang pre-listing, Ma'am Dice. Unya ato apa jud ni siyang i-continue karong Lunes pohon, Monday from 8 in the morning until 5 in the afternoon. So karong adlawa ang pre-listing sa mga interesado nga mo avail kung nabilong mo ato nga mga target beneficiaries. So palihog lang pagbisita dito sa ato ang City Hall, so sa atong City Hall grounds. So actually duha ang activity ngadto, pero just to make it clear no sa mga interested kay para di pud sila maglibog inig abot dito sa City Hall, Ma'am Dai. So ang pre-listing nato aduna na dito na himutang sa outside no sa ato ang City Hall grounds, dito dapit sa may under Akasha. Sa Akasha Tree o sa Akasha Tree. So naay tent dito nga ato ang gibutang, gipa-install na to, Ma'am Dice, para sa maong pre-listing. So good siya karong buntag, 8 in the morning until 5 in the afternoon today, Ma'am.
0: Wow, that's nice. Doc Carl, nalay gamay nga clarification, no? Tungod kay basin unya og mag-expect, no, nga unlimited ni siya na abatay number of slots lang nga kanang gipanghatag, no, or gi-require ang DA ani o ang province, pila kabuok, yes, lang ang maka-avail ng beneficiaries?
1: Yes, Ma'am Dice. No? So, ang Tagbilaran City, gihatagan, gi-allocatean ta og 1,720 bags of rice nga maka-benefit or pwedeng ma-avail sa ato ang 8,600 ka mga household, Ma'am Dice.
0: Tagandaghan po di. Ay, no. So mo nang nindot kay ning opportunity, no, kay tag 20 pesos lang, no, nya 10 kilos pa gyud ang pwede ma-avail sa atong kada beneficiary in a household, no. So mo nang dagandaghan gyud kayong maka-avail ani. So mao to nga baliko nato, naara ta sa kilid sa City Hall, naara sa actually at sa tubangan nga portion, nasa may Akasha, no, dakong Akasha, nasa kilid nga part sa City Hall grounds na siya nga ang atong pre-listing karon, no? Ongoing na siya karon, Doc Carl niya. Thank you kayo ninyo sa Cavo, ingon man inubanan sa tuang City Economic Development and Investment Promotions Office. Kani man gid sila magpartner per me nga mga buhatan when it comes to mga inani, no, nga programa. Anyway, Doc Carl, unsa pa inyuhang mga gikabisihan, no, gawas aning kanang pagpang distribute pohon, no, pagpamaligya. Actually mamaligya man ta ani, no, kinubanan ni sa FTI, sa DA, no, ingon man kita, no, isip ka ng ancillary na to ning mga services sa city government, no, gikan sa mga buhatan. Unsa pa mga lain, if I'm not mistaken, no, part pud mo sa Sandugo nga Agri Fair karon, open ba karon ang Sandugo Agri Fair? Naabata diha, nabatay participation, Doc Carl?
1: Yes, Ma'am Dice. So actually, mao yung giingon nga back-to-back kayo ang activities na ito, Ma'am Dice. So, karong si Manaha po, no, gasugod na opening sa Sandugo Agri Fair ni Aging Lunes, Ma'am Dice. Unya, nag-closing na po kagahapon. So, nahuma na ang Sandugo Agri Fair na to. So, ang Tagbilaran City, kita, ning participate sa mao nga Agri Fair nga program. So, aduna tay booth nga ato ang gibutang dito sa Plaza Rizal gihapon, Ma'am Dice. So, ang ato ang mga urban farmers diri sa Tagbilaran City, maoy ning display kauban sa ilang mga value-added products. So, kadong mga utanon, mga itlog, no, gikan sa Mangga National High School. So, ning display dito, Ma'am Dice, unya kagahapon lang jud ang closing program sa Sandugo Agri Fair.
0: Ah, okay. So nahuman na di ay, no, sayang wa para ba tungod lagi sa kabisi pod nato. Ingon naghinam-hinam ra ba kog mudong unta ko sa tong Sandugo Agri Fair, nahuman na di ay. Anyways, kanang kudos ninyo, Doc Carl, no, kay bisan pa man sa kabisi, you were able to deliver, no, gunsay mga gipanginahanglan nato nga serbisyo nga pwede nato ma hatag sa atong mga konstituente diri sa Tagbilaran ingon man sa mga Bulanon. Doc Carl, another set of activities labi na sa katong mga kanang atuang gitawag man nato nino nga year-round regular nato ning activity, pero basig na kay mga schedules nga importanteng gustong ipahibalo sa atong mga Tagbilaranons.
1: Yes, ma'am Dice, no, so as mentioned ni mo, ma'am, so naatay kadong routine nato nga regular veterinary services labi na ang pet registration nato o rabies vaccination, so matag barangay. So for the month of July, ma'am Dice, so atuan ang gipost ang schedule sa atuang official Facebook page ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So please be guided na lang dito, so full month na to siya nga schedule na to sa pagpamakuna. Unya kung naamang gani mga kakulian, kaya amuama pong i-update na from time to time kung malahos ba na siya or makancel ang maong vaccination. Pinaagi sa ato ang coordination sa ilang barangay chair on agriculture, ma'am Dice. So amuara pong ipahibaw through sa ato ang Facebook page kung naamang gani mga cancellation. But with regards to the venue, kung asa dapita sa maong barangay ang paghahimo o no, ang maong mga pagpamakuna, pagpangrehistro sa ilang mga pets, so palihog bisitaa ang inyuhang barangay hall kay sila mismo ang muhatag na mo po diri sa Cavo sa specific nga area sa ilang barangay o asa himuon ang maong activity, Ma'am Dice.
0: Yes.
1: Now aside from sa kaning pet vaccination nato o kaning registration nato ongoing man siya unya, aduna po ta always po ta nag-accommodate og mga walk-in clients no dito sa atuang buhatan nga nahimutang din ha sa tip-tip dool sa atuang slaughterhouse. So padayon po ang ato ang mga programa sa agrikultura. So baguhay lang tamam na human sa ato ang gipahigayon nga training on organic agriculture o sa edible landscaping, Ma'am Dice. And kadung sa value added po nga product development sa ato ang bangus, deboning and debattling, ma'am, sa mga farm sa mga fisher folks diri sa Tagbilaran City.
0: That's o nice.
1: Just recently sa Ma'am Dice nga ato ang gipahigayon ang ato ang ceremonial turnover sa mga fisher folks nga livelihood assistance nga ato ang gihimo dito sa City Hall Atrium. So dito jud personal si Congressman Babayap o si Mayor Jane Yap nga nagpadayag sa ilahang suporta sa ato ang mga programa o serbisyo sa agrikultura o sa veterinaryo, Ma'am Dai.
0: Wow.
1: So daghan kayong salamat.
0: That's very nice, no? Isa na sa kong gi-mention earlier, no? Nga dihay gi-turnover, no? Nga mga bangka, no? Sa itong mga fisher folks. Anya, kudos ninyo kay dagandaghan gyud kaayo, no? Ang inyohang mga na-deliver nga mga services na gyud, Doc Carl. Anya, murag dagandaghan na gyud po nang musuroy sa inyohang buhatan puhon kay nindot naman ang daan dito. Kamulo na magtrabaho. Kudos sa ito ang City Engineering's office, no? Sa ilahang mga kakugi, no? Nga gipaspasan tungod kay gipaspasan man po na sila og follow-up ni Mayor Jane. Anong paspas po sila sa ilahang mga pag-implement sa ilahang mga infra project. So, nindot kaayo, Doc Carl, kay di nagyod kaayo ka ma kanang ma-stress. Na day tay gusto mo salmot, no, sa tuang diskusyon karon, Doc Carl, basig nani pangutana naa sa pikas linya at line 5 natay constituente nga gusto mangutana. So go ahead, mayong buntag sa atong caller. Hello, good morning. Mayong buntag sa ato ang caller. Nawala. Hello? Nawala man. Line 5 ba? Oo. Hello? Hello sa atong caller? Ah, okay. Murag. Nara. Sige, atong ibalik, no? Line 5. Okay. So welcome sa tong caller. Welcome sa Meet the Mayor. Hello?
2: Hello.
0: Hi, good morning, sir. Maayong buntag ni mo diha. Welcome sa tuang programang Meet the Mayor na si Doc Carl. Kuyog na to karong buntaga, sir. Unsa mo gi kaalagad, sir?
2: Good morning, Doc Carl. No? Okay, Ma'am Dice.
0: Sir Jerry Pabi, manday ni Sir Jerry. We miss you.
2: May buntag. O, kanang lalipay ko sa imo programa karon kay labi na kadto ang imong gipahibo kadtong vlog sa atong congressman Babayap. So salamat gid kay nga iyang gid gituman ayan saad sa una sa kandidato siya nga iyang gid tagaagpagtagad ang mga kabarangayan at tagaan og proyekto sa covered court, no? Labi na sa iya mga saad unya.
0: Yes.
2: Karubutaga Ma'am Dice, mangutana ko ni Dr. Carl, no, kay nalipay ta nga dunay distribution nga 20 pesos nga bugas sa matag kilo. Og mangutana ko og kini ang tilman ang kining senior citizen, no?
0: Yes.
2: Wa ba kay naamang goy mga senior citizen nga minimal ang ilang pension nya. Usa man wa bay pili na dunay pensioner nga nakadawat lang og tag 2000 kapin nga pension na Docar. So apil ba ni maka-avail ang 20 pesos kilo nga bugas?
1: Yes, Sir Jerry. So, daghan kayong salamat sa imong pangutana, no? So, with regards sa ato ang mga beneficiary, so ato adyon ang i-emphasize, sir, nga wala gadyo'y pili ang ato ang malista or maka-avail sa maong nga serbisyo. So, kani, sir, kay kanang naaraman tayo 8,600 households nga ma-accommodate na to nga malista. So, kuan dyo ni siya kaning first come, first serve basis ang pagdawat nato sa magpalista, Sir Jerry. So, with regard sa imong question, maka-avail dyo to sila. Basta kay mo, mabilong siya sa maong nga mga beneficiaries. Kauban na dito ang kadong dimension ni mo, sir, nga mga senior citizen.
2: Okay, so nagpasalamat ha, kay tingali og maka-adto ta dito niya dunay interview niya pangutan-on nga na ba kay pension. Nay pension pero matugaan man gitag nay pension pero gamay ra gid kay minimal ba. So iawat na lang nga maka-avail ta na lang bugas nga na po ka kilo nga 20 piso. So salamat kay ano ni ang programa karon dinhi sa Sudan sa Tagbilaran og sa Agriculture Office sa Docar, no? Salamat kay mayroon ni akong mga pangutana Ma'am Dice o Docar. Salamat kayo, may buntag ninyo.
0: Yes, may buntag. Daghan salamat kay Sir Jerry, no? Igug ka ng dugang pagyod nga pahibalo din na to, no? Doc Carl, Sir Jerry, nga katong ato ang mga mudong nga mga beneficiary, ipadala gyud ang ilang mga ID, no? Kay importante kay isa man ni sa part man ni sa pag tan-aw gyud, no? Pag-assess nga kani sila mao gyud ni beneficiary niya, di ba magdoble kay di ba ang gi-mention ni Doc Carl is in a household, so dapat isa ra gyud kay para pud matagan pud og chance tong uban, no? Ma-distribute gyud siya properly unya.
2: Murag angay-angay ba?
0: Oo, panya. Kanilang, mo na, first come, first serve basis lang, o niya, wala po'y pili, regardless kung dako ba yung pension or gamay ba, basta kay appeal siya sa katong list of beneficiary nga ga-require, o niya. Puhon, inig-claim, inig-addong po nila, palihog na lang para madali rabitaw, Sir Jerry, no? Doc Carl, di ba nga, dapat nga, magdala na lang, mag-ready lang mo og 200 pesos, no? Para di na bitaw madugay og sukli-sukli. So, inigtunol sa inyong photocopy, sa inyong ID, kay pangitaan, manggod po na sa FTI o kanang photocopy sa ID, gyud sa katong beneficiary, no? Nga naa sa list, unya. I-ready lang po, mas maayo kung 200 pesos na inyong kwarta para di na madugay kay daghan-daghan rabagin ni Doe. Gischedule na siya for the next 3 days kung pila kabuok rang pwede. Pero mas maayo magud nga madali irabitaw kay given nga init po. Usahay kayo Sir Jerry, no? Luoy po na nga to ang mga seniors, no? Katong atong mga vulnerable sector mo na nga. Atong ipaybalo mas para mapadali hapsay ang proseso, mas maayo kung maka-photocopy na sila daan sa ilang ID unya 200 pesos exact amount ng ilang dalon, Sir Jerry.
2: Okay, so Ma'am Dice, doon na lang ko follow up, no? Dinhi sa Tagbilaran ang distribution diha sa City Hall Atrium.
0: Dili.
2: Sa Gawas ba? Gawas?
0: Dili. Karun, Sir Jerry, as mentioned ni Doc Carl, dito sa Plaza Rizal para mas dakong area.
2: Sa Plaza Rizal.
0: Oo.
2: O niya, sa diha sa City Hall, ano sa to?
0: Kanang sa City Hall, wala pa ta sa pagkakaroon na human na tong ato ang kadiwa o niya, at the same time, nagbaligya tawag benting bigas. Wala pa tay next nga schedule po hon Sir Jerry, sa pagkakaroon ng atong schedule pa kanang sa Sandugo dito sa Plaza Rizal.
2: So walay pili, even nga dili kinta yung lumulupyo sa Tagbilaran, bisag asan dapita sa Bohol?
0: Naay kuan, sir, ang gihatag sa Tagbilaran, katong gimension ni Doc Carl, is around 8,000 nga beneficiaries for Tagbilaran. Nons, gyud. I don't know kung nabay gihatag sa laing lungsod, pero as for yes. Tagbilaran City, kana, gimension. So Doc Carl, basig na kay kadugang, palihog?
1: Ah, yes, Ma'am Dice. No? So, to support lang sa kadong question ni Sir Jerry. So, kanang allocation na to ng 8,600 ka household, Sir Jerry, para na siya sa mga tagbilaranon, sir. Pero
2: I see.
1: Ang mga
2: okay.
1: Ang mga taga-ubang lungsod, dili sila angay nga mag-uol kay aduna pud sila schedule. So, ang Office of the Provincial Agriculture is ni-coordinate na pud na sa ilang mga municipal agricultural office para gi-schedule ni siya matag lungsod, sir. So, naapo na sila ilang own nila nga ingon ani nga program. So, kanilang atwa is nauna lang ta tungod kay this is also in part sa kaning Sandugo nga celebration nato. Mo nang kitay first nga mo implement diri sa province of Bohol this coming July 22 hangtod sa July 25 dito ang venue sa Plaza Rizal alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon.
2: Okay,
1: so pagkakaroon, sir, ang ato ang gibuhat karon is pre-listing pa lang. So ato ang gilista o kinsay mga beneficiaries din. At the same time, kanang during sa pre-listing po, sir, so ato apong gi-advisean, no? So ang atong mga staff na aman dito mo'y nangunay sa panglista, hatagan po sila advice sa atong mga staff o unsang adlawa sila mo doon ngadto sa Plaza Rizal kay para dili po magdasok o para smooth po ang dagan sa maong activity, sir.
2: Okay, so thank you sa information na kay tingali pa man og dunay makadungog kinta nga dili taga Tagbilaran mo na diha magpalista. So intended para sa mga Tagbilaran lang nini
0: yes.
2: ang atong gihimo.
0: Uh-oh.
2: Thank you very much, Ma'am Dice, og Doc Charles, mayong buntag ninyong duha.
0: Yes, daghang salamat, Sir Jerry, mayong buntag nimo og among panimbaya po diha sa imong tibuok banay. So mga igala, no, mao kadto nindot po tong pagsalmot ni Sir Jerry, no, for clarification, di ba, Doc Carl? So mao na nga ato
1: yes,
0: lang pong ato lang po ipahibalo, no, nga kani siya is for tagbil kani nga schedule karong 22 to 25. Oo. Is for Tagbilaranon sa Langni, no. So basig na yung mga taga Panglao, Dawis, Baclayon nga muanha. Pasensya na kung dili mo ma-accommodate kay kani nga schedule for Tagbilaranon sa Langyud ni. So, palihog, hulat lang po mo kano sa mga schedule sa inyuhang mga lungsod pohon. So, Doc Carl, digyo ka na ko dugayo na ughold karumbuntaga, no? Kay murag nilapas na tagamay. Murag nana, Sir Alvin, basig mag-ex na ning kilay karong taon-taon. Anyway, Doc Carl, ingimuha na lang mga panapos nga mensahe o basig na kay gustong ipaabot nga mga nalimtan ni mo. Go ahead, Doc Carl.
1: Yes, Ma'am Dai. So again, atong dako pa salamat jud no ni Congressman May, Congressman Babayap, ni Mayor Jane Yap sa Yap Hala administration sa pagsuporta sa ato ang mga programa ug serbisyo ilabi na sa agrikultura ug sa veterinaryo. So padayon ang pagpaningkamot pinaagi sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office nga kita maka-deliver ta sa ato ang mga services sa ato ang mga constituents diri sa Tagbilaran. So kung naay mga concerns or clarifications with regards to all our services, very active ra ato ang Facebook page mao ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So palihog lang mag-message sa dito then mo respond ra pud mi dito, Ma'am Dice. And with regards sa ato ang upcoming activity na to, Ma'am Dice, no, again ato lang pong emphasize nga on the day mismo sa schedule nila sa pagpalit sa kadong 20 nga bigas, Ma'am Dice, ato lang i-remind pud ang mga interested na to nga mga buyer nga kinahanglan sila magdala sa ilang kaugalingon nga cellophane or sudlanan sa mao nga bugas. So unsay sudlan nila sa bugas kay kita dili ta maka-provide sa cellophane unya wala pud siya giputos daan. So dito jud ang pagtimbang pagtakos dito sa venue sa Plaza Rizal. So palihog lang kung kinsa tong na-appeal na sa pre-listing nato, please be informed nga kinahanglan aside sa 200 pesos og sa ID nga inyong dad-on, palihog pagdala sa mo og sudlanan, cellophane or unsa ba nasa kubag nga inyong sudlan sa maong 20 nga bigas.
0: Yes.
1: So daghan kayong salamat and mayong buntag na tong tanan.
0: Yes, daghan salamat Doc Carl Monreal Pradera from the City Agriculture and Veterinary's Office, no? So nindot kay to no kay naay 20 bigas para sa tuang mga listed beneficiary. So adto na mo, doong na mo sa tuang City Hall ground, nasa tubangan sa kasya nga, nasa kilid at tubangan niya, kilid nga portion nasa dako nga kasya na dito ongoing karon ng atong pre-listing para sa 20 bigas nga ipang maligya karong July 22 to 25. So please sa kadtong ganahan mo avail ng mga beneficiaries nani, mga vulnerable sector na to, PWD, solo parents, ang atong senior citizens, ang atong mga tricycle drivers, ingon man fisher folks, ingon man ang kadtong mga naapang gipang mention kadtong part sa 4Ps ba to, no? Unya katong sa urban poor. So adto na mo avail na and grab the opportunity sa 20 bigas para sa tagbilaranons. Anyways, hi, good morning sa to mga viewers sa Facebook Live, no? DYRD Bohol ang kasaligan. Daghang salamat kayo Jekon Onkog, daghang salamat Ma'am Doris Kaluyong, Ushas Cornell, mayong buntag. Daghang salamat Marivic Marinias. Thank you kayo Sir Lito Maghinay of Achoa, no? Sa Purok 5 sa Kugon. Daghang salamat kaayo niya Asenso Pamor daw, Distrito 1. Ma'am Betty Humawid, yes, mayong buntag. Sir Charles Astillero Borja, watching from US of the A. Daghang salamat kayo, Ma'am Marife Dahab of our Barangay Affairs Constituency Unit na to sa toang Tagbilaran City Government, no? Headed by Ma'am Nisa Palomares, no? Rilampagos. Hi also to Sir Pedrito Porol, to, unsa man ni Rajed Humamoy, mayong buntag kaayo. Ingon man to Dodong Plaza, daghan salamat kay sa pagpaminaw, sir. O ingon man sa Kuang Banana Love, Genevieve Los po. Maadyong buntag kaninyong tanan. O niya, wanag yung taigong oras, no? Naday gamayang pahibalo, gikan sa chapter president sa Dampas, Ma'am Margie Buhay. Pahibalo alang sa tanang senior citizen sa Barangay Dampas nga ang monthly meeting scheduled unyang hapon alas 2 mapostpone, ma-move ugma sa hapon July 19 adlong Domingo alas 2 gihapon sa hapon diha sa Dampas Basketball Covered Court. So daghan salamat kayo unya wa nagyud taigong oras. Daghan salamat kay kaninyong tanan sa pagiguban nato karong buntaga sa Meet the Mayor. In behalf sa tong beloved mayor, kini na lang si Dice Arsenal Luz po magaingon. Happy weekend ninyong tanan and a senso pa more. Stay tuned in for Nagkayusang Tagbilaran with City Administrator Alvin Luis Acozar.
3: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Young.
4: Meet the Mayor.
3: Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Young.
4: Meet the Mayor.
3: Meet the Mayor.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
2: Water bill, ilaw, 5-6. Na-stress na talaga ako sa mga bayarin.
3: Ay, kabayo! Hindi kabayo, tao lang, maniningil. Bayad na!
2: Ipit talaga ako ngayon. Alam mo naman, may crisis, COVID.
3: Hirap mo talaga. Teka nga.
2: Wow! May mga alak pa akong dapat alagaan.
3: Ako, hindi bulot baril. Eto, pao-masahe. Para ikaw relax.
2: Pao-masahe peppermint. Maliwalas ang pakiramdam ko.
3: Eto pa, pao-masahe classic contra stress. Pao-masahe floral para himbing ang tulog. At pao-masahe orange para sobrang relax ka. Subukan mo lahat.
4: Pwede utang? Pao-masahe, the number one spa in a bottle.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang finding na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Mayong buntag Bohol, mayong buntag tagbilaran. Welcome na usab sa laing higayon nga atong pag-asawaan ng atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Laing adlaw ang Sabado ning buwan sa Hulyo, pitsa 18, 2026, mga kaigsunan, perte kadali o kapaspas ning panahon, no? Welcome sa atong programang Nagkahiusang Tagbilaran. Welcome back to me, no? Kay two consecutive Saturdays ni excuse ta, mga kaigsunan, para sa tuang mga pangatungdanan, no? Isip amahan, tungod kay misalmot man ta sa mga prosesong atong giagian, kauban ng ato ang mga kabataan sa ato ang mga respective nga schools. May buntag diha sa atong mga suking tigpaminaw ng istasyon DYRD o sa atong hookup station DYTR. Maayong pagpaminaw usab sa nagsunod ng ato ang programa pinaagi sa DYRD ang Kasaligan Facebook Live o sa Facebook Live sa atong hookup station DYTR. May buntag o may pagpanikay-sikay sa ato ang mga higala suking tigpaminaw nga naminaw karon sa tagsa-tagsa nila karad sa ilang panimalay, maayong pagpanikay-sikay sa mga belated fiesta, happy fiesta talo to, no? Maragwa pati limi matas game ron. Maying buntag diha sa itong mga higala sa talo to nga bago lang nag-celebrar sa ilang kapistahan. Maying buntag usab sa ito ang mga suking tigpaminaw sa itong mga kauban nga naadiha karon sa ito ang buhatan sa barangay affairs o sa city mayor's office. Nga bisag adlawong Sabado, mga kaigsunan, bukas abri gihapon, no? Ang ito ang maong buhatan, nunot na sa mandato po ni Mayor Jane nga bisag adlawong Sabado ato yung ipadayon ang paghatag og serbisyo sa ato ang pamilyang tagbilaranon. Speaking of pamilya, maing buntag diha ni Congressman Babay Yap og ni Mayor Jane Yap og sa Yap family, maing buntag sa first family ning ato ang dakbayan sa tagbilaran kang Vice Mayor Adam Halas, ato ang mga konsehales ning dakbayan sa tagbilaran, sa ako ang mga kauban nga department heads ning ato ang pinanggang dakbayan. Happy 60th, no? Charter year nato karon, mga kaigsuunan. Og sayod ta nga sunod-sunod na ang mga programa sa dakbayan. Og excited ta nga ipangbalita, no? Labi na karong bag-o, mga kaigsuunan, ato yung pirmahan ang usa ka sisterhood agreement with the LGU San Juan sa Metro Manila. Unya ato ning tukion unsa ka importante ni para sa ato ang dakbayan tungod kay kini usa lamang sa mga pamaagi nga magkat-on kita ug atong ma-improve, ma-enhance ang ato ang mga pamaagi, sistema or ato ang mga mekanismo dinhi sa ato ang pagdumala sa atong pinanggang dakbayan sa tagbilaran nga 60 anyos na. Sukad namugna isip usa ka syudad sa kadakbayan ning ato ang pinanggang probinsya sa Bohol. Happy Sandugo celebration usab sa ato mga bisita. Welcome to Bohol, no? Sa miaging adlaw sa airport, daghan kayo tag nakauban mga domestic tourist, mga kaigsunan nga ming bisita ning ato ang pinanggang probinsya. Welcome usab sa akong pagumangkon ni Jollymer sa iyang husband si Jason og sa akong magumangkon ako po, no, si Elizabeth. Welcome back to the Philippines, no, sa ato ang mga higala riya sa mga bulanon nga ning tambong sa mga reunions and gatherings. Maing buntag diha og maayong pagpaminaw ning ato ang programang Nagkahiusang Tagbilaran. Daghang tag mga hisgutan ini, mga kaigsunan, usa sa ato ang ipahadangat diha kaninyo sa dili madugay kaning mga schedule karon, no, sa ato ang release sa second tranche sa ato ang tag 10 kilos nga rice para sa ato ang mga lumulupyo ning dakbayan sa Tagbilaran nga karon nagpadayon sa tulo ka kuano kanang distribution sites. Mao nang ato ang mahinabi sa dili madugay ang head nato sa CSWD aron tagaan kita niyag detalye ni ini and perhaps uban pang mga katikaran gikan sa ilahang buhatan. Unya-unya taod-taod ato pong mahinabi ang presidente sa Federated PWDs Associations dini sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Ma'am Lorna Cañete, aron tagaan kitag ideya sa ilahang 40th National Disability Rights Week nga nagsugod kay gahapong adlawa hantod ani karong Pizza 23 nga dili lang ni gisaulog sa tibuok kalibutan sa tibuok Pilipinas, labaw pang ato ning gisaulog ug gi-observe dinhi sa ato ang pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. So excited ta ning maong mga balita tungod kay ang mga persons with disability or PWDs. Ang bago ko nung termino ani kay persons with determination, mga kaigsunan. Ato kung nahinabi gyud ang Federated President aron matagaan tag-updates and perhaps aron masayod pud ang publiko no ug unsay mga pribilehiyo sa balaod para sa ato ang mga PWDs nga mga kaigsunan and perhaps mahisgutan pud nato unya taod-taod unsaon nato nga mamahimong miyembro sa ato ang PDAW or kaning sa atong persons with disabilities affairs office no kay naa man gyud tay dedicated nga buhatan para niining ato ang pagdumala, paghatag og serbisyo sa atong mga kaigsunang PWDs. Maing buntag og maing pagpanikay-sikay sa atong 15 ka mga kapitanes ning 15 ka barangay nga gipangulohan ni Kapitan Kunsel Joseph Sagaral. Good morning usab sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay na diha si Ma'am Inday Rementiso. Maing buntag diha at Inday, ni Kagawad Antik, ni Kagawad Jerry, ng Jerry Kahispod, no? Ni Kagawad Jun Balani og ni ni Tony Sarabia diha sa mansa sa maing buntag diha og may pagpanikay-sikay sa ato ang mga higala nga kagawad no barangay Poblacion 3 og ni Kapitan Felix Berto Rimulador, maing buntag diya Kap Bert, maing buntag ug maing pagpanikay-sikay usab ni Kapitan Bayong, Kapitan Junduroy, Kapitan Bert Rimulador diha sa Poblacion 3, ni Kapitan Arvin Visara, ni Kapitan Luz Cube diha sa Poblacion 1, maing buntag diya Kapitan ug ni Kapitan Joel Ibao ug Kapitan Arvin Visara diha sa Barangay Mansasa. Good morning, maayong pagpanikay-sikay, maayong pagpaminaw sa ato ang programa niini adlaw Sabado ang nagkahiusang Tagbilaran. Good morning, maayong pagtimbaya diha ni Kagawad Dani Abiliana ug ni Ma'am Tunet, ni Councilor Undoy Borha nga tuwa karon sa USA. Maayong buntag diha Konsehal Idi Borha, Councilor Bebot Budlong, Councilor Charles Cabalit. Good morning usab magmaayong pagpanikay-sikay diha ni Konsehal Plongplong Rinca, ni Ma'am Gloria Araneta. Hi Ma'am Glo. Good morning diha ug maayong buntag usab ni Samuel Belderol, ni Father Moy Rumerde diha sa Wellness Reflexology. Good morning diha Dre, ni Sir Mardonio Rojas, maing buntag diha Sir Mards. Good morning usab sa atong higala nga tour guide si Ma'am Tessie. Good morning Ma'am Tessie. Good morning ni Ma'am Corazon Igagamaw diha sa Poblacion 2 ni pero karon na as Dampas. Hi Ma'am Cor. Good morning usab ni Sir Alexander Rimentiso, ni Nanay Avi ug ni Tatay Mario, ni Ilot Liren diha sa Tubigon. Naminaw po ni nato, kugi po ni maminaw nato. Sa atong mga higala diha sa Mansasa, nila si Sir Mario Reyes, ni Ma'am Niria Nubong, maing buntag unsab diha, maing pagpanikay-sikay ni Ma'am Jocelyn, to ang manager sa BDMPC, ni Dr. Velma Lim diha sa Piña Flor, maing buntag diha Doc. Good morning usab ni Boy Navia no sa Everjan Tailoring. Nong Boy, kanang ano unya tiyali mahapit ko diyan imo na napugoy hangyo. Maing buntag usab sa akong mga higala no sa City Administrator's Office sa ato ang former nga kauban si Sir Sok. Belated happy fiesta Sir Sok, napabay salin-salin diya og ni Ma'am Gaga diya sa Taluto. Good morning usab nila Liubi, ni Val, ni Tutong og ni Janja, ni Kuya Lupe diya sa Cortez. Maing buntag og maing pagpanikay sikay ni June Besa. Sir June, good morning, maayong pag maayong buntag diha ni Ma'am Inday Ginting, ni-retire na rabay ang taon ni Maminday, pero willing and kicking yung gihapon niya motabang sa city government. Ni Sir RJ Milisimo, ato aning mentor, mga kaigsonan, no? Puros ni pro bono yung mga advices na to for the city, for the love of the city government. Salamat. May bunda niya, Sir RJ, nagsakay ni Ani from Manila to Bohol. Good morning, usap ni Kapitan Alberto Tagamao diya sa Tagumaas, Antiquera, si Sir William C. Maing buntag diha, no? Ni bilyonaryong pobre atong kauban ni sa buhat mga kaigsunan. So, bibo kayo ang Tagbilaran for the past week tungod kay opisyal gibuksan na to ang school year sa Tagbilaran City College atong adlawong Lunes. So, niya, very successful kayo. And welcome to our 2,000 plus students sa Tagbilaran City College, no? Maing buntag diha sa atong tanang mga estudyante ni Sir DM Kagatin ang ato ang school president. Maing buntag diha o sa ato ang mga higala, no? Si Ati Norma di ay sa Poblasyon 3. Gibingahon ako si Muhang Kuan, Ati Norm, no? Kita kids po on si Kathy Falcon o sa iyang papa, si Ma'am Ann Dugang. Good morning, Ma'am Ann. Ninang Lina pod, no? Doc Lina, diha sa ato ang barangay tip-tip. Kugihan po ni Jamo nga maminaw og nagsunod gyud sa ato ang mga programa ni Mamayet. Good morning, Mamayet. Happy 60th birthday kang Engineer Dudong, no? Gasatan ang ato ang provincial engineer, no? For one ha. Oh, sabay din ni sa city government po si Engineer Dudong, no? Happy birthday, Engineer Dudong, no? Mamayet, good morning diha. Og sa imo ang pamilya, maayong pagpanikay-sikay usab sa ato ang mga higala nga di gyud masipyat og paminaw og sunod ning ato ang programa sa ato ang kinaham nga istasyon DYRD. Good morning diha ni Ma'am Betty Humawid. Finally, Ma'am Betty, no? Murag mo ning mong sigihag pangita gyud, gipirmahan na kagahapong adlaw ang kausaban sa ato ang plitihan unya effective ni siya. Hopefully next week after ni siya ma-publish, mugawas ni, basog mugawas na ni Ugma. Napod si Ati Doris, may buntag di Ati Doris Ubena sa Dinorog family, diha sa Barangay Taluto, no? Anay salin-salin di Ati. Ni Kagawad Antik, diha sa Buoy, may buntag diha. Ni Ma'am Nemia Morales Gaganti si Kabuga. Good morning, may buntag diha. Distrito 1 ko, no? Congressman Babayap, Mayor Jane. A blessed Saturday. Salamat kayo, ma'am, no? Salamat for listening. Diyan napod si Sir Lito Maghinay. Good morning, Sir Alvin. Mamalihog lang ko og kuhit ni Engineer Lumba nga unta pasigaon ning suga Tamblot Corner BNT kay pertingit-ngita gyud, Sir Alvin. Labi na klase na pod, please lang. Salamat, Sir Lito. Ato ning i-feedback ni Engineer Filito pod, no? Kay duha man ni sila nga nagtabang nato di ako ning screenshot imong comment. Salamat, salamat sa feedback, no? Si Ma'am Doris Kaloyong, no? Suki po ni kayo na to. I'm always watching your live, Sir Alvin from Corilla. Good morning diha, Ma'am Doris, o sa imuhang pamilya. Again, sa ato nang gikaingon, karong simanahan mga kaigsoon, karong adlawa actually, gasugod ta, no? Ga-distribute na ta sa atong second tranche, nga 10 kilos rice sa mga beneficiaries na to. Ayaw lang mo katingala, o wala mo maapilan eh, pero mga beneficiaries na to, itong mga vulnerable sectors, no? Mga indigent PWDs, itong mga senior citizens nga naghinhanglan sa maong tabang. So mo ni kaupat ni kahugna niya karon mo ikaduhang hugna nato nga gisugdan karong adlawa maunang atong tawagan si Ma'am Jing, no, Costan, ato ang head sa CSWD engineer nga mo'y muhatag nato sa detalye ni ini ug unsay paagi ug asa nato pwede makuha kay sa atong nasayran duna tay tulo ka distribution sites nga gibahin sa 15 ka barangay aron mas dali masayon sa ato ang mga lumulupyo ang pagkuha sa ilahang bugas. Gawas pa ni sa tag 20 kilo nga bugas, no, gi-announce kaganihan ni Dr. Carl. Ato pong giauhag ang publiko na mo pa register gyud anang dapita kay aron dili ta masipyat o mahatagan gyud mo kahigayunan makapalit aning 20 ang kilo nga bugas. Matud pa sa to ang higala sa NFA, no, nga mo ay NFA manager nato diri sa Tagbilaran nga bodega, local rice kuno ni, no, kaning ato ang tag 20 nga kilo nga bugas. So let's take advantage of this. O niya, priority lang nato tong mga minimum wage earners gagmay rag income, mao na siya ay atuang usa sa mga priority. The same halos no sa atuang beneficiary sa napulo ka kilo nga bugas. Unya dita maglangan mga kaigsunan na nasa pikas linya ang atuang nagdala karon no kay bag-o naman ang atuang head sa CSWD nga kanhi si Ma'am Lucille Clarine nga karon to na sa USA. Karon bag-o na mga kaigsunan si Ma'am Jing Kustan, usa pod ka registered social worker, dugay na ni natong nakauban sa city government. Actually nauna pa ni naho niya, very humble pod kaayo no nga head sa ato ang CSWD. Nasa pikas linya aron tagaantan niya og update niining ato ang schedule karong adlaw sa distribution sa second tranche nga tag 10 kilos rice og asa nato ni makuha, and perhaps makahatag pod siyag update sa mga pipila sa mga activities sa maong buhatan sa CSWD. Ma'am Jing, good morning and welcome sa nagkahiusang tagbilaran. Ma'am Jing, good morning. Atong huwaton sa taod-taod mga kaigsunan, no? Atong nanggitawagan si Ma'am Jing Kustan, ang ato ang head sa CSWD. Aron mo ay muhatag na itong updates, kabahin ng ining asa kuhaon, unsay dapat dadon, unya, aron mas mapadali na ito ang ato ang... Ma'am Jing, karon pa ka namo na live, no? Na connect live on air. Maing buntag diha atong pagtimbaya ni mo diha. O salamat sa kahigayunan ng amo kang mahinabi. Welcome sa nagkahiusang tagbilaran. Ma'am Jing? Naputol na pod. Atong tawagag balik si Ma'am Jing, no? Kay naaman ron siya sa field. Moni, kuha na to mga kaigsunan o nata sa field, no? Kay nga to ang signal, challenging, good kaayo. Pero kay bauta nga, dali ra ni, no? Dali ra kayo ni nga makakuha na to, masettled. Okay? So, again, sa ato nagikaingon, this is the second tranche. Ikaduhang hugna na ni mga kaigsunan nga atong gipadangat ang ato ang pag-distribute sa ato ang 10 kilos rice assistance sa ato ang mga lumulupyo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ah, dili ni si Ma'am Jing. Ah, atong tawagan, basog lahi nga number ni nga Jing. Sige, bantograso. So, atong tawag, ato ibalik mga kaigsunan, no? Si Ma'am Jing Kustan sa iyang Shopee. Ha? Huh? Api na nabaliktad din na ako. Engineer, sorry kayo.

0: ay nana sa Picas Linya. Finally, ang atuang head sa CSWD, si Ma'am Jing Kustan. Ma'am Jing, good morning and welcome sa Nagkahiusang Tagbilaran.
1: Yes, Sir Alvin. Good morning. Good morning. Mo greet sa alang ko, Sir Alvin.
0: Yes,
1: ha?
0: Go ahead.
1: Okay. Tubuti ko sa pag-greet sa ato ang, of course, ato ang supportive ukugihan nga Mayor. Mayor Jane Yap, Congressman Baba Yap, and the 16th Sangguniang Panglungsod headed by VM Adam Halaog sa atong mga suking tigpaminaw sa Nagkahiusang Tagbilaranon. Mayong buntag ganatong tanan.
0: Yes, salamat kay Ma'am Jing. Kiba ko nga busy. Asa makakaroon? Naakas sa atrium or naakas mansa-asa?
1: Mutuyok pag mutuyok yun, sir. Ka. Pero sa atrium ko karon, sir.
0: Ah, okay. Sa di pa na to, ihatag ang detalye o asa nila maklaim. Pwede ba atong tagaan, gamay o impormasyon ang atuang katawahan ining distribution na itong agibuhat karon sa 10 kilos rice, 15 atong mga nahimong beneficiaries ani Ma'am Jing?
1: Yes, Sir Alvin. Kani atong gitawag og local government support fund para sa ato ang mga indigent o atong mga low income nga mga beneficiaries. So mostly ani sa pagkakaron ang ato ang gitagaan ani nga benefits mao ang ato ang mga senior citizen nga social pensioner. Hmm. Naapod ang ato ang mga solo parent nga low income. Kay naamang po tayo, akong klaruhon Sir Alvin, kay naamang po tayo solo parent nga dili po mga low income.
0: Hmm.
1: So ang ato ani, ang qualify ani para ragyot sa katong mga solo parent nga low income, senior citizen nga kanang social pensioner.
0: Yes.
1: And in addition po ani Sir Alvin, naapo tayo mga na-identify sa ato ang matag barangay nga kato bitawag yung wala gyud yamoy mga income. So ato po silang i-appeal. So ang ato mga beneficiaries ani 3,000 ranisiya divided sa 15 barangays.
0: Mm-hmm. So dili gyud tanan maapod nato mga kaigsuna no sa mga suking tigpaminaw tungod lagi kay limitado ra pod ni siya. Salamat of course no sa national government nga nag-provide nato aning LGSF no nga gihatag para sa to ang pagpamalit og pag-share ni ining mga bugas. Yes, Ma'am Jing, no? Kay ba ko nga second tranche na ni. Yes, go ahead.
1: Oo. Kanang naapod tay addition na apod tay gitagaan ani limited ra pod gihapon sama sa imong giingon mga PWDs. In addition.
0: Yes, okay. So, karong adlaw mo ikaduhang hugna kay sa ato ang nahibaw-an Ma'am Jing kaupat ta maghatag ani, right?
1: Yes, Sir Alvin.
0: Yeah, ang unang batch, unang tranche kanus sa ato nato na distribute Ma'am Jing?
1: Na distribute nato pag May 19.
0: Dayon karon ang ikaduha, no? Buwan
1: pa. Karon ang ikaduha.
0: Oh, almost a month. Hurot na pod ng 10 kilos rice. Okay, so yes. Sa bawta nga atong first distribution dito to sa Bohol Cultural Center, pero karong second distribution Ma'am Jing, unsay mga pamaagi nga inyuhang gipahiluna o niya asa dapita? Hantod unsang orasa ni siya pwede nila maklaim Ma'am Jing. Hello ma'am.
1: Yes Sir Alvin.
0: Yes, balika Ma'am Jing. Go ahead.
1: Para masamugaway para sa ato ang mga beneficiaries atong gipaningkamutan nga nag-clustering ta naa tay 3 venues kay para mas duol og mas hamugaway dili maguot sama sa nahitabo pagdiagi. So naa tay ang venue sa Dao, City Hall, sa Atrium o sa Dampas. Okay.
0: Sa Atrium.
1: So, ano ni silang, sa Atrium, naan ni sila, iuras ni sila na to, aron malikayan yun ang kanang pagdasok. So, 8:30 to 9:30, sa pagkakaroon ang Kugon. Okay. Then, musunod ang 9:30 to 10:30, ang Poblasyon 2. 10:30 to 12, Mangga. 1 to 2 p.m., Buoy. 2 to 3 p.m. Talokto and 3 to 4:30 p.m. Ubuhan. Okay. Mao na siya ang sa Atrium. So akong balikon, ang sa Atrium is Kugon, Poblasyon 2, Mangga, Buoy, Talokto ug Ubuhan.
0: Okay.
1: Ug sa Dao, ang sa Dao nato 8:30 to 10 ang Dao. Ang 10 to 12 is Tip-Tip. 1 to 2 p.m. Kabawan and 2 to 4:30 p.m. San Isidro.
0: Okay.
1: So akong balikon ang sa Dao is Dao, Tip-Tip, Kabawan and San Isidro.

0: Okay.
1: Og sa Barangay Dampas nga covered court, ang ato adito is 8:30 to 9:30 ang poblasyon 1, 9:30 to 10:30 Mansa sa, 10:30 to 12 Dampas, 1 to 2 p.m. poblasyon 3, and 2 to 4:30 p.m. ang Buol. So sa Dampas covered court, naa dito ang poblasyon 1, Mansa sa, Dampas, poblasyon 3, and Buol.
0: Okay, klaro kay mga kaigsuna, no? Nga naay oras nga pag-prioritize. Pero Ma'am Jing, kung dili mo tunong sa oras, pwede pa ba nila makuha?
1: Yes, Sir Alvin, i-cater lang gihapon na nato. Kaya ang importante, ato yung mahatag ang bugas sa ato ang mga beneficiaryo.
0: Mm-hmm. And of course, napahibaw na yun, no? Na-relay na ni sa mga kabarangayan, labi na itong ato ang mga beneficiaries ani Ma'am Jing.
1: Yes, Sir Alvin, ato yung gisilang gitagaan o tagsa-tagsa nga mga papel, gibutangan o pangalan nila, including the instructions. Kay aron inag-adto nila sa mga kanang mag-claim sa mga bugas, dala na yun nila ang ilahang mga requirements.
0: Yes, kana, no? So, katong mga senior citizen nga maglisod na o agakon, Ma'am Jing, appeal sa requirements adto, pwede bang representative mo kuha adto?
1: Yes, pwede kayo, Sir Alvin. Mohatag ra sila og authorization letter. Pwede ra gyud og handwritten ang ilahang authorization letter. Unya kung dili na pud makapirma, pwede ra pud og tamark. Unya magdala lang og photocopy sa ID sa kanang senior citizen og photocopy sa iyahang representative.
0: Yes, ang importante pud ani mga kaigsunan nga dapat ma-release na to ning tanan or ma-claim ni siya tanan tungod kay di pud ta maka-proceed to the next tranche or sa ikatulong hugna kung dili na to ni ma-liquidate or ma-release ang tanang intended para sa second tranche. So, katong mga beneficiaryo nato, no, sa nga unang nakadawat, I know kahibaw na mo ani, pero ato yung ipahinumdom nga og mahimo, kumplituha, kuhaan ni ninyo rong adlawa, aron dili masayang ang kahigayunan o mapaspasan po nato ang atuang pag-release sa ikatulong hugna. Okay, in relation to this, Ma'am Jing, doon na pa ba kay dugang nga mga impormasyon or pahinumdom sa atong mga beneficiaries?
1: So far, Sir Alvin, maurat to siya ako nang ang storya tanan og manghinaot ko kagatong mga nakadungog or naay mga relatives nga apil sa mga beneficiary atong iahuhag nga moadto na sila sa mga designated nga mga venues aron maklaim gyud nila ang bugas.
0: Okay, salamat kayo, Ma'am Jing. Doon na pa ba kay laing announcement or gustong ipadangat sa kahanginan?
1: So far, Sir Alvin, maupa po ito ang ato ang mga activities.
0: Okay,
1: sa pagkakaroon.
0: Salamat kayo. Daghan kayong salamat sa kahigayunan. Amping mo sa imuhang team. Diya, kay ba ako voluntaryo ba ninyo ang pag-anha?
1: Yes, no? Sir Alvin.
0: Salamat yun kayo
1: Walay
0: sa pagpahilona. Yes, okay.
1: Okay, Sir Alvin. Salamat po sa suporta sa kanunay.
0: Dagang salamat, Ma'am Jing. Mao kato mga kaigsunan, no? Ang ato ang head sa CSWDO or sa ato ang City Social Welfare and Development Office, si Ma'am Jing Kustan, nga nagpahinumdom sa mga beneficiaries sa ato ang bugas nga moadto na sa City Hall Atrium para sa Mangga, Ubuhan, Taluto, Buoy, Kugon o Poblasyon 2. O ni adto pod sa Barangay Dampas Covered Court para sa ato ang mga beneficiaries nga taga Poblasyon 1, Poblasyon 3, Buol, Mansasa o Dampas o para pod sa mga taga Tip-Tip, San Isidro, Kabawan, and Dao adto mo sa Dao Covered Court. So i-claim ni si according sa ato ang mga instructions nga gipadangat diha ninyo. Sa mga wala ma-appeal ani nga mga beneficiaries, usbo na to, no? Nga naa gihapon tay tag 20 ang kilo sa bugas nga ato ang gipahiluna gyud para sa ato ang mga tagbilaranons nga gustong mopalit, no, naa ang gapadayon gyapon ato ang pre-listing but pasabot kinahanglan magpalistang daan kay aron mas dali nato nga ma-cover or ma-appeal ang ato ang mga kaigsuunan nga interesado mopalit ni ining 20 ang kilo sa bugas kay anytime next week ato ni siyang sugdan og distribute unya ang nakanindot ani kay up to 10 kilos matag household pwede gyud, no, pwede mo palit mga kaigsuunan mo nang maningkamot ta nga mo avail ni ini unya dili na to usikan ang kahigayunan kay matud pa sa ato ang higala sa NFA local rice kuno ni, no, nga ato ang mapalit sa maong ato ang 20 kilo nga bugas diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Okay, so laing katikaran mga kaigsunan sa atong nagikaingon sa milabayng Hulyo 16, no? July 16, adlaw Huwebes, dunay sisterhood agreement ang ato ang local government unit sa Tagbilaran o ang local government unit of San Juan. Diin gianhi gyud ta sa ato ang bisita, dili lang kay bisita karon, no? Tungod kay partner naman ni nato si San Juan Mayor Francis Zamora para sa opisyal nga pagpirmahay sa ato ang sisterhood agreement. Diin ang duha ka LGU ang Tagbilaran nga gipanguluhan ni Mayor Jane Yap o ang LGU San Juan nga gipanguluhan ni Mayor Francis Zamora na aming pirma o usa ka agreement nga dunay pagtinabangay, dunay himuon nga pagtinabangay or cooperation between two local government units in terms sa ato ang pagdumala sa usa ka pangagamhanang lokal or aning ato ang governance work, ang ato ang development work, no? Apil na ni ana ang hisgutanan sa economic development para sa exchange of peers or ideas between the two localities mga kaigsunan. Both will benefit, no? Tanan ang duha mo benepisyo ni ini, lakit na sa mga benepisyo nga atong gitan-aw ni ini kay konkreto gyung gitanyag ni San Juan Mayor Francis Zamora nga pwede ta mo display sa produktong bulanon dili lang kay sa taga Tagbilaran dito sa San Juan, no? Sa Green Hills kuno tagaan kuno ta niyang space dito, excited sa daan eh, no? Tungod kay sa ato nang gitan-aw kini magbukas man sa mga dagko pang oportunidad para sa ato ang mga pamilyang Tagbilaranon. Mao nang maningkamot gyud ta. Salamat kayo Mayor Jane Yap, no, sa kahigayunan og atong kinumduman si Vice si Mayor Jane Yap, siya ang Vice President sa League of Cities sa tibuok Pilipinas, unya si Mayor Francis Zamora usab mao ang president sa League of Cities sa tibuok Pilipinas. So we're very grateful kay ang maong duha ka dagko nga mga opisyales sa League of Cities nagkasinabot og nagpirmahay gyud sa ilahang commitment, no, nga magtinabangay para sa ato ang pamilyang Tagbilaranon, para sa development nato sa ato ang pinanggang dakbayan sa Tagbilaran. Katong maong activity gi witnessan to, no, gi barugan gito diha ang ato ang mga higala nga mga konsihales ning dakbayan sa Tagbilaran, of course ang ato ang mga opisyales sa mga barangay nga nagpakita gyud sa ilang suporta para sa niining bagong engagement nato. First time ni under the term of Mayor Jane, and sa akong mahinumduman bisan sa panahon ni Congressman Babayap, no, wala tay sisterhood agreement with other cities karon pa ni nga ato yung giseryoso kay ang gusto ni Mayor Jane atong mapahiluna og magkat-on kita sa mga best practices sa ato ang sister city, ang ato ang San Juan LGU mga kaigsunan. Congratulations sa ato ang mga higala, no, nga nagmalampuson gyud ang ato ang mga activity labi na ning hisgutanan sa ato ang pagpirmahay sa ato ang sisterhood agreement with LGU San Juan. So sa pikasbahin, ato pong ipahibaw nga karong sa ato nang gikaingon kay ganiya, atong ipahibaw nga karong semana ha gisaulog or gi-observe sa ato ang mga kaigsuunang mga PWDs, dili lang kay sila kundi dili ang tibuok LGU sa Tagbilaran, ang 40th National Disability Rights Week gikan sa July 17 ngadto sa 23. Aron tagaan tag detalye ni ining 40th National Disability Rights Week celebration mga kaigsunan, atong tawagan karon ang presidente sa ato ang Federated PWDs nga si Ma'am Lorna Kanyete. Aron mohatag natog detalye og mopasabot nato ni ining ilahang kasaulugan karon, no? Importante kayo ni kay ato gining gi tan-aw ang paghatag sa katungod, paghatag bili sa mga katungod sa mga disabled Tagbilaranons, dili lang Tagbilaranons kundi mga Filipinos mga kaigsunan. Kay kahibawta nga dunay balaod sa Pilipinas nga naghatag og equal opportunity sa ato ang mga PWDs gali pinaagi sa Proclamation number 597 series of 2024 maoning ato ang gipahiluna gyud no sa national government in cooperation of course sa mga LGUs ang paghatag og dakong pagtagad sa mga sa rights sa ato ang mga disabled persons dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas. Nana sa pikas linya aron tagaan tagadugang katikaran kasayuran ni ining 40th National Disability Rights Week. Ang ato ang president sa Federated PWD Association sa ato ang mga kabarangayan, si Ma'am Lorna Cañete. Ma'am Lorna, good morning and welcome sa nagkahiusang tagbilaran.
2: Good morning, Sir Alvin. Good morning sa tanan.
0: Yes, salamat kayo. No? Thank you for taking our call, Ma'am Lorna. No? Misan o pinadali. No? Ma'am yes, Lorna, kumusta yes, o unsa ning ato ang gi-observe karon nga kasaulugan sa 40th National Disability Rights Week?
2: Okay. Salamat kayo ni ini kahigayunan, Sir Alvin, sa the opportunity mapahibalo na mo nga kining National Disability Rights Week actually is an observance sa mga katungod sa ato ang mga persons with disability across the country ug ato ning gi-celebrate diri sa tagbilaran sukad gahapon or actually Sir Alvin nasugdan ta sa sports fest although gahapon is the opening supposedly pero tungod kay doon na tay partnership with the rehabilitation medicine department sa Galliares gitugutan nato sila nga mooy sponsor sa atong sports fest una pat kagahapon is actually the official opening po nga gitambungan sa 143 ka mga members nato sa tibuok Tagbilaran City Sir Alvin. Ang tema ni ini sir is actually ang gibutang sa National Disability Council Rights First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Actually, usa kini kapahinumdom nga ang tinuod yun nga bukas nga sosyedad gaprotektar sa mga katungod sa ato ang mga sa ato nga sektor o naga-enforce o naga-implementar sa mga balaod aron mahatagan ang kada usa o katakos nga mo-participar sa social, cultural, economic, and political life sa ato ang syudad, Sir Alvin.
0: Yes, that's nice, no? That's a good reminder. Dili lang sa ato ang mga local government, kundi dili apil na, no? Sa ato ang communities nga naagyoy dakong bili, dakong papel ang ato ang mga persons with disability.
2: Yes, sir.
0: Ma'am Lorna, gawa sa inyong sports fest, assistance from the Galliares Hospital, unsay nakalinya ninyo nga mga events labi na diha sa inyong opening kagahapon adlaw?
2: Yes sir, actually nindot kaayo ang atong gisugdan gahapon nga una naghimo ta nag celebrate ta sa Holy Mass after which gi diretso na to ang motorcade sa along CPG Avenue upanan sa ato ang mga barangay representatives gisuportahan sad sa ato ang mga LGU sa ila pinaagi sa ilahang mga multicab so nakaparada ta Sir Alvin and after which ato ang na nahatagan ta sa presensya gyud ni Mayor Jane Yap no actually dako kaayo may pasalamat Sir Alvin sa ato ang city government through the leadership of our very dynamic nga mayor si Mayor Jane Yap and as well as ang atong vice mayor nga si Adam Hala through the support of the Persons with Disability Affairs Office ipangunahan sa nini Ma'am Cleofe Polestico and her staff nagapasalamat ta nga nadungog og nabati nato ang mga announcements ni Mayor Jane na ayaha di ay pahibalukan nato nga hapit na magbukas ang Mega Health Center. Sa diin, doon na sa sila igahin nga lugar nga matagaan o therapy center ang ato ang mga children with disability and other disabilities, Sir Alvin.
0: Yes.
2: In fact, gi-invite ni Mayor nga mo hatag ta sa ilaha sa ato ang mga suggestions kung unsa nga klase nga equipment ang ibutang dito aron mahimo siya nga or kinsa pod nga mga professionals ang atong kinahanglan so that mahatagan yun o insakto nga serbisyo ang atong sector. So nindot kaayo, Sir Alvin, and then do na pagyud tay surprise from Mayor Jane kay katong tuwa dito nahatagan pagyud og 5 kilos gabugas,
0: yes,
2: Sir Alvin.
0: Pag mga nagtambong, no?
2: Yes, Sir Alvin. Yes po. So ang stretch ani nato, Sir Alvin, ang dates nga inclusive sa atong celebration, pagsugod yun na siya July 17 up to July 23.
0: Okay.
2: Which is actually, maunay birthday ni ang ato ang sublime paralytic nga si Apolinario Mabini.
0: Mm.
2: So, opo. So, naatay in partnership with Galyares. Pero before that, di ay mo mention di ay ta, sir, nga doon na po tayo pagahimuon nga General Assembly as well as leadership input sa ato ang mga leaders from the different barangays. And then, Sir Alvin, nalimot di ay kung nga gahapon, ato sab nga gi-induct, no, through Mayor Jane's guidance, gi-induct nato ang mga officers sa mga parents of children, officers of the parents of children with autism.
0: Mm.
2: So naatay 28 ka mga officers nga na-induct kahapon, including their board members, as well as one person sa women nga sector nga ni-appeal sa atong induction kahapon. For them to be reminded and to be able to really commit themselves sa ilaha nga mga functions and roles, Sir Alvin.
0: Yeah, that's great, no? Nindot na mga kaigsunan, kay empowered na yun ni. Dili na ni persons with disability, persons with determination ning maong sector, mga kaigsunan. And talking,
2: yes,
0: of our membership, unsa kadaghan ang inyohang membership karon, no? In as far as our mga registration sa PIDAW is concerned, Ma'am Lorne.
2: Yes, Sir Alvin. Actually, niabot data og mga 2,200 plus na ang atuang mga registered persons with disability across Tagbilaran City, Sir Alvin. So, kung tag-aw nato, murag tagaan lang nato gamay nga ehemplo, Sir Alvin, kung paano siya nag-increase. Talking about one barangay lang, in 2019, 34 ra kabuok ni sa tip-tip, sir. O niya, karon nahimo na siyang 147 members.
0: Wow.
2: And we're still counting. And usa siguro, sir, nga nahitabo sa di ay sa atua kaniadto siguro sometime in 2021 pagka-rehistro sa atong Federated Association with DOLE, na pa lang tay usa ka representative every time mag-gather ang mga civil society organizations. Karon, Sir Alvin, na tay over 10 representatives.
0: Okay.
2: Every time mag-assemble ang atuang civil society organizations across Tagbilaran City, Sir Alvin.
0: So,
2: usa na siya kadako kaayo nga si tawag ani progress and even increase in representation. Siguro ang awareness po, Sir Alvin.
0: Yeah, that's great. No, nindot yun eh. Nindot ni nga mga development. Unya, 15 chapters ba gihapon ta karon, Ma'am Lorne, according sa atong 15 ka barangay?
2: Yes, Sir Alvin. 15 chapters ta, but we have also started to, tungod kay fragmented bitaw ang needs sa ato ang sector, Sir Alvin. Nagkakalain-lain yun ang needs. Ato na sa garong na-organize, although ang Deaf Association of Tagbilaran City, medyo nauna-una ni sila. Karon ato na sa nasugdan ang katong kagahapon sa Association of Parents of Children with Autism. Although i-expand po namo ni mahimo ni siyang Association of Parents of Children with Learning Disability. So, mo-expand na siya. And then, nasa tay, Association of Women with Disabilities, Sir Alvin. And soon, atong, although napay isa pa di ay, Association of Urban Gardeners across Tagbilaran.
0: PWDs po.
2: Yes, sir. Actually, kini-inclusive din siya sa guardians. So, not only the PWDs, pero ang mga guardians sa DILA, kaya nakita na mo ang role sa guardians, kaya doon naman yun tayong mga PWD nga dili makakaya mag-gardening pa. So, we invited their guardians. Pasalamat sa Pastor Alvin sa API, no, ang Agricultural Training Institute, and even ang ato ang Cabo, no, ang City Agricultural and Veterinary Office nato, sir, naku kaini sila grow sa pag-support sa atong mga gardeners. And very soon, Sir Alvin, para doon na sa mi-succession, ato po nga i-organize ang mga youth with disabilities. And even mga guardian or advocates, mga youth nga doon ay parent or igsuon, nga doon ay disability, amo ning i-appeal, Sir Alvin, ni ani nga organization na.
0: Yes, nindot na. Maying buntag diha. Naminaw po na to ron buntaga, Ma'am Lord, no? Si Kagawad Batchoy Alba diha sa Poblacion 2. Ako ni kumpare, maying buntag diha. Kagawad, no? Kagawad Batchoy Alba. Shout out po ko, no, sa update ng Barangay Captain Poblacion 2, Kapitan Ramon Doroy. Og sa tanan taga Poblacion 2, greetings from Kagawad Batchoy Alba. Maying buntag diha. Kagawad, no? Mayong salamat. Salamat na ani si Kagawad Batchoy, na ani siya ay bata pod, no? Nga PWD, ako aning kauban sa campus ministry sa una sa Divine Word, no? Si Kalimot Razel, matingali to, no? So, kugihan dyan mo, naaron sa province. May buntag diya. May pagpamina usab ni Father Moy Romerde o ni Sir Willie Barcelona diya sa Dampas. Good morning, Sir Will. Naapil baka aning bugas na to. Adili man indigent si Sir Will, no? Pero mutabang pa hinoon eh. May buntag diya sa to ang mga higalang mga senior citizens. Yes, Ma'am Lorne, kay ako, no, nga while ni expand na daghan ang na-aware nga pwede sila mamiyembro sa ato ang PDAW, no, as PWDs.
2: Yes, sir.
0: Tingali,
2: sir.
0: Panahon na po din nga atong ibalik atong panawagan, Ma'am Lord, no, nga sa wala pa masayod nga naiingon ana nga mga oportunidad nga gihatag ang dakbayan, yes, sa Tagbilaran. Palihog atong ipanawagan ni Ma'am Lord.
2: Sige, sir. So, atong giawhag ang ato ang mga persons with disability nga wala pa na nakarehistro sa atong PDAW, no, sa atong city government. Dako kayo ni kang kahigayunan nga gihatag kanato karon nga makatagamtam ka benepisyo sa pagtagad ug pag-alima sa atong syudad sa ato ang mga miyembro sa sektor. So ang ato rang buhaton moadto ta sa PDAW, mangayo ta sa duha ka forms nga nagakinahanglan og pirma. After nato na fill out ang form, ato ni siyang pagpirmahan sa atong president sa atong chapter, and then dalo nato sa ato ang kun kinahanglan man gyud ning certifications atong physician. So mao sad ni atong kuhaon before ta moadto sa city health office. Atong duulon si Dr. Casano nga available na siya for the persons with disability every Thursday. So kining Huwebes nga adlaw, Sir Alvin, buog yun igigahin nila yung atong mga persons with disability makapa-pirma, makapa-certify ni Dr. Casano. Na kinahanglan sa nato ang atong voters registration or voters certificate. Kaya kini siya mag-amping sa ato ang mga constituents under our city government na maugay maka-benefit, no, sa mga gi-offer sa atong gobyerno. Kaya mahitabo niini with the limited resources nato, kinahanglan nga maunahan, mahatagan yun ang pagtagad ang mga constituents diri sa Tagbilaran City. Ato sa ilakip ang ato ang sort of murag locator's map. Kaya doon na baya tayo mga benepisyo during birthdays nato. O sa lang ni sa patikim, no? So naatay birthday cake. And then nahimo na ni siya nga from 500, nahimo ng 1,000 na birthday cash gift. And then hopefully next year, no? I-announce na po ni Mayor Jane kagahapon. Doon na na additional nga 2 kilos of rice for the birthday celebrants. And other than ani nga mga benefits nato, do na pagyud tay ma-dawat nga benefit through the PhilHealth kanang YAKA program, no?
0: Yes.
2: So I just know nga kana siya ma-elaborate sa atoa by the time nga makadawat na ta sa atong ID. So more or less, Sir Alvin, mao na siya atong kinahanglan nga ma-present or ma-prepare, including our one-by-one nga ID, duha ka kopya, ug i-submit din nato dito sa PIDAW. So actually, dako kaayo ta og ma-miss, no? Dako kaayo og kawad-on kung dili ta makaparehistro. Kaya in fact, tagaan yun ta og pagtagad sa atong gobyerno. Nagpasalamat yun ta kang Mayor Jane, no? Hindi sila ni Sir Alvin very supportive kaayo ni sa atong sector. So, we cannot thank them enough, but siguro in paagi para matagamtama nato ni nga mga benepisyo, buduol yun ta sa ato ang, even una sa barangay, mag-inquire ta kung kinsa atong president, and then muadto ta sa PIDAW, kaya ang PIDAW yun mo ay muhatag nato instruction kung unsaon ang pamaagi sa atong registration. So, ayaw kalimot, ingon ani ta ka-importante, ingon ani kadako nga oportunidad ang gihatag sa atong syudad sa Tagbilaran.
0: Okay.
2: So, mga special, Sir Alvin.
0: Salamat kayo, Ma'am Lorna. No? 1 minute, barely 1 minute na lang ang nabilin sa itong programa. Daghan kayong salamat sa mga dinalian, mga hangyo. Salamat sa inyo. And good luck sa inyong mga series of activities hantod next week, Ma'am Lorna.
2: Thank you very much, Sir Alvin.
0: Okay, mao kato mga kaigsunan si Ma'am Lorna Cañete, ang president sa Federated PWDs din sa tuwang dakbayan sa Tagbilaran. Ni Ma'am Doris Caloyong, greet ko nila Loloy o Juvie Caloyong o sa ilang anak si Francis o si Hope Caloyong in Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City from Doris Caloyong. Naminaw sila karon, sir. Thanks. May buntag diha, no? Keep safe sa tuwang mga higala diha. May buntag usad ni Kagawad Ani Klimako watching over DYRD Facebook Live. Wa na gyud tay oras mga kaigsunan. Si Marivic Marinias, mayong buntag sad sir, no? Thank you for listening. Og ni Ma'am Doris, salamat sa tent. Salamat Ma'am Doris sa salin-salin. So, wala gyud tay oras mga kaigsunan. Nilapas na ta og 30 segundos sa ngalan ni Mayor Jane Yap, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Dagang salamat og mayong buntag Tagbilaran.
3: Inyong nabati si Mayor Jane Yap og mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkayusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Bohol best quality drinking water. Ultra soft.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo na Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag-uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: naman sila nga kamunta nan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
3: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Igala, kamusta? Mayong abuntag ka ninyong tanan, mayong adlawong Sabado. Welcome na sab sa inyong kinaham nga tulumanon, matag Sabado mga igsoon ang Radyo Merkado. Di na ninyong mga huna-huna atong ipahilo na pizza 18 karon sa bulan sa Hulyo. Og ni ana punta mga kaigsuonan, mag-biniluay sa atong mga huna-huna. Di na sa atong tulumanon na aron na ito ang maaligig ang mga isyo sa itong katilang bangbul. Ano na mga sano, may buntag sa tanan itong mga suki din sa itong dakbayan. Sa mga suki, sa mga kalungsuran. Labi na diyas itong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man sa mga online listeners and viewers o nagtanaw na ito sa mga nagkadaiyang cable networks. Welcome sa itong tulumanon. Kinigihapon yung higala sa kahanginan na alagad buong bulye sir makikuban. Kanyang uban sa itong partner alagad Jerry Fabi. Jerry, mayong buntag ganin mo.
1: Yes, may buntag Vice Mayor, may buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw ning atong matag sabadong tulumanon Radyo Merkado din kining mga tulumanon magakuha og mga opinion sa atong makatawan aron sa pagsalbot sa mga isyu ng atong pagahiskutan karong buntaga. Apan una sa tanan Vice Mayor Tibbs, atong tibayaon atong makaigsoon ng mga bulanon una din sa 15 ka barangay din sa atong bayan sa Taglaran. Kumusta, may buntag kaninyong tanan o hinautunta nga ang labaw magkaho magpanalingin ka na to o gatagan kita o kapiskay o kanindot sa atong panglawas. Atong tibayaon sa nga atong makaigsoon ng mga bulanon nga ito sakot sa 47 kalungsod din sa atong laluigan sa Bulog sa 1109 ka mga barangay din sa atong laluigan. Kumusta kaninyong tanan, may buntag o hinautunta na agyapon kamo sa mayo nga panglawas sa atong makaigsoon mga bulanon nga sakop naasa gawa sa atong laluigan nga sakop sa Luzon, Visayas ug Mindanao o tuwa usab sa atong gawa sa atong nasod. Kumusta kaninyo tanan, nagpaminaw mo karon sa atong tulmanon, hinautunta nga na agyapon kamo sa mayo nga panglawas o unsang orasa diha. May buntag, may udto, may hapon o may gabi ikan natong tanan. Kining ubos ni Galan Jerry Pabi, budapit kaninyo sun sa usa ka oras sa pag auhag kaninyo sa pagsalmot sa inyong mga opinion ining atong tulmanon Radyo Merkado.
2: Radyo Merkado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.
0: Araga na ta mga kaigsunan sa tong isgutanan karong nga buntaga sa nagkakunhod mga kaigsunan nga tourist arrivals din sa lalawigan sa Bohol. 59% mga kaigsunan ang drop sa tourist arrivals din sa tong lalawigan sa first quarter mga kaigsunan ni maong nga tuig 2026. Daghan ang nanawagan nga unta ablihag balik ang whale shark watching kay usa kini mga kaigsunan ang atraksyon sa lalawigan sa Bohol aron sa pagdani sa daghang mga turista nga makatabang mga kaigsunan sa pagpalihok sa atong ekonomiya. Dito mga kaigsunan sa lungsod sa Libertad da Antique, 30 minutos gikan sa Boracay. Ilahan ang gisubhan usab mga kaigsunan ang ilang bag-o nga kalihukan dito ang whale shark watching nitong Hulyo 16. Apil na ni ana ang nagpabilin nga operasyon sa whale shark watching dito sa Sugbo sa Oslo. Dinhi sa lalawigan sa Bohol ang ayan kaha mga kaigsunan nga ibalik na ang whale shark watching aron madkadani og daghang mga turista. Unsa inyong hunahuna? Ang ayan nakaha mga kaigsunan ang whale shark watching interaction pod mga igsoon. Kabahin kini sa pagpabalik sa ekonomiya sa atong lalawigang bulanon.
1: Ang alam sa itong mga kaigsunan nga gusto mo salmot sa atong tulumanon, mahimo makadial mo sa atong mga hotline numbers diri sa atong Smart 0998-954-3778 sa Globe 0952-558-302760 o sa atong landline 411-3100-235-3353-510-3092 o 501-0077. Mahimo sad mo nga maka-text mo sa atong text club online 0947-870-1262.
0: Okay, direta mga kaigsunan, Sitio Idyayan, Barangay Barubos, Barosbos, Sitio Idyayan, Barangay Barosbos, Kagawajeren, Lungsod sa Libertad, Probinsya sa Antique. 30 minutos gikan sa Boracay mga kaigsunan dito ang dool ra kayo. Dito
1: nag-open ang, na sad.
0: Oh, gabre na sila dito kagawad. Ha?
1: Oh, sa Uslob, Padayon.
0: Padayon.
1: Way undang.
0: Way undang.
1: Ngano din sa Bohol? Ngano wakman?
0: Kana mo ito ipangutana ang atos itong mga bulanon o kung sapod ang ilang hunahuna kagawad. Iapil tanan na ito, onboard tanan ang hunahuna na ito. Environment, kalikasan, kinaiyahan, o unsa kaha mga kaigsuunan. Pura atong hinumduman pud gagawa diri. 59% ang drop nato karon, no, sa tourist arrivals din sa atong lalawigan. Kung ekonomiya ang isgutan na kagawa diri og dili ni ma-sustain, why himuong intervention ng atong provincial government or ato ang gobyerno din sa Bohol og magpadayon ning maong kunhod kagawad, asa padong ang ato ang mga katawhan nga nagsalig nining turismo kagawad Jerry?
1: Yes, kinini ang kahimtang nato ini bahin sa turista, labi na kinini ang wheelchair watching. Gikinanglan gini nga ang ato nga pangagamana sa probinsya sa Bohol, kinalan mo tabang nga og unta masugda na kay mo ni gikinalan usan ni sa mga attraction nga gikinalan mo murag gusto tan-aon sa ato mga turista. Unya ang ato lang nini unsa may hinungdan nganong nahimo man eh nga hangtod karon murag wa man tiyali ni DDA sa atong provincial government vice mayor.
0: Wa DDA pero ang pagtuwa ang pagfeeding mo gidili kagawad Jerry. Ang tanaw pud sa uban kinsamang turist kinsamang mga butanding nga muanha og dili pa kanon kuno.
1: Ang atong pangutana sa dani, no? O kinini ang nag-open karon itong July 16 dito sa Antique. Antique ba? O sa mga ga-feeding ba sila? Wa ba gidili ba ang feeding? Diya sa uslob, ga-feeding ba sila?
0: Ga-feeding ang uslob gagawad.
1: Ga-feeding. O sa may rason nga dili man i-allow ang feeding din sa atong lalawigan sa Bohol.
0: Atong paminawon ang mga katawhan kagawad, Jerry, kung unsa po ang ilang huna, doon na tayo unang caller. Atong nga dawaton na kagawad, Jerry.
1: Hello?
3: Hello, may buntang yung duha.
1: May buntang, pareng Patrick.
3: May buntang yung duha, pareng Jerry, kagawad Jerry Pabi, si Mated sa police. May buntang. Okay, dito lang na ako.
1: Retso.
3: Retso, ha? Parang ako, dito lang na ako.
1: Why, liko-liko?
3: Yes, of course. Dapat i-operate na ng wheelchair, pare. Mated.
1: Okay, gi-allowed ang pag-operate pero gidili ang feeding. Muna'y usaw sa mga gilantaw kita sa mga investor o kininang operator pareng Patrick, medyo hinay ang pagduol sa mga turista kaya di man mo anha ang mga kininang mga usenganan eh, kadanang mga whale o kadanang mga balina. Oh, so pala butanding o wife feeding. So unsa may imong tan-aw ni pareng Patrick kaning pag-feeding nga gidili sa atong provincial government pinaagi sa mando sa atong DNR. Unsa man ni duna bagyo ni? Duna bagyo ni dako kayo og kasalanan o violation kay sa uslob na may feeding, tul ba?
3: Yes, sir. Sana ko na may tips. Ibalik ko ng kuan. Ibalik ko ng kanang feeding, ana.
1: Ibalik ang feeding. Ibalik.
3: O, kindong ka na ko sila yung nasa doon, ano. Nama po yung mga ikso na ko tuwa ng mga Amerika. Sa liha. Sa leg nasa ko na ng kuan, sir. Naa po yung isahan man yung kuan. Kanang feeding lagi paridire.
1: Oo.
3: Oh. Maduol ang kuan. Maduol man yung kuan na wheelchair ko na. Maduol siya. Now, if you will confirm that into another country de here in Bohol, dapat ibalik na.
1: Ibalik.
3: Ibalik yun. Kaya ron, kanang mga turista ron, magdumdum ang kuno sila, magdala mo nag-iisa ko po, manong madaot po ng kiniyahan na nga. Kanunan po nila na. Kanunan po na.
1: Hmm.
3: Aba?
1: Okay.
3: Ilan po ng kuan po, version po nila na.
1: Sige. Salamat kay Pareng Patrick.
3: Yeah, sige. Salamat nindo.
1: May buntag ni mo, diya.
2: Radio Melcado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.
1: Unang caller na to, Vice Mayor.
0: Okay,
1: ibalik kaya ang feeding.
0: Ibalik ang feeding.
1: O sa may rason na Vice Mayor na ibaw baka o nga nung gidili ang feeding?
0: Madaot ang ilahang bayhon na kagawad sa mga kuan, whale sharks, no? So dili na mahimo ng ilahang kinaiyahan sa ilang pagka whale shark. Ang lang nature as a whale shark kagawad Jerry, maapektuhan. So basin og dili na sila magdugay sa kalibutan, hantod nga mahimo na silang mawa sa to ang kalibutan tungod kay duna nay intervention. Dili na natural ang ilahang pagpanikay-sikay sa kadagatan. Diin magsuroy-suroy sila pagpangita og pagkaon. Og i-feeding nimo, di na sila musuroy, magsalig na sila sa tuwa, makaguba na sa ilahang migratory lifestyle kagawad Jerry.
1: Pero kini ang sa lila atong naibuan doon natay na dawat ng mga impormasyon kada kunong sa lila nga lugar natural habitat po nuna na ay natural habitat kay na ay langob diha na nga anha mo sud ang mga kininiang butanding diha sa bang lugar. So unsaon man nga naaman diha mao na nga gumikan kay alage kaning pag feeding gidili man din eh. Unsa may diferensya ang feeding dito sa Oslo, ang feeding dito sa Antique napit sa Boracay, ngano man nga gi-allowed man dinhi sa bowl dili man.
0: Kana. Ngano man mao nay ang sulti sa itong mga magbabalaod, madaot ang mga Walsha ka watching kagawad Jerry.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Kaduha. Ang atong mga magbabalaod dinhi sa atong lalawigan sa bowl, nag-study ba? Ningadto ba sila? Dito sa Oslo, ningadto ba sila? Dito sa Antique, nga bag-o pang gi-open ang maong will shark watching.
0: Kana, tingali kagawad mo ay nindot unta kung ilaha po ng tanawon na kagawad Jerry. Doon na kita ay 24 minuto sa manakalabayang alas 10 sa kabuntagon. Ikaduhang caller at undawaton karong buntaga. Hello, Maing Bundag. Welcome sa Radyo Mercado. Line 1 gihapon. Okay. Hello, Maing Bundag.
4: Ay, mabayang tagbayas.
0: Mr. Caller, maayong buntag ka ni mo. Yes, sir. Okay. Unsay imo hapong huna-huna.
4: Kagawad,
1: Mr. Caller, ang atong brilliant caller, mo na gimingaw na kawani da.
0: Okay, gimingaw
1: yes,
0: na.
1: Yes, sir. Maayong buntag ni mo, sir.
4: Musaw-saw taane kay murag anhi na tiyali ni Mosugod o kalakumog ng atong pangita ni Kagawad, sir.
1: Kalakumog kay 59% ng murag waging us-us ang atong tourism industry din is bowl.
4: Correct na. Kaya nga, pero sa di pa ko musugod sa atong probinsya, akong tagnaon na lang kagawad diri o Vice Mayor Bo, kanang inyong giingon nga dito sa Libertad Antique, nga nagsugod na, kanang Libertad Antique o wa ko masayop, kaya nakadto may ana, murag maunay hometown ni Senator Loren Legarda.
0: Okay. Okay.
1: Mura.
4: Mura basta kay kinadolan ana udi maling na mao ang iyang hometown tapad na siya sa iyang hometown.
1: O dia nakadumdum ko po to ani ni Asher nga kini si Senador Loren Legarda.
0: Environmentalist
1: ni. Environmentalist ni siya.
4: Correct.
0: Mapaong rin tingali sa di madugay mapaong rin.
4: Munay utor sa Clean Air Act o sa Clean Water Act.
1: Correct.
0: Okay. So, okay.
4: Mao ni nga atong ibalikit sa ato.
1: Okay. Kala
4: di man o jamo man sa scientific evidence nga kung pidingan nimo ng mga whale sharks mausop ang ilang instinct to reproduce. Kay mao man gyud atong gihabol mura matong gigukod na utang taman kanang magsigi silag panganak. Wa man ebidensya nga og ipiding nimo daghan ang mutan-aw nila di na sila manguwag. Wa pa gyud ba mo samot ka uwagan na sila og daghan mutan-aw nila. Di ba? So, mudaghan. Dali sila musanay.
0: So, ang gikahadlukan nila nga mo gamay sila, mawa sila sa kalibutan tungod kay gifidingan, opposite will happen sa imong panglangtaw.
4: Opposite. Kaya
0: mudaghan, hinoon.
4: Ano good yung taong mawa man? Kay, wak man, bisag asa ka, wabasa, hindi ka kakita o literature, ano nga, o pidingan ni mo kada adlaw, mga matay na silang tanan, so, sa napo, katuig. Diyan mo. Kaya ang instinct to reproduce is the highest form of instinct sa mga animals, including humans.
0: Including humans, so.
4: Ha?
0: Ang uwag.
4: Mga tao nga, buambaks, bintana ng ubang mga badge kay gusto mo reproduce.
0: Oh, tinood. Ang diba? Uban manakbas kay dili magpa, oh.
4: Oh, kita ka na, muna instinct sa animals. Unya, ug mao na itong ikahadlokan, bali ang epekto ana. Kay, og pidingan sila, unya happy sila, kondisyon sila, paspa silang mo reproduce. Kaysa magsigil silang buburdahi, ang ilang energy, mahurot man.
1: Correct.
4: So, hinay silang mo reproduce.
1: Magpangita silang pagkaon kontra sa naanay pagkaon nga ilang...
4: That is correct.
1: Oh.
4: Unya, og mahinagbuan pa dyan sila o mga bintahoso o managat, sikwate.
1: Sikwate.
4: Siguradong buwad sanga na sila resulta.
0: O bidang lamia, buwad sanga.
4: Ha? At mo rin, butanga na panutog daghang luya o black beans.
0: Ginoo.
4: Impas ng butan din.
0: Kinalamia na itong...
4: Sumaw na nga, atong...

0: reproduce kay ang ilang energy makuhaan magdako sa pagbuburdahi. Samantala kon ana sila sa kanang stationary ra, steady ra kay the ebb and flow of the tide di man makakuan man sa ilang mga waste. Di ba? Mao na nga dakog kaadyog chance nga mopaspas sila og reproduce.
1: Mhm.
0: Mao na nga manong matingata, mano man sa ubang mga nasod nga di domesticate mga nena.
1: Mhm.
0: Umadto ka sa Seed Aquarium sa Chicago. Adto ka kitag mga dolphins mga kuan nga gipreso man. Sa perte madaghanan tao makapahimus og tanaw.
1: Mhm.
0: Kay mamonitor noon ang ilang health.
1: Mamonitor
0: lang health. Tanan, ilang nutritional requirements, mamonitor.
1: Mm-hmm.
0: So, ang welfare nila, matikin cared of. Plus, ang atong mga tao, malingaw.
1: Sa imong tanaw, sir, mausob pagkaha ang baruganan sa provincial government kabahin ni ining feeding factor?
0: Wako kay ba o unsay mindset sa atong provincial leadership nga nung adapt sila aning no feeding policy nga jamo may ebidensya sila na against anang one feeding o ang ato talang himuon ane og di na jamo tabang ane alas dan nato nato mga leader ini ka 2028 ato lang may balibag ng uban ane mga leader ane kayo ngano man sud nga mo insistir man nga jamo may scientific evidence.
1: Mm-hmm. Ang ugat
0: ani tawag mga tao diha nga kinsa man kita hay na study sa isayat niya nga ngano man ang mga aqua sports aqua team park sa ubang nasod na may mga ingana nga domesticate ang mga sea creatures.
1: Tinuod sir, no, we could be right sa tanan natong mga hunahuna interpretation of these things, no? We could be right. Pero ang balakid nini is the standing department order, if I'm not wrong, coming from the DNR until now, or DA, nga nag-disallow ni ining maong feeding. So, mao na gikahadlukan sa mga magbabalaod nato, basig ma-ombudsman na po sila if they will defy that order from that department, sir, no? Sa kay buhaton na to na.
0: Di man kumuto, o, Basmior nga, ang policy sa DNR sa Cebu, lahi sa Bohol. Ang policy sa DNR sa Antique, lahi. Kaya ang kutante ani kay for tourism purposes, predictability, magod. Predictability kay unsa may mas dako o kadamage kanang ainon ta nga nangilad ta. Tuwag kay ipabayad sila sa Will Watson sa Jumbo sila makitaan.
2: O, yes, tinood na.
0: Diba muna itong timbang-timbangon.
2: Oh. Kunta okay. Ana na karon nga naa gyud og panalitan og imong i-allow nang feeding dili gyud ma dili gyud niyog mapakyas ang ato mga turista nga mga gusto mong tan-aw ana na kay naa man gyud ang kaniniang mga mudanding.
0: Okay, predictability is the foremost consideration sa yun aning mga aspect. Yeah. Kung magsige lang ta ani og laro-laro dito sa dagat, ang jawad mo makita unsa may batiyon sa itong mga turista.
1: Ang maong mga turista nga mo review, mayingon o don't go back, don't go to the Philippines, no more, basic, the bad
0: correct.
1: Experience, no?
0: Unsa kita mangguy mapildi o tamantaman kaya sa atong silingan na naamangod?
1: Naa, no. Oh.
0: Sa Antique, sa inyong giingon nga, nag-opening na. Sa Oslo, patitugahan na na. Oh, so man, kita malkansi, kita idook.
2: Ngano wa ba po na pagkadaki o gada? Mano ba ga doon ang investigasyon kita? Mahin ana, ang atong tinugyan ng sanggol niyang palawigan na sila mamay silbi doon ay katungod sa paghimo ani o balaod bahan niya Mr. Kohler.
0: Mao lagi unta ni Kawajiri nga kining atong mga magbabalaod diligod unta ingon nga sige lang magpaminaw anang mga tabi-tabi ributang was scientific evidence.
2: Dali ka tinapulan sila dili manlakaw, anak lang sa lingkuranan.
0: Okay. Kung saan man na, tabi-tabi na, tungkol kayo, maokon niya sa DNR. Ano kung ingin na nga, ang palisya sa DNR, kada probinsya, lahi-lahi.
1: Mauna, no?
2: Correct.
1: Ngano ang Cebu, Oslo, buwaman mga hadlok. Ngano kita di rin ang hadlok man, tungkol kayo nakakaon
0: bitag-tagam. Hadlok ang ato mga leader, so ato ang remedy, balibag na ito ang mga leader na laman. Okay, hypat naman pong 2028.

0: Dengan selamat, dengan selamat.
1: Oke, selamat kay, habis
2: terkulit. Selamat kay, selamat nimbut. 34 minutos sumana ka labay nga alas 10 ka buntagon na kagawad da Jerry duhan na ka callers nato karon ang miingon nga go for the feeding aron mo sulbong ning atong turismo balik diri sa Bohol kagawad Jerry.
1: Why scientific method kinta nga na ni gawas kana ang pagfeeding nimo makamatay sa mga butanding o tinuod na bawa ba sila dili na ba sila iyon o mo propagate kita ang ilang species. So, kinahanglan nga tan-aw nila og mahimo mosusi sila dito sa Uslob. Mosusi sila dito sa Antique kay bag-o bang giablihan na July 16 bag-o pa piyesta sa Balilihan. So, ilang tan-aw nganong ang ato dere nga dugay nang gipangandoy sa ato magkatawhan nga og mahimo ibalik ang pag-operate ana nang whale watching with feeding.
2: Ang tubag anak kagawa Jerry dito sa Uslob, wa jamo tuli nag-interest og ipangsumbong sila. Nya ang ato diri kagawa din nakakaon magtagam gipang suspenso man tungod adtong kanang captain sa kanato to
1: no, ang ato lang ini vice mayor katong captain spec dito sa iyang gingon ang base, ato nini ang ato mga tinugyan ng sanggon niya palalawigan mo imbitar sa atong DNR
2: ilang lihukon dito sa Manila
1: kung ilang lihukon dito
2: ngayog exemptions ba kung sana no kung kana magali culprit
1: kana kay kining atong lalawigan sa Bohol is more on tourism industry nga mo nakahatag atong haruhay din sa atong lalawigan sa Bohol.
2: Okay, parayon da 36 minutos sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon doon na tayo nga color kagawa Jerry itong nawadon. Okay, hello, mayong buntag.
1: Hello.
2: Wa man.
3: Hello.
1: Hello, sir, may buntag.
3: May buntag. Sakto bang, saktong susunod itong nanawa karon, no? Pero gusto nga ito.
1: Ha?
3: Ang mga official sa kapin, ibabaga na nga dili mo, sabi, dili matagaan o feeds ang mga otanding, ba? Hello? Karon, ilan ang reklamo sila diha kay wa siguro ay masapi. Pero katong proyekto sa bato nga tulay, nga sige kaguba, wa man sila magreklamo na sugod magsugod. Hasta tong dito sa katong gihimong kung sa tubig sa irrigation dito sa Mabini. Nganong wa man sila magreklamo at to? Wa man labantay eh. Wa sila reklamo kay makasapi sila dito nya karon diha sa Talila way masapi. Di ba?
1: Hinoon kana na sir kadang imong yon og way masapi, wa man ta kay ba og kinsa nakasapi ana. Pero insakto nang imo, nganong wa man sila mo himo og lakang pag-imbisigar bisan na lang resolusyon na ipa-imbisigar ang mao mga kadaot labi na diha sa Bato Kabawan sa Maribuhok.
3: Ang nahitabo mangon, mura ba og sa kuan pangayak pa manguro sa ego na skilat, di ba? ang ilang gihimos mga opisyal, kada karon sige sila kuan mahinon na kontraktor nga Agosto 12 mahuman na. Sa pagkahuman na lang pag-abot si mana mahugdong ang gihapon. Kaya nagbahin-bahin na mga opisyal diha, DPWH, tanan, hasta ang local opisyal diha, kapitan kasapi na sila diha. Kaya maumang ginaingon na may tabo. Kaya kinibasa na ay kwarta, hilom na ng politiko. Yaw, pero magparahan ng butan, di ko sabi sa PO nila, di man sa kasapi. Yaw, sila, alingasa, di ba?
1: Arita sa imo kitang opinion, sir. O sa may imong opinion, ano niya, bahin, ano niya nga, giupin naman ang kanyang operasyon sa whale watching, din sa itong lawigan lamay, ang particular niya si Lila. Pero doon na lang,
3: ang kanaunta, dito sila mag-consulta sa dito sa katong gipatay nga kuhan kanang katubang dito sa Dumaguete kay man laki man to sa bahin sa kinaiyahan sa dagat
1: katong environmentalist foreigner
3: dito sila dito mo mangutana sa Siliman University kana mga official sa province dito sila mangonsulta dili ka magyaw-yaw ra mo dag ingon ana pero kanang sa Kabawan wa gid la konsulta ang mga tao ina mga tao di ba
2: okay.
1: So, Bobito, sir, naghimo ta og programa na ngayon tag-opinion ni mo, unsamay imong ikasulti, unsamay imong ikapaambit aron kinta nga ang atong tourism industry din sa Bohol mo sakag yon kay ing us-us man ni niya. So unsamay imong ikasulti bahin ning whale watching.
3: Ipadayon na siya diha, ipadayon. Niya, ang problema po kay kanto laging nasa namati mangko sa gabi nga asala tagbilaron by night nga ang 5 minutos pangiwag 300 piso sa bao-bao sa panglaw. Lagi kay mga tao diha, sobra ka oportunista. Diba?
1: Aha.
3: Oh. Di gusto mabuhi banga kanang say minaayo nga pa paginabuhi ba kay manigbasay lagi mangiguay.
1: So dapat at ang ato mga official tiyale dito sa atong lalawigan sa Bohol, sa atong mga local government unit, kinalan mo bulihok bahin ano ni Aser, kaya usap po niya sa maka, pupukang ano dito sa atong mga turista.
3: Abi ni mo, pareha itong bagyo nga ulit, ha? Oh, pila na katuig to, ang uban gani, wak pa marilisin sa ilang kinabang gikan sa, asa to gikan sa, kuhan, ganang, sa init si eh, di ba?
1: Mm.
3: Oo. Nga nung di man na maaksyonan, mangita dag politiko nga sama sa Vice Mayor sa Luway, ingon na na-aksyon.
2: Ayan, oo,
3: wapagani plano.
1: Alaka!
2: Ayay!
3: Oo.
1: Diba?
3: Oo. Kanabang tao nga pareha ng kuhan, kanang nadunggan akong interview tong mayor sa San Miguel, nga na ilang extreme machine nga wala na film, automatic computer na. Kung ano di man na mahimo. O, di ba?
1: Oo.
3: Okay, pagkabot sa eleksyon, nanghatag man naging kwarta mo, muna nakadaot. Na?
1: Okay.
3: Iyon na ba nga kuhan, kinahanglan tag mga leader nga maayo. Sama sa kanang ka-anchor ron, di ha? May lucky na.
2: Ay,
1: Okay. why
3: kuhan, ha? Why libre snack, ha?
2: Salamat, Mr. Caller. Salamat.
3: Oh, sige, salamat.
1: Okay, salamat kayo, okay, sir. May buntan.
3: Okay.
2: 41 minuto sa mga kalabay ang alas 10 sa kagawad. Tanang colors na to, go for the butang ding yun kagawad. No? Doon namin nga text dire atong dawato ni Doris Kaloyong. Sure, shout out to Ronnie Ongkoy and Felicitas Lidama Tracy Ongkoy in Cantata Corilla. Dito tas kanap-napan gabi mantili nag-dinner tadi ha.
1: Ang ako pagkuta na Vice Mayor, gitugot naman ang pag-operate yan ng whale watching, di ba?
2: Lang ang feeding.
1: Unsa may hinungdan, nga nung wak mang yun gyapon sila musugod.
2: Wak pa kay alanganin pagkagawad.
1: Gumikan anang gidili ang feeding?
2: Napay lang mga requirements daghan kagawad.
1: Daghan pag requirements.
2: Human ana.
1: Amo di ay.
2: Usa na nang ilang i-question po ang balaod. Nga nung dunay, nga nung sisunal ang IRR nga wak man sa ordinansa ng sisunal. Oh. Ganong ga seasonal man sila?
1: Close and open, di ba?
2: Close and open.
1: Kanang close and open, ang ngayon lang na kay naka-eskwila man ta officers, ang kanang close open is good only for the fisher folks.
2: Ang ngayon na pagpanagat, pagkuha,
1: panagat
2: pagpamasol, pagpamukot.
1: Correct. Kay og managat ka panahon sa kininiyang ating bihod, dili gina-allowed kay makuha tong mga bidhan. Na close open. Pero bahin anang butanding, asa man sila nagkuha og papel, nga kana na ang kanang paagi nga i-close open ang kininiyang whale watching.
2: Basin sa kamot na kagawad, close open, ana. Close open.
1: Muna'y pangutanan na ito. Disapo na nangkingon o close open.
2: Mayang buntaga ni NMP Sniper. Mayutod pa ni NMP Sir Tibbs. Mayo noon, ugwa na'y turista. Ugoy. Kaya maunay nakamahal sa plitihan sa aeroplano. Madamay ning mga ordinaryong sumasakay. Ugway turista, NMP. Madamay po mga trabahanti. Ikaw, Sniper, ha? Ay muharagi huna-huna po. Danawa po itong mga trabahanti nga mawadaan po trabaho kung wadyan mo tayo. Turismo.
1: Ato ipaybo sa ato makatawang bulanon. Nga kining ato lalawigan sa Bohol. Dependent kita, more on dependent sa ekonomiya bahin sa tourism industry.
2: Mo na economic driver
1: na ito, Dennis Bohol. Tiyaling makaingon ang mga tao nga, mayo pagway turista, o di, lisod kay ang atong mga katawan sa lawigin sa Bohol, huwag mga turista. Kay daghan ta og mga tourist destination din sa atong lalawigan sa Bol.
2: Tinuod. Shout out to Johnny Blag, nagserbisyo simbahan sa Mangga, si Roy Bago, Flor Sapong, Alkulamat, Gabriel Delusa, Tata Sibalyos, Arsenio Belano, Silito Sumbilon, Jerome Sapong, Palatio Sapong, Piquet, Bolding Garson. Oh, salamat kayo. Especially ni Padre Jingboy Sako. Leto maghinay, may buntag. Enormous may idol. Kagawa Jerry, idol po. Kanang well watching nato dire nganong gidili man ng feeding nga lingaw raman sa mga turista. Bisan kitang mga local unsa may diferensya ana. Mahal. Mahal, okay. BT Humawid, good morning sir, watching from Poblacion 3. Okay, kanang kog well struck watching si Ma'am BT. Ruel Malabote, maayong buntag kanimo.
1: Okay, ato tibayon. Kini niya nga likewise lito maghinay, no? Ato ang best friend, may buntag ni Maulet o ni Inday. May buntag sa ni Tito Dampor o ni Engineer Roger Añasco diya sa Kugon. Ganto kang Julius Madanggit, may buntag. Ganto kang Ding Magunsya diya sa Magunsya Barbershop. Kang kagawad Dani Abeliana, kang Sammy Bilderol o kang kagawad Batsoy Alba diya sa Poblacion 2. Ganto sa may buntag ganto sa ato mga kaparintihan diya sa lungsod sa Balilihan, partikular diya sa Sagasa, may buntag kaninang tanan o gausap diya sa Cortes, may buntag diya sa Antequera, may buntag kaninang tanan diya sa Dawis o sa Panglao.
2: Parayong da mga kaigsunan sa atong pagpanaguban sa Radyo Merkado. Karong mga buntagag isgutan nato mga higala ang World Shark Watching din sa Bohol. Sungod kay dito sa Libertad, Antique. Oh, gabukas sila sa ilahang World Shark Watching nito July 16 mga kaigsunan. Ngano din sa Bohol, ngano wa pa man nato gibalik kuno ng feeding. Ngano sa Oslo, okay man. Ngano sa Bohol, dili man. Dunay mga text diri mga kaigsunan. Good morning Radyo Merkado. Dili gud mahitabo nga maliso ng hunahuna sa mga board members bahin sa ordinansa tungod kay apil na sila sa bahin sa Uslob. Ayay.
1: Dagoy.
2: Sao na ron og tinuod ni. Apil ko sila sa bahin sa Uslob.
1: Okay, kining akong kalang akong higala nga board member no nga medyo miangay ko kay aktibo kayo. Board member Binlod.
2: Oh.
1: Sir, maing buntag nimo diha. Palihog kuno susiha kuno na sir.
2: Oh, bugat nga allegation kagawad.
1: Bugat nga allegation.
2: Oh, basin ko nung appeal sa lagbahin sa Oslo.
1: Correct. Nga,
2: wa na lang nilagi pa-open eh, no? Oh, nga nung malipod, mga jo pumugbahin di resbol. Dili na lang sa Oslo, ba? Nga nung atong mangyod, ha? Di po tingali kagawad. Ba't ang magtuging unana na nga itong mga board members kagawad? Ha?
1: Kaya ako sa awa, kaya sa akong kabahin na Vice Mayor, wa pa lang i-open ganito sa Cebu, o gwa po i-open nga to sa Antique o sa uban pang mga nasod kaneng whale watching. So nagtuo ko nga dapat nga limusunod lang po ang atong mga katawang bulanon ang mga opisyal.
2: Tinood kagawad.
1: Oh, pero
2: ang mga tao kagawad, dili na to mapasaylo ang mga tao nga musaway.
1: Oh.
2: Simple ra kayo lang pangutana. Nganong sa Oslo okay man, nganong sa Bohol dili man.
1: Correct.
2: O muna nga, lisod na kagawad, no? Kaya mo ako na, yung kagsayop ang Bohol, nganong di man sayop nila dito? So ang mga leader sa Bohol ng hadlok, anong wama sa mga hadlok dito? Basin tili kagawad, o doon ay mga gilihok nila dito bakang mga
1: exemptions. Maumanggan eh, nga di na ito kalikayan ang mga kininiya nga mga allegation sa ato mga katawahan, tiyali o doon ay mga gihatag sa taga-Oslo, ani sa Bohol.
2: Basig sakto ni nga itong texter kagawad nga, oh. Oh, ato na lang mo pag-upin, ana, aron mo kusog, may dire, apil lagi mo sa bahin. Oh, porbida. Ha? Dili na imposible kagawad, ha?
1: Oh, dili na imposible.
2: Although, kay... wata magtuo nga, ingunana na nga itong mga board members.
1: Ang DNR sa Bohol, o DNR sa Cebu, sa Antique, muna'y DNR sa Tibuok Nasun.
2: Oh, tinood.
1: Oh, National Agency National Department of Environment and Natural Resources.
2: Nganong wa man lagi pang suspended daw.
1: Correct.
2: Ang mga bulanon ra may gidaog daog og suspend gagawad og bahig environmental
1: issues. Sa bala gituohan ba sa tibuok Pilipinas nga ang bulanon madaog-daog?
2: Pulbidang luuya og mao ang gagawad, ha? Nas Lydia W. Arat, good morning Sir Tib. Sa DYRD, shout out ko sa birthday karon ni Jay Malalis. Oh, tagaluway ni si Jay. Oh, happy birthday diha Jay, ha. bana ni Judith Arat Malalis. Oh, ako classmate tong isuong Judith si Julius Arat. Oh, si Anhingwa na akong classmate. Oh, Elidia W. Aratas, bahay, salamat ka ayo. Oh, Jay, happy birthday diha. Sa uban pa nag-birthday karong adlawa, happy birthday. Okay, doon na pa'y text kagawad atong dawato ni. Oh. Good morning, Sir Tibbs ug Sir Jerry. Dapat dunay political will ang atong mga magbabalaod karon. Naa nila ang bula sa ilahang kamot. Kung gusto nila mabibuta sa turismo, kung gusto nila daghan ang makatrabaho ng mga bulanon, kay mao man ay number one problem nato dinis Bohor, unemployment. Dapat ilahang mangisug sila. Mangisug sila sa paghimo og hukom kabahi ni ining Wilson ka watching. Di ko mutuo nga gukdon sila sa DENR. Kay naa may uslob, naapoy ubang dapit, ug maon ay himuon nilang rason nga nag-open mi sa Bohol tungod kay nag-open mampud sila didto.
1: Yes, ako Vice Mayor Tibbs. Ug ako ay membro sa kining Hunta Provincial din sa Lalawigan sa Bohol. Unya ako moy chairman sa Committee on Environment. Mahimog mo adto ko dito sa uslob. Mangutana ko dito. Ngano man ga sige man mo diri og kanini ang operate anini ang will watching. Unsa pangutan unsa nato ang dinar nganong inyo manggitugot ne? Nganong sa Bohol wa man?
2: Okay, dunay tubag diri kagawad. Good morning Radio Mercado. Dito sa Oslo, Cebu, everybody is on board. Apil tanan sa negosyo taga DENR, taga DA, ug uban pang mga key officials, mao nga wa jamoy mo reklamo kay apil man sa negosyo ang mga tao nga dunay kalimbigitan sa maong departamento.
1: So dunay kasayuran ning atong texter ni ada.
2: So if everybody is on board kagawad, jamoy problema.
1: Atong i-open po din is Bohol.
2: DNR, apil mo rin. Napoy inyo.
1: Agriculture, napoy inyo.
2: Ayay! So mao din na kagawad, di po maayo kagawad. No? Kung tinuod yun siya nga, although ang atong caller kaganina, guban pang mga, inoon na itong mga callers, nga scientifically, wala dyan mo iligun dyan mong...
1: Correct.
2: Everything is just a theory kagawad nga mausob ang ilang migratory pattern.
1: Oo.
2: Maura man na, no? Unya, ang tumoy mong good na ang bigger picture anang mausob kagawad, basin og males na sila, mga wa na good sila tungod sa human intervention ng pagpakaon nila. But ang uban na ito nga dili environmentalist, wa magtuon, lahi ang ilang nakita.
1: Correct.
2: Mutambok hinoon kay gipakaon. Mudaghan hinoon sila kay ligon ang ilahang lawas. Mupropagate sila daghan, no? Pero unsa man dyan tinuod na. Tingali, atong i-welcome ang huna-huna sa mga environmentalist, sa mga marine scientist kagawad, ug unsa gyud ang ilang mga pagtuon ani. Madaot ba gyud? Mahilis ba gyud sila? Mawa ba gyud sila kung ato silang pakanon? Kay aron matagbaw ta sa ato ang mga impormasyon kagawad, no?
1: Idol, ako Vice Mayor, wa gyud ko makabasa sa mga provision nga gihimo anini ang pag-regulate anini ang whale watching, no? Dito sa atong lawigan sa Bohol. Pero wa ko kasabot og nganong gidili ang feeding. Kay ang feeding og usa pa kadang imong giingon nga duna pay mga requirements nga kikinalan, wa pasad ko kay bawo, tingali kay bawo kag unsa mga requirements na na. Pero kasagaran, ang kanini ang gi-allowed pero ang feeding dili gyud i-allowed ang feeding.
2: Kay mao man ang ilang gibarugan gyud kagawad diri, no? Nga no feeding. Si no feeding si Romel Budyungan. Hello sir, good morning. Usa ra may masulti nako nga kung gusto may paraan ug ayaw maraming dahilan.
1: Correct.
2: Maraming dahilan.
1: Oh.
2: Pero kaduda jud ko nakaingon jud ani kagawad sa kahadlok nila nga maombudsman sila kagawad.
1: Dili na na ang mahadlok ug panalitan hapit ng 2028 ang mga committee chairman, ang chairman ug ang committee member sa environment muadto dito sa Secretary of Department of Environment and Natural Resources. Mangutana og nanong ang Bohol gididan man. Mapriso babi, masuspenso babi o panalitag among i-open. Pero baga particular dili kay anharata diha sa atong opisina o sa bandinira ta maglibot-libot ug unsay gikinala sa atong makatawan ato ning tagaag kasulbaran adto na to ang secretary sa DENR.
2: Labing maayo og mahimo ilang imbitaron nga ang secretary sa DENR mao gyud musulti aron baka dungog ang mga bulanon.
1: Oh,
2: unsa gyud ni?
1: Ah. Imbitahon dire.
2: No.
1: O tiyali mahadlok may gumikan kay tiyali masuspenso may kay sigihan na magsuspenso ning mga official dinhi sa Bohol.
2: Ayay. Oh.
1: Oh, ang atong gobernador na suspenso bisag wa intaw si kuwa siya kahibaw og nganong na apil siya do.
2: Porbida
1: lagi. O mo nay pait kayo daghang mga kapitan, mga kagawad, mga mayor.
2: Mm.
1: Oh.
2: Dunay
1: so mo nay gikadlokan nila.
2: Tinuod gagawad.
1: Pero aron mawa ang kahadlok, ilang adtuon ang DNR o di ba ilang imbitahon dire sa atong lalawigan sa Bohol, ang sekretary sa DNR, kinsa ba sekretary ron na vice mayor?
2: Kagawad sa ngan sa atong DNR sekretary ron kagawad Jerry, no? Anyway, si Edgardo Utara, may panahon po kagawad ni ini kagawad, no? Kung ibalik ang feeding, unsaon nato pagsiguro nga presko ng ilang i-feed? Mukaon ba po ng botanding o dili presko kagawad? Ha? Kung na kung ganigusyo kag-ingunan eh, kung naay feeding, sito it nga imong pagkaon sakto gyud. Kay aron sustainable imong negosyo, no? Kay kung imong binuangan ang pagpakaon, di na po na mukaon ang butanding mga wa, na po na sila mawa imong negosyo.
1: Mawa.
2: So logic would dictate as kagawad nga og naa kaning negosyo ha, kung ugaling feeding i-allow, imo yung panggaon ng butanding kay naa ang kwarta ni mo ana. So dili ni mo na tuwaan og dili sila mo angay.
1: Oo.
2: Kay mawa imong negosyo. Logic kagawad, no? Mao man ay jewel ni mo ng butanding, so imong panggaon, tuwa ang sakto og tuwa kun i-allow manggaling ang tuwa kagawad, no?
1: Correct.
2: Tuwa insakto kay aron dili sila mo tagam, no? Kay aron mo balik pagkaon, mo balik pa kay mo may puhunan nimo. Mm. Napay text si Johnny Blog, shout out ni Daryl Diluza, Daniel Diluza sa Netherlands watching. Mila Maligmat Mayorga, good morning po. Watching here in Taguig. Oy, Taguig, oh, kagawad malayo na nga.
1: Taguig.
2: Nararating natin kagawad, oh.
1: Nandiyan
2: na sa Taguig, ha.
1: Ako pong ipangutanan ana sa ilang ordinansa. Nganong na i-close open bahil daning well watching.
2: Basta i-close open na kagawad sa uslob gagawad ba? Close open. Oh.
1: O di, di ba na ay atong na ay atong taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din di sa Bohol.
2: Oh.
1: Attention Mr. Piloton, no? Taga Kugtong man niya. Dito man tayong graduate sa Kugtong of Fisheries. So atong awhagon og unsa ba gyud ang whale watching, doon na ba'y close open o close season o kanini ang panahon ra sa mga, kanini ang mga paranas sa mga fisher folks?
2: Si NMP Sniper kagawad, Sir Tibbs, ang taga Antique o taga Uslob, makamaumo ahim. Kamunay mahibaw, anak. Kamaumo ahim kagawad. No? Kamaumo ahim.
1: Oh.
2: Unsang ahima man ni kagawad. Parang
1: ni presiding judge sa impeachment Chase Escudero?
2: Oh?
1: Ahim.
2: Okay. Doon na pa'y text diri kagawad. Ato ni nga dawaton. Adi ah. Oh. Mayong buntag, Vice Mayor Bong o kagawad Jerry. Panapi mangyud ni. Kung doon ay dili makasapi, maugyud na nga maglisod gita sa atong negosyo. Panahon na unta ni nga musapigad gyud ang atong mga lidere sa administrasyon. Hingbutar man pud sila og no to impeachment, mosamot nga gukdon sila. Bitaw pud gagawad, no? No. Mosamot nga gukdon sila, ha?
1: Kani dili ba di yun og gukdon? Kay bahin man ni sa ato kenta nga programa din sa atong lalawigan sa Bohol. Kanang bahin yung hingbutar og no, og hingbutar og yes. Ang ila rana, sa ila lang kagalingon, nga nung himbutar sila na. Pero, doon ay posibilidad nga maangin kita, ang ila kita nga financial nga, kanang muraga ay ila bang, unsay nga na, pork barrel ba na sa una.
2: Oh.
1: So, katong duha, murag, why pork barrel, ang usa, nga himbutar, na ay iyang pork barrel.
2: Nasayod bang yung kagawad nga karong panahon na, obvious naman na kayo, di ba na ikalimod, nga kinsa katong murag mo kuro sa Dani Marcos karon kagawad, gukdon mang yun, ha?
1: Correct.
2: Ombudsman mang yun.
1: Oh.
2: Mauna nga, kung naaka aning butang nga karon kung questionably, doon ay department order, musupa ka, unya di, wa ka maka-align ni Marcos, impas patatas ka anak kagawad, ha?
1: Na nagani ka ng itong Asian Games kanina nga sa 2019.
2: Oh.
1: panahon ni kani President Duterte o si Alan Peter kay tanong nga senador moy chairman sa ISIP organizing committee ana na. So doon na po'y plano imbisigahan gumikan kay dunay corruption.
2: Maunay gikahadlukan sa mga lideres nato kagawad.
1: Oh.
2: Samot na nga wa sila mukuyog sa impeachment, samot na nga no feeding yun nga itong lalawigan na ni kagawan.
1: Pero wamang kay angay kahadlukan na Vice Mayor, bisan pa ugway na akin niya yung na feeding, basta why corruption lagi?
2: Basta why corruption?
1: O, open ba? Pareha sa ng impeachment karon nga i-open ang resulta sa gihimong impeachment. Makita sa mga katawan, o ang ato mga senador, unsay ilang mga opinion sunod, mubutar ba sila base sa ebidensya o mubutar ba sila bahin sa ilang inclinement, sa ilang political kinini agenda?
2: Mubutar ba sila bahin sa ebidensya o mubutar ba sila tungod sa politika?
1: Kana,
2: mahibawaan
1: man na sa katuhan kay open man na. Ana may live coverage sa tong kining impeachment proceedings.
2: Dunay text dire kagawad katapusan na tiling text nato ni kagawad Jerry. Ang atong mga lidere sa Bohol mga talawan gusto lang ingnon og mga honorable pero dili ka mao mo laban sa mga kabus nga mga bulanon. Dapat magmaisugon sila mo barog what is good for the people of Bohol. Period. Okay.
1: Okay, so salamat kayo sa ato mga callers, no, o sa ato mga texters, no. Magpasalamat na sa tanan nga may appeal nila na ako, mo-challenge ko sa ato mga miyembro sa, labi na sa Committee on Environment. Now, may mo, ilang taga ang pagtagal niya, mabisita sila nga to sa DNR, sekretary, araw once and for all, masulban niyang problema, ha?
2: Tinood,
1: no? Oh, why rason? Why rason nga ang uslob, padayon, ang Antique, ki-open, ang Bohol, galisod ta. Pasalamat ta sa atong katawan nga nagasunod ni atong tulumanon. Inautod ta nga sa sunod sa Bohol, mag-uban-uban gihapon ta, kauban sa atong Vice Mayor sa Luway, umabot Mayor sa Matod Panila. Inautod ta. Tagang salamat, kining ubos si Gala Jerry Pabe, man kaninyo. Bye-bye.
2: Og kini usab si TIWBS Bong Bulyeser, magpasalamat usab ganinyo mga kaigsunan, magahagit ganinyo nga mag-uban gihapon sa kahanginan. Sunod sa Badupuhon, dinhi lang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Dagan salamat og happy weekend kanatong tanan.

0: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisitaha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
1: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilaran. Programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagunian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilaran.
2: Igalaw may nga buntag kanatong tanan ug welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon takna sa saguniang panlungsod ning pizza 18 buwan sa Hulyo 2025. Inyong ubos nga igala sa kanunay Ray Tutas, makiguman kaninyo sulod sa katakna aron sa paghatod kaninyo sa mga impormasyon, kasayuran ug sa padayon nga pagpangalagad kalambuan sa saguniang panlungsod sa dakbayan sa tagbilaran. Pagtibaya kanato ngadto sa atong saguniang panlungsod nga gipangluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala uban sa mga sakop sa konseho, floor leader Jose Floro Rinca, konsehal Charles Cabalit, konsehal Tim Butalid, konsehal Christian Merrick Blanco, konsehal Jima Inting, pagtibayosab nato kang konsehal Fausto Bibo Tabudlong, konsehal Agustinos Dudong Gonzaga, konsehal Nerio Bucci Zamora II, konsehal Yonedes Ide Borja, konsehal Gian Carlo Besas, duha ka mga ex-officio member, konsehal Joseph Sagaral sa Liga ng mga Barangay o sa Guniang Kabataan na Federation President Noreen Mafia Climaco, sa Guniang Panlungsod Secretary Ma'am Lineth May Eva. Atong pagtimbay-usab sa atong mayor sa dakbayan sa Tagbilaran, City Mayor Gene Yap, Congressman Babayab sa unang distrito sa Lalawigan sa Bohol, mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran nagtimbaya ngadto sa tanan nga mga tagbilaranon bulaanon dinhi sa atong dakbayan ug lalawigan sa Bohol, nanginauto sab sila nga namo sa kabaskog kahimsog sa panglawas sa karong mga panahuna. Ato sab itimbaya ang 15 ka mga barangay sa atong dakbayan sa Tagbilaran, pinanguluhan sa mga barangay Kapitanes, unahon na ito ang pagtibaya. Adiya sa Barangay Buol, Kapitan Jewel Ibao, Kapitan Arvin Bisara sa Mansasa, Kapitan Marlon Anyana sa Barangay Dampas, Kapitan Los Cueve sa Poblasyon 1, si Kapitan Ramon Jun Duroy sa Poblasyon 2, Kapitan Bert Remulador sa Poblasyon 3, Kapitan Jenison Balvin sa Barangay Cugon, Kapitan John Telmo sa Barangay Buoy, Kapitan Merjin Ruiz sa Barangay Ubuhan, Kapitan Francis Zamora sa Barangay Taluto, Kapitan Nilo Lumantas diya sa Mangga, ingon man na diya sa Daon ni Kapitan Bert Puagang diya sa Tiptip, Kapitan Jimmy Lantape sa Barangay Kabawan, Kapitan Sergio Bayong Bangalaw og sa mga sangguniang kabataan officials dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran. Disab nato kalimtan na pagtimya sa atong mga tricycle drivers, tanan nga mga drivers sa mga public utility og private vehicle nga naminaw sa atong tulumanon takna sa sangguniang panlungsod mga higala. Karong si Manaha mga higala ang atong sangguniang panlungsod ni atong Martes, nagpahigayon sa ilang regular session, taas-taas nga oras sa ilang regular session tungod kay daghang pong bisita nga atiman o gihatagan o pagtagad no sa atong mga magbabalaod sa syudad sa Tagbilaran mga higala. O ang atong mga sakop sa sangguniang panlungsod, mitambong ni og mainiton usab nga midawat kauban ni City Mayor Gene Yap sa mayor sa San Juan City sa Metro Manila, Mayor Francis Javier Zamora mga higala, tungod sa usa ka kining kalihukan, importanteng kalihukan, ang kasabutan sa panag-igsuunay o sisterhood agreement tali sa Tagbilaran City o sa San Juan City, mga higala. Gipirmahan ang kasabutan nga nagpalapad sa kapabilidad sa panggobyerno sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa Dakbayan sa San Juan, mga higala. Kining pasabot sa sisterhood agreement magbinayloay sa mga maayong pamaagi, epektibo ang mga pamaagi sa pagdumala o panggobyerno sa duha ka mga local government units. Kaya matod pa ni Mayor Ginyap, no, ang agreement, mga higala, dili lang, no, ang panagigsunay, dili lang sa panahon sa kining mga mayong panahon, mga higala, no, dili lang panahon sa kalipay, dili lang panahon sa good times, mga higala, apan apil usab nini ang mga difficult times sa mga kaigsunan. Kining sisterhood agreement, no, sa Tagbilaran City o sa San Juan na City, mga higala, naghatag ni og oportunidad alang sa kalambuan sa atong Dakbay sa Tagbilaran o ingon man ang kalambuan usab sa San Juan na City, mga higala. Ang maong kalihukan nga gihimo ni atong Webes, Hulyo 17, gitambungan o gisaksihan o sabgini gawa sa ato mga miyembro sa sangguniang panlungsod, apil na ang mga barangay kapitanes o mga SK chairpersons, mga higala, no, din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. So congratulations sa atong city government nining maong panag-igsuunay tali sa San Juan City, mga higala. Onya gihangop o gikalipay pod, no, sa mayor sa San Juan, Francis Zamora, ang mainiton kayo, no, nga kining pagdawat sa atong mga opisyalis din sa atong syudad sa Tagbilaran, mga higala. Aging mga impormasyon, mga kaigsunan, kining mayor sa San Juan City, si Mayor Francis Javier Zamora, mauni siya ang national president sa League of Cities of the Philippines, no? Asosasyon sa tanang mga dakbayan o syudad sa tibuok Pilipinas, mga higala. Onya ang iyang executive vice president, ang ato pong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Ginyap, nga maupoy pinakabata nga nag-preside, no, sa National Executive Board Meeting sa LCP ni atong miaging adlaw, mga higala. So pagtinabangay sa duha ka mga local government unit, mga higala. Ang usapod sa good news adto, mga higala, kay may pasalig ang mayor, no, sa San Juan, no, nga mga produkto dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran adto ibaligya, no, dunay Green Hills Mall adto magbutang og pwesto para sa mga product sa syudad sa Tagbilaran adto ipahiluna, mga higala, adto i-display, mga higala. Onya magtukod ning duha ka LGO og technical working group nga maoy mo implement, maoy mo plano para sa dugang kalambuan, dugang kaasinsuhan sa duha ka mga lokal nga kagamhanan, mga kaigsunan. Sa regular session, no, mga higala, no, onya may pahalipay po, no, si Vice Mayor Adam Relson nala sa pag-abot, no, ni Mayor Zamora, parinte pa madene kini si Mayor Ginyap, no, na mention dito nung parinte pa si ang nanay, no, ni ang lola ni Mayor Jane, ni Congressman Baba, mga higala, I mean ni Congressman Baba, mga higala, parinte pa ni asawa pod sa asawa ni Mayor Francis Zamora nga si Kerry Lynn Zamora, igagaw, mga higala. So dito onya bibo pod, no, kay diha poy tukayo ni pod, no, diha poy tukayo ni Mayor Francis Zamora ang kapitan sa diya sa Barangay Talutong, nga si Kapitan Francis Zamora pod, mga higala, noon niya. Sa Ligoral Station, mga higala, sa atong sangguniang panlungsod, no, daghang bisita ang sangguniang panlungsod niya itong Martes. Kay gihataga nila og pagtagad o gitoke, no, ang reklamo sa publiko, labi na sa mga sumasakay, mga kaigsunan, reklamo diya sa Tagbilaran City Port, mga higala, nagtipunog man itong mga reklamo para sa Global Port, o niya, reklamo po para sa PPA, mga kaigsunan, no, pero nagkasinabutay itong mga higala ang konsiho o ang PPA o ang Global Port, gani, no, giinbitar sa Global Port, mga higala, no, ang miyembro sa sangguniang panlungsod sa pagbisita sa atong pantalan sa Dakbayan sa Tagbilaran aron personal yun masuta o makita ang sitwasyon sa pantalan. What pasabot, willing kayo, open kayo ang Global Port, ang PPA nga mo bisita dito sa maong pantalan na mga kaigsunan. Usa-usab sa mga importanteng gisgutan o gipalabang nga ordinansa, mga higala, ang ordinansa bahin sa fix nga plitihan sa atong tricycle, fix nga minimum fare sa atong tricycle din sa syudad sa Tagbilaran. Aprobado na, gani, pirmado na sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ordinansa nga nagtakda sa 15 pesos nga plitihan, minimum nga plitihan sa unang kilometro sa atong tricycle dinhi sa syudad. Apil na nini ang succeeding kilometer sa regular fare, mga higala, ang succeeding kilometer, every succeeding kilometer ni ana 3 pesos para sa mga sektor sa senior citizen, no, estudyante, apil na ang persons with disabilities o PWD, sanglit na dunay balaod nga 20% diskwento para kanila nga ipatuman usab gini sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Mao nang ang minimum nga pritihan sa mga senior citizens, estudyante og persons with disabilities, 12 pesos ang ilang minimum nga pritihan sa unang kilometro. Ang ilang succeeding kilometer, 2 pesos og 40 centavos, mga higala. Onya, tungod kay muagi pa mani og uban pang legal nga proseso, human nga napirmahan ni Mayor Ginyap ang maong ordinansa, mga higala, kinahanglan pa ni ipatik sa pamantalaan nga maoy legal requirements pod, no, para mahimo ni nga i-implementar ang maong ordinansa, mga higala. Sanglit wa pa man ni mapatik, mga higala, sa pagkakaroon ang singil pa sa unang kilometro sa ato mga tricycle, sa pagkakaroon 20 pesos sa mga higala. Onya, once nga ma-publish na ni sa newspaper, 15 pesos na, mga higala, ang plitihan. Ato na pabuton og kanusagyod hingpit nga mapatuman ang maong ordinansa, mga higala. Before gangi aprubahan, no, sa konsiho, mga higala, nilanat pa og hapit usa ka oras ang kining lantugi sa mga magbabalaod tungod kay atol sa maong regular session, sa maong hisgutanan, mga higala, sa maong ordinansa ng gawas ang mga sugyot sa uban nga mga konsihal sa Dakbayan sa Tagbilaran hangtod nga nahiusa o naaprubahan yun ang 15 pesos nga minimum fare sa ato mga tricycle. Atong ipabati ganinyo ang diskusyon sa sangguniang panlungsod bahin sa minimum fare.
3: Thank you, Mr. Chair. Thank you, my colleagues. So, the Committee on Energy, Public Utilities and Franchises and Transportation convened on July 10, 2026 at 9 o'clock in the morning at the Exposition Hall, third floor of the building. Present during this meeting is yours truly as chairperson, Honorable Fausto S. Budlong, vice chairperson, Honorable Esteban Timoteo B. Butalid, Honorable Christian Merrick Blanco, Honorable Agustinos B. Gonzaga, and Mr. Jerry Howitt as members. Also in attendance was Honorable Jose B. Floro B. Rinca, Honorable Gian Carlo Besas, Honorable Nerio Zamora II, Honorable Charles Cabalit, Honorable Gemma Inting, Honorable Joseph A. Sagaral, Honorable Mafe Noren Climaco, our SP Secretary Ma'am Lynette May is Iba, Honorable Arvin Bisara, Punong Barangay Pansaasa, Honorable Maria Luz Cube, Punong Barangay o Poblasyon 1, Honorable June Ramon Duroy, Poblasyon 2, Honorable Felixberto Remolador, Poblasyon 3, Punong Barangay, Honorable Marlon De Losa, Kagawad Barangay Manga, Honorable George T. Rios, Kagawad Barangay Tiptip, Mr. Raul Yena, Mr. Samuel Belderol of the TCPC, Mr. Ramon Borato, MTTDA President, together with 21 TUDA Presidents, Ms. Dean Austero and Mr. Homel Piquet of DYTR, Romeo Tulunghare of BFM, and Mr. Ace Imbarnice, student of BISO. There being a quorum, the committee proceeded to take up the item referred for action with the following findings and recommendation. Item 1, proposed ordinance number 32-26, amending section 74 of paragraph A1 of ordinance number C274, series of 2018, entitled an ordinance amending section 74 of ordinance C-189, revising the traffic and transportation code of the city of Tagbilaran. Findings. Number one, that the Metro Tagbilaran Tricycle Drivers Association, representing 22 TUDAS, formally requested that the minimum fare remain at 15 pesos, but the fare for every succeeding kilometer be increased from 2 pesos to 5 pesos to better reflect current operating costs and ensure sustainability of public transportation services. Number two, while commuters, students, and consumer representatives favor reducing the minimum fare to 15 pesos, and a succeeding 2 pesos tricycle operators and drivers argued that the operating expenses, including fuel, maintenance, spare parts, registrations, insurance, and inflation costs, remains substantially higher than what the original ordinance was enacted. Number three, Honorable Punong Barangay Remolador of Poblacion 2 manifested that there are persistent complaints from the riding public regarding certain tricycle drivers or operators who refuse to convey passengers impose fares higher than those prescribed and fail to comply with approved fare matrix. Number four, that the public hearing established that there's a broad support for restoring a 15 pesos minimum fare, provided that the ordinance also considers legitimate concerns of tricycle operators regarding rising operating expenses. The principal issue requiring further deliberation is the appropriate charge of every succeeding kilometer, whether to retain the existing 2 pesos rate or adopt the operator's proposed 5 pesos rate. The committee likewise recognized the need for stricter enforcement of fare regulations, consistent implementation of passenger discounts, and measure to address overcharging and refusal to convey passengers. Recommendation. The committee hereby recommends proposed ordinance number 32-26, amending paragraph A1, section of 74 of ordinance number C-189, series of 2005, revising the traffic and transportation code of the city of Tagbilaran, as amended by City Ordinance Number C-274, Series of 2018, and that the same be considered favorably by this august body. Mr. Chair, I move that Committee Report Number 221 by the Committee on Energy, Public Utilities, Fund Sizes, and Transportation be approved and considered by this August body.
4: There's a motion for the approval of Committee Report number 221 by the Committee on Energy, Public Utilities, Franchises and Transportation with the recommendation being stated in a second to the motion. Seconded by Honorable Inting. In objection, Chair is none. Motion is hereby carried. Please proceed with the ordinance.
3: Thank you, Mr. Chair. Explanatory note, an ordinance amending paragraph A-1 section 74 of ordinance number C-189 series of 2005 revising the traffic and transportation code of the city of Tag Bilaran as amended by city ordinance number C-274 series of 2018. Explanatory note.
4: There is a motion for the approval of proposed ordinance number 30-26 amending paragraph A-1 Section 74 of Ordinance Number C-189, Series of 2005, revising the Traffic and Transportation Code of the City of Tag Bilaran, as amended by City Ordinance Number C-274, Series of 2018, on second reading. In a second to the motion. Seconded by Honorable Zamora. Discussions. Honorable Borja.
3: Thank you, Mr. Chair. I just like to highlight my discussion on the matrix of the fare of tricycle in the City of Tag Bilaran based on this proposed amendatory ordinance, Mr. Chair. Motorized tricycles, regular base fare for GL commuters, and regular base fare for students and senior citizens and differently abled. For the first 1 kilometer or a fraction thereof, 15 pesos. And the regular base fare for students and senior citizens and differently abled is 12 pesos. For every succeeding kilometer or a fraction thereof, will be charged 2 pesos, and for the regular base fare for students, senior citizens, and differently abled, will be charged for 2 pesos, Mr. Chair. For the information

0: 274 series of 2018 as amended. Any second to the motion? Seconded by Honorable Zamora. Any more objections or manifestations? Okay, the chair hears none. Motion is hereby carried on second reading. Can we proceed to the third and final reading, Honorable Borja? Third and final reading, Honorable Borja.
1: Sorry. Mr. Chair, I move for the approval of proposed ordinance number 30-26 on third and final reading, Mr. Chair. Thank you very much.
0: There is a motion for the approval of proposed ordinance number 30-26, series of 2026, amending paragraph A1, series of section 74 of ordinance number C-189, series of 2005, revising the Traffic and Transportation Code of the City of Tagbilaran as amended by City Ordinance number C-274, series of 2018, as amended on third and final reading. Any second to the motion? Yes. Seconded by Honorable Botalid. Any objections? The chair hears none. Motion is hereby carried. Thank you, Honorable Borja. Next item, Honorable Floor Leader.
2: No, sa regular session sa sigunyang panungsod. Kamahin sa bagong paipa o pritihan sa atong tricycle sa siyudad sa Tagbilaran. Atong balikon mga higala, no? Sanglit ang maong ordinansa nga nagamindar sa daan nga provisional rate mga higala, no? Wapaman mini ma-publish mga higala sa pamantalaan sa pagagaron. 20 pesos gyapon ang minimum nga pritihan na mga kaigsunan. Atong pabuto ni o kanusa ni hingpit nga ma-implement ang maong ordinansa mga higala. O niya, ang atong 16th sa guniang panlungsod gyapon mga higala, no? Tambungan na pinagi ni Konsehal Pausto Bibut Budlong, ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa City Council, mao ang Incident Command System, kung ICS, Executive Course sa Training mga Gaisunan. O saan ika importante, mga higala, no, nga sining pagbansay-bansay na nagtumong sa pagpaligon sa kahanas o kahibalo sa ato mga local leaders, sa ato mga emergency and disaster responders sa mga higala, no? Bahing sa epesyente o paspas nga pagtubag sa kalamidad o emergency mga kaigsunan. Si Konsehal Bibut Budlong, may tambong sa maong sakadlaw nga kining incident command system executive course training kagahapon dito sa GGC Foods Village, uban sa mga miyembro, no, sa tanan ng mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CDRRMC din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. O saan ika gipasigunahan ng galihukan sa City Government of Tagbilaran ubos ni Mayor Ginyap ng ang maong executive course on ICS initiatibo ni, no, sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRMC o sa Office of the Civil Defense kon OCD aron mas tigibalan pa, no, sa ato mga responders kun unsa pa ang mga angay nga buhaton o angay nga pagdumala o saktong pagdumala o mag-istutag talagman mga higala, no, usan ika maayong programa, no, para mas masayod pa gyud ang atong mga nidiris aning maong pag manage, no, kining disaster preparedness mga higala kay sa patag sa atong mga obserbasyon, no, bagyo, linog, oh, nagapagitabo ni sa usa ka lugar mga kaigsoonan. So kinanglan nga bandam ang dili lang ang mga lideres nato, dili lang ang mga responders nato, pila ang tagsa-tagsa ka mga individual, mao bitaw ni ang kinigi pangusayan po no sa CDRRI mo ubos ni Sir Gerard Lavadia suportado sa guniang panlungsod no ang mga deals nga gipanghimo sa atong mga emergency responders dili lang dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran kundi apil na pod no sa atong kagamanan sa lalawigan na sa Bohol tugod kay ang experience resource speakers kagahapon no si Dennis Ato sa Office of the Civil Defense o si Darwin Bernasor sa Parsher 117 na mga higala may paambit sa ilang mga kasinatian o kahanas no sa pagtubag sa mga emergency mga kaigsunan o kining mabansay ani mga higala mao na pud ni ang mutudlo ngadto sa ato mga kabaranggayan kay tinguha yun no sa City Government of Tagbilaran mga higala sa administrasyong Yap Hala nga mapaabot nito sa mga pulok sa mga barangay no ang pagbansay bahin sa pagtubag sa mga emerensya o kalamidad mga higala at rin tibayaon o mga papaminaw no ni Kapitan Arvin Bisara kapya sa Barangay Bansa sa naminaw na to karon o si Kapitan Bert Triblador sa Poblasyon tres mga higala o ni City Jisuhe Dr. Chan Turalba sa mga staff niya o nila ni Ma'am Donna, si Ma'am Ruby, si Ma'am Christine o sa Tanan no diha sa City GSO mga kaigsunan o ni Sir Genesis Yarte ang Chief of Staff sa Office of the City Vice Mayor mga higala ni Samuel Silosilo sa tanan ng mga legislative staff assistant sa ato mga city lawmakers may pagpaminaw ninyo mga higala. Wala naman tayo oras. Salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado. Dini sa atong tulumanon, inyong tulumanon takna sa sagmuniang panlusod. Inyong ubusong higala sa kanunay Ray Tutas, magpasalamat ka rin niyo o gamudapit, magdungog-dungog ta. Magkita-kita ta, pinagi sa itong live Facebook sa Diwedig Bohol ang kasaligan. Hangtod sa sunod Sabado, mayong udpo, kanatungaran.
3: Inyong nabati ang bakna sa sangguniang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang baknaw istasyon matag-adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Time Check, brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Mansasset Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town resto.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Alang na itong motukod o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Aniya ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mga...
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na Junjun na Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

Hollywood Worldwide en Radio Sequetauhan a las 12:13. Ikala may ulto kini si Ray Tuta sa kulito kininyo sa mga balita karong tuha sa alturas ng balita sa utong nga tuto. Kiningan daw karong nga Sabado, Bolio, DC, Otso, Luzmil, Fine Science. Ako ang kulito kininyo sa mga balita din sa tungkapin sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga ulang tutling sa mga balita. Una din sa itong damit na sakmit ang gabin na 3 million pasos ng kandidat sa Shabu sa bypass operation pagkabi sa barangay sa Adam Citro, lungsod sa Dawis. Sa naingabahin, pirmano na ni Mayor Ginyap ang koordinansa ng nagtakda sa 15 pesos ng minimum ng pritihan sa tricycle sa dakpayan sa Dilaran palang sa unang kilometro. Samtang sa Kauluhan House Prosecution, adunay ipabutok sa sunod ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gawas, grupong Islamic Resistance in Iraq, mitanyag og $10 million ng reward sa mga sakin sa bang magkapatay kang U.S. President Donald Trump. Huwag ito mga ikalang at mga uluhan ng mga detalye ninyo kung mga balita kung man lang sa pinundong gikan sa Alturas, Global Comments.

0: Carol Zoricali es otro mundo publicado, una hona publicada en esa tonda pita, sacmita, capins, a 3 million pasos, la cantidad, saquituan, chapo, a todos los papas, sobre el que vi, dentro, sobre el gay, saquitro, salonzo de esa taus, de un reporte, rubo capuili, maestrano.
1: 3.7 million kapisos ang kandidat sa Shabu na nasakmit sa Baybay Superison nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilahan nga usa ka Jose Binan del Rosario, 31 anyos ulitaw, ug galumad gani nga molupyo sa barangay Tabahan sa lungsod sa Gindulman nga kasamtangan nagpuyo sa usa ka condominium diha sa Purok 7 sa barangay San Isidro sa lungsod sa Dawis. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Dave Suryo o ga Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay San Isidro. Nasundan ini ang gikatahapan nga na maligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarijos, gihimo ang Baybay Superison batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rinaldo Mikutuan o Barangay Kagawad Pedro Cobio Jr. sa Barangay San Isidro o sakop sa media. Usa ka police officer bayar may palit ni inig usa ka putos nga gingong siya sa kantidad nga 12,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop o pagsusi sa, sa gibitbit ni inig nga sling bag siyam ka putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 3,747,480 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jose Binan del Rosario. Gigan sa lungsod sa Dawis, kini si Willy Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ang salamat sa Willy Maestrado sa laiga ba sa itong mga balita. Ipirmahan ni City Mayor Jimmy Amp ang ordinansa na nag-atakda sa 50 pesos nga minimum na prebihan sa threshold din sa siyudad. Ani ang atong report.
2: Gipirmahan na ni Tagbilaran City Mayor Jeanie Yap kagahapong adlaw, Hulyo 17, ang ordinansa sa minimum nga plate sa tricycle nga 15 pesos.
3: Naman ito, Martes, yan gama pa pag Merkules. Pag umara to, may pag-abot ni Mayor ng Buntag, pareho sa ordinansa ni Karun doon niya pirmahan. So, tara to sa Limisang Mayor.
2: Kini, ang gikonfirmar ni Consial Unidas Ede Borja, Chairman sa Saguniang Panlungsod, Committee on Public Utilities o author sa mga ordinansa. Mato ni Borja, bisan og napirmahan na sa Mayor ang ordinansa, dili pa dayon kini hingpit nga mapatuman tungod kay kinahanglan pa kini mapatik sa pamantalaan apan gilauman nga official kini maimplementar karong Lunes, Hulyo 20. Ang ordinansa giaprubahan sa Saguniang Panlungsod atol sa regular session nga gibuluhan ni Vice Mayor Adam Halani atong Hulyo 14 isip proposed ordinance number 30-26 series of 2026 nga nagamindar sa Traffic and Transportation Code sa Tagbilaran City. Ubo sa ordinansa, 15 pesos ang minimum nga plate sa regular nga pasahero, samtang 3 pesos ang matag musunod nga kilometro. Alang sa senior citizens, tinunaan og persons with disabilities, 12 pesos ang minimum nga plate, uban sa 2 pesos og 40 centavos matag musunod nga kilometro. Hangtod nga dili pa makumpleto ang publication o guban pang legal nga requisitos, magpadayon sa pagkakaroon ang 20 pesos nga minimum nga plate sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa Saguniang Panlungsod, gini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salay nga mga ato sa kasalugan sa Sandugo Festival 2026 ng bulan sa Hulyo, ang Bohol Pride Media Association kon BDMA nagpasiugdag usa ka concert for a cause karong umabot Hulyo 24 adlaw nga Biyernes sugod sa las 7 ang takda sa gabi dito sa Elstar Dinner Seafoods and Grill ang kani cafe racer nga nangutang diha sa poblasyon Luzon de Dawis. Ang maong benefit sa concert nga yunuhan o radio throwback retro party makahata kung lingaw nga sayaw sa katawan, pinagi sa tugtog sa mga nindot nga 80s music, uban sa duha ka mga inilang retro party band sa Bohol, ang five-star band called the Center Stage Band, madon pa ni Tibbs Bullyser, ang presidente sa Bohol Tri-Media Association, na napitigini ng maong back-to-back concert karong Biyernes, Hulyo 24, doon ay general question na 200 pesos ang tanang kita sa mga kaliwagan ipahinungod sa healthcare and training programs sa Bohol Tri-Media Association. Sa tagisalay nga bahin sa itong mga balita, dinigya po na sa itong gabi, retired teacher sa kani Holy Name College, Baltasar Hao, naliwanag kagapon sa pangitaron nga 90 anos. Namatay siya sa Ramiro Hospital kagapon sa alas 2:45 second noon. Ang namatay, dugay nga nagtudlo o puto ni subject sa maong tulungan. Nagbilin siya sa mga anak na sila si Khan, si Daida, Sara, Yuyong, Grace, o Janet o mga apo. Ang iyang haya na sa St. Peter's Chapel. Ang tubong ni Baltasar Hao, imon garong Miyerkules, Hulyo 22, diya sa Victoria Memorial Park, kuman sa Osaka Misery Camp, alas 9 sa muntag. Alas 12:23, ang pagi. House prosecution na doon ay ipabuto sa sunod ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pagiging detalya sa tungkol pa rin.

0: sabi niya, balita sa Kaluluhan, House Prosecution, adunay ipabuto. Sa sunod, impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte. Ana report sa UNTV News.
1: Isa lang masasabi ko, mabigat. At sa Tuesday, makikita nyo, nakumpleto na ang naratibo ng article on grave threats and inciting to sedition in relation to the impeachable offense of betrayal of public trust, a violation, culpable violation of the Constitution.
2: Inaasahang magbibigay ng matinding testimonya si NBI Director Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo ayon sa House Prosecution Panel. Kaugnay ito ng mga alegasyon ng assassination plot, grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Dagi salamat sa UNTV News sa atong nga balita sa gawas. Grupong Islamic Resistance in Iraq ditanyang ubra $10 million na reward sa kinsamang magkapatay kang US President Donald Trump. Balikan natong UNTV sa detalye nini.
3: Naglabas ng kalatas ang Islamic Resistance in Iraq o IRI na nag-aalok ng $10 million na pabuya sa ulo ni United States President Donald Trump. Ang IRI ay isang umbrella organization ng mga paksyong suportado ng Iran. Ang $10 million bounty ay para sa sinumang makapapaslang sa US leader. Ayon sa kalatas, iginiit ng grupo ang partisipasyon ni Trump sa drone strikes noong 2020 na ikinasawi ni Quds Force Commander Qasem Soleimani at ng Iraqi leader na si Abu Mahdi al-Muhandis. Ang pabuya ay mula umano sa mga donasyon ng mga kaalyadong armed groups. Ikinagalit ng IRI ang tila pagmamalaki pa ni Trump sa pagpaslang kay Soleimani sa harap mismo ni Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. Tiniyak ng grupo na magre-resulta ito ng kahihiyan sa gobyerno ni Trump. Ang anunsyo ay kasunod ng serye ng agresyon ng US sa Iran, kabilang sa pinakabagong inatake ng US ang mga tulay ng Bandar Kamir, Garivi Bridge at ang rilis ng tren sa Bandar Abbas, maging mga bahay at commercial establishments, gayon din sa Chabahar. Pinuntirya rin ng US ang civilian airport ng Iran Shahir at ang pag-atake sa tatlong barko ng Iran sa Strait of Hormuz. Bilang ganti naman, nagsagawa ang Iran ng paglunsad sa mga base ng Amerika sa mga teritoryo sa Middle East. Kinumpirma ng Iran na inatake nila ang US Command Center sa Al-Tanf region sa Syria. Nauna nang nanawagan ang maraming Iranian at taga-suporta nito ng pabuyang aabot sa $100 million para sa assassination ni Trump. Ayon naman kay Trump, hindi siya natatakot sa mga pagbabanta at alam din naman niya ang tungkol sa banta.
4: It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list. I don't really care because I'm doing my job. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
3: Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang bagong Air Force One sa pagpunta sa Turkey para sa NATO summit kamakailan at agad siyang lumipat sa lumang Air Force One dahil sa ulat na sa Turkey siya papaslangin. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Ayun, salamat sa UNTV News. Atong timayaw ng pagpapaminaw ni Nong RR diya sa lungsod sa Luway. Atong buutan ng natitista ni Dr. John Ralba sa CPGXO. May nga pagpaminausap ni Sir Aster de Sabas diya sa Habitat sa Village sa Barangay Buhol. Naman ni Anson Comido sa Kanangkaan, Corilla. Dago Pagabanggol si Julian Ming Butas sa Batayal na Awakan.

0: ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
1: Bohol Life at your service.
2: Maayong adlaw, welcome sa labsalang episode sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Sa kaya promo share before tayo magsugod sa itong programa. At sa gyud nga iting bayan itong mga suking tigpaminaw diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course, Sir Jumarno, nganha sa ito ang mga suking tigpaminaw, mga konsumidor sa Bohol Light, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maayong adlaw ka natong tanan. O Sir Jo, dili na ito hikalimtan no, ang pagtimbaya sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran sa pagselebrar sa ika-60th
2: yes.
3: Charter Day. So, July 1, no, yes. Ang ato ang celebration. So, usa kini kadako nga event diha sa ito ang Dakbayan, diin nagsaulog. Mga taga-Tagbilaranon, nga nagpasalamat kita nga ang Tagbilaran City is nahimong usa ka syudad.
2: Yes.
3: No? Mauman na siya ang pasabot, sir, no, sa maong nga kalihukan. So, usa kini ka dako gyud kayo nga celebration sa City Government of Tagbilaran. Niyang Buholay at usab, sir, nihatag po tayo suporta sa maong celebration.
2: So meaning sa ato sa Charter Day is partnership punta
3: yes.
2: sa Tagbilaran City Government.
3: Yeah,
2: so niapil po tayo sa ilahang kalihukan.
3: Yes, oo, niapil na sila mga kalihukan. Nihatag po tayo suporta sa ilahang mga kalihukan, Sir Jo.
2: Yes, and before anything else, po mo, Cheryl, no, ato sa gyud nga itimbaya po natong mga kanang konsumidor diri sa 15 ka barangay. And of course, kung doon mo yung mga suggestion, doon mo yung mga comment, pwede na i-comment sa itong comment section sa itong Facebook Live. Kaya mo nang tubagon kung unsa inyong mga yangu-ngu diha. And of course, kining programa, imog na magyunay para sa itong mga konsumidor. Siyempre, diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, aron mahatagan mong tukmang impormasyon, gikan gyud mismo diri sa Bohol Light.
3: Yes, so dili kita magpanuko. Mag-send kita og mensahe diha sa atong comment section. Nyato ka nang tubagon sa sunod na itong episodes. Aron sakto gyud ang atong mahatag information nganha sa atong mga konsumidor.
2: Yes, Ma'am Cheryl. No, and dali lang yun ang panahon, Ma'am Cheryl. July na.
3: Yes, no, so, paspas or good kaayo,
2: paspas
3: Sir Jo,
2: lang
3: no?
2: Panahon, Ma'am Cheryl.
3: Tunga-tunga na ta sa tuwing. Ikapila na nila itong episodes. Murag ika
2: 70.
3: Yes,
2: 70
3: no? Episodes. 70 episodes. So, usa kini ka dako nga pasalamat kay niabot na taong spinta ka simana. Din atong gikauban ng ato ang mga suking tigpaminaw din sa tibok Dakbayan sa Tagbilaran o sa tanan nga nakadungog na minaw nag-spool sa ato ang mga sibya, Sir Jo.
2: Yes, unya magpasalamaton gito, Ma'am Cheryl, no, sa ato ang ika-70 nga episode kanang nalipay ta nga natay nadunggan sa atong mga konsumidor nga uy nakatabang yun itong programa especially kung doon natay mga kanang information doon natay mga announcement like power interruption and of course ang importante sa atong mga billing Ma'am
3: yes,
2: Cheryl
3: kung mga doon, billing and, inquiries
2: yes.
3: nila unsaon nila nga masayon ang ilang pagbayad sa bill sa kuryente sa Bohol at ato ka na nga ginabat-bat. Unya, karon Sir Jo, pinaka-highlights gid nato nga ipahibaw nga sa ato mga consumers nga ang buhatan sa Bohol na atay gipahigayon nga kabalikat sa kuryente program. So, kumingon ka Sir Jo o kabalikat o masud sa tong huna-huna is suporta.
2: Suporta.
3: So, kani nga mao nga suporta gipahigayon kini sa buhatan sa Bohol aron paghatag o kasayuran nga ha sa ato ang mga stakeholders aron mas mapala bo nato ang atong engagement ngadto kanila Sir Jo. Sayob kita ang ato ang mga stakeholders sir mao gyud ni ang naghatag og kinabuhi no aron ang Bohol Light ma-sustain.
2: Yes.
3: Nya ato hinumduman sir ang Bohol Light is naa na ta sa 26 years of service dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Nya Ma'am Cheryl, it's not new to us nga kanang makig-connect kita sa atong mga consumer pero ang ato lang is kanang we continue sa pag kanang kanang partnership ngadto sa atong mga konsumidor. Unya
3: yes.
2: paghatag og kanang commitment syempre and more reliable and sustainable electric service diri sa Tagbilaran City.
3: Yes, usa ka na sir sa ato ang gipakadakan gyud nga unta ang atong mahatag gyud nga serbisyo electric na to nga power is reliable. Mm. So kung maingon kita og reliable, sir, pasabot ni Ana, nga maning kamot gyud ang Boholite, nga makahatag ta og sugang dagita nga walay palyar. Tuod man na atay mga mahitabo nga power interruptions, but that's form part sa development sa ato ang mga project. For safety purposes pod, sa ato ang mga lineman nga magtrabaho on-site. Mm-hmm. So, tuod man, na-adjud kita yung mga ipang public car, diha sa ato ang Facebook page, diha sa ato ang messenger per barangay, nganha sa ato ang mga key accounts, nag-inform gid ta no nga naatay scheduled power interruptions kay para dili pud sila mabigla. Mm. Na lang po yung mga panahon, sir, nga dili na to malikayan. For example, na yung mga animal intrusion diha sa ato ang malinya, na ay mahitabo nga emergency outages. But ang Boholite naningkamot gyud to make sure nga ato ang mga consumers will be well informed.
2: Yes, mga bitaw nga natay programa nga na and doon natay mga information sharing myself. Kaya ron po masabtan sa uban kung unsa gi kanang dagan sa kanang operation sa Boholite, kung unsay mga reason nga nung doon ay mga power interruption.
3: Yes.
2: So sila na to katong mga gipang-invite diri sa atong programa, sila na mo disseminate sa mga information ngadto sa ilang mga konstituente.
3: Yes, o niya. Sa nilabayng Sabado, sir, June 27, atong gihimo ang Kabalikat Program ngadto sa ato ang mga stakeholders, particularly ang ato ang top 40 consumers o sa tanan nato nga mga giimbita nga mo attend sa mauna orientation or mauna forum to let them know unsay mga causes of power interruption. So ato yung gidiga, sir, during the discussion nganong adunay mahitabo nga yellow alert, nganong adunay mahitabo nga red alert, ug unsay impact niini ngadto sa ato ang distribution system. So dako atong pasalamat nga aktibo nga naminaw ang ato ang mga electrical practitioners nga mao'y nagrepresenta sa ilang tagsa-tagsa ka mga kampanya. Kanatungod kay gusto gyud nato nga mapahibalo sila nga kaning mga insidente is part ni siya to stabilize our system. So meaning to say, if the National Grid Corporation of the Philippines mag-notify sa Boholite, oy, naatay yellow alert. So meaning to say, gihatagan ta og pagpangandam nga naay posibilidad nga mag-manual load dropping,
2: yes.
3: Munipis ang atuan na supply ana ang particular time, then ay possibility nga natay mahitabo nga manual load dropping. So ang atuang system operator ana, sir, mag-identify na gyud ta ana kinsa ang posible nato nga temporary o palong para inag-declare sa red alert, automatic na, no? Dili na ta mangita pa, uy, asa may ato ang palungon ani ha, no? Dili na. Dapat naka-plan out na siya, Sir Jomar. Ang ato alang yung dakong pasalamat po, sir, nga sa pag-implementar nato sa NLP, ang ato mga contestable customer is kuan po sila, sir, kanang participative.
2: Nisabot po sila.
3: Nisabot po sila nga. Sila ang ato first priority nga mapalong, considering nga naapod sila kaugalingon niya dyan set niya. Cooperate good po sila, sir, ba? No? Kay, syempre, nakasabot po sila. Mas luoy mangod po itong mga residential.
2: Oh, luoy itong residential.
3: Yes, pero naagyod po tayo mga time, sir, nga ang mapalong is residential areas. Kanatungod kay ato po nang nalantaw kung ang gidaghan nun sa load nga ito ang i-drop is dili kayo dako. So, kunang ato pong ibahin-bahin. So, pasalamat lang po ta nga during sa mga declaration of the yellow alerts, wala ra kini nahimo nga red for the past few weeks nga
2: ito. Yeah, wapod siya nakapikto sa itong operation, Ma'am Cheryl. Nagpadaan niya po ng itong pag-supply sa kuryente dili sa Tagbilaran City. Unya, maripay kita, Ma'am Cheryl, no? Kay, of course, dili po sa Boholite, kung makita ninyo sa social media, active kayo ang Boholite kung dunay mga power interruption, post dayo na sa kanang social media. Kaya ang katong mga konsumidor, dili na magtawag-tawag, dili na magpost-post ito social media. Uy, no, nawa na po ang kuryente sa Boholite. Action dayo na, nag-monitor dayo ng Boholite. Yun na tayo gitawag 24/7
3: nga response team. Yes.
2: No, and musubay yun na sa mga nakadaiyang lugar dili sa Tagbilaran City para subayin itong dunay mga possible nga kanang glitch or dunay mga equipment nga nga kuan kitahay.
3: Na need na itong i-repair, na tayo response team. And of course, Sir Jomar, masayon ang accessibility sa Bolight.
2: Yes.
3: Tungod kayo doon na kita'y 24/7 nga helpline agents nga anda mong tagana nga motubag sa tanan nga mga tawag ikan sa tuwang mga konsumidor. Napunta'y in charge, Sir Jomar, diha sa tuwang social media. No? Munang we encourage kung dili manggaling ta makasulod sa tuwang trunkline number tungod kay daghan ang nanawag, no? Maglisod ta og sulod. Pwede sila mo send of message diha sa Bohalite ng official messenger account. So natay dedicated personnel nga mao'y nagmonitor ni Ana. So nag-send pa lang nimo na anag yung reply Ana Sergio. Nya another option is per barangay natay gi-create nga group chats para pwede pud sila didto mag-send og message mga inquiries nila, mga complain or request baka with regards sa inyong mga monthly billing tungod kay wala ninyo na dawat. And then we can also offer you nga pwede na to i-send via email.
2: Yes, from Cheryl now. And muna, gikalipay po nato kung unsay mga kalihukan po nga gibuhat sa Bohol-Light para sa itong mga consumidor. And nag-hisgot na kanina og doon na yellow alert. Naagya po yellow alert from Cheryl now nga mga gi-post sa NGCP. Maunang doon ay possibility yun nga musaka na po nga ito ang presyo sa kuryente. Pero maghuat pa ta, good say ka ng result na sa bulan sa July.
3: Yes, so, sa bulan sa July, sir, mo na no, ang ato ang presyo, sayon man kita padayon gihapon ang ato ang mga yellow alerts. So there would be a possibility nga ang presyo diha sa tong wholesale electricity spot market medyo aduna gihapoy kamahalan. So mo na nga sa part ni Bohol-Light, ang ato arag yung i-encourage nga nasa tong consumers is to follow our official Facebook page alang sa konkreto nga detalye tungod kay bisan pa mumahal or mubarato ang presyo sa Bohol-Light, kita gid sir mo pahibalo. No, makita nato sa ato ang mga rates nga gipostada is inclusive na ni ana ang VAT. So meaning to say, wala ta nagpostada og amount nga dili mo coincide sa inyong monthly nga billing.
2: Questionable.
3: So ang ato ang gipost gid sir is included na ana ang component nga girimit nato sa BIR or the value added tax. So appeal na ni ana. So kana nagpasabot nga wala tay hidden charges. So,
2: transparent
3: gyud.
2: Mo lang ka tumang consumer mo sure kinahanglan basahon gito tanan gyud. Kay makasabot sila unsay asa napadong.
3: So mo na nga ang uban mga tanang daghan man gyud kaayo ning suwat-suwat ning billing sa Bohol-Light. Pwede naman yung taasa kana labi na nang sa spot bill or bisan kana sa ato ang statement of account nga ma-receive. Detalyado yun na kung pila ka centavos gipadong ana ang particular line item. So for example, naatay mga na dawat ng mga inquiry nga para asa man ang generation systems loss. So kanang generation systems loss, sir, actually kana siyang charge is part na siya sa generation cost. So meaning to say kana nga loss nga naagibutang ana is during na siya sa pag-generate nila o power from the generation plant, padulong diha sa transmission, diligyo na siya 100% nga ma-receive no, from generator to transmission and then transmission to distribution utilities. So, one basic example, ana sir, kanang magbutang ka og tubig sa usa ka baso.
2: Okay.
3: So, pagbutang pa lang daan nimo sa tubig sa baso, i-transfer nimo sa another nga container. Nagyo na yung mga portion nga mahibilin. So, mo na gitawag og loss na daan. So, pag-transfer na pod niya from one container to another container, so nanapod siya mga nahibilin or namilit ana nga portion. So that's another form part of the loss.
2: Yes.
3: And kana siya nga kanang one way of understanding anong naamay nahibilin. Dili gud na siya exactly 100% the same quantity nga imong ma-receive kung ikaw ang end user. So meaning to say, kung kita ang mga konsumidor, kita ang katapusan nga nidawat sa kuryente, nakuhaan na yun na siya mga certain percentage. Say for example, 0.001% nakuhaan na. Because nagyud na siya mahibilin, mamilit sa iyahang giagian. So, kana tungod kay ang kuryente dili man makita, no? So, mao na siya ang technical explanation nga nung na ay systems loss. So, naputay gitawag sir og kanang duha mangod na non-technical and technical losses. So, as to technical, mo to siya
2: moto, ang explanation. Non-technical.
3: Ang non-technical, one example ana sir is that kung pananglitan ang imuhang wire, service drop wire for example, ni-touch na siya sa mga buhi nga dahon sa kahoy, sa nga sa apalwa sa lobe, nga na siya portion nga mo ground. Labi na gyud kung naay mga mapaksit na ana. So, bisan wa ni mo gamita ang kuryente, tungod kay naka-touch siya sa kanang conductor of electricity which is the buhi nga dahon, ang kuryente adto mo daloy. Mo nang maggrounded ang usa ka plant, makabantay ka, malaya gani na siya no, kana tungod kay hingkawon siya og kuryente. And then that will form part of the non-technical loss. So mo gyud na ang buhatan sa Boholite padayon gyud ang atong gihimo sa programa nga clearing vegetation. Kana tungod kay dili ta gusto nga modako ang atong systems loss. Kay sayod kitab, the systems loss is portion ni ana sir is a pass-through cost to our consumers. So natay cap nga 5.5%. Pwede na ning kamot kita nga lesser lang ang makuha na to nga losses tungod sa ingana nga reason. So ang natay line maintenance team nga maoy nagsuroy-suroy sir diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran to facilitate our clearing operation.
2: Wow. Good, very good explanation, Ma'am Cheryl. No, gihatag na ni Ma'am Cheryl ang katong na technical and the non-technical. So, unta atong mga konsumidor nga naminaw, naglantaw sa atong programa karon makasabot mo sa gihisgutan ni Ma'am Cheryl kay gihanay yun niya o pag-explain kung unsa yun ang katong generation loss.
3: Yes, systems loss.
2: Systems loss.
3: Yes, kay usag yun ni sa kalingaw na ito nga ma-receive, sir, nga pangutana nga, nganong kami man ang pabayaron sa systems loss. So actually, sir, kaning systems loss is form part ni siya manggod sa pass-through cost. Na lang siya ay cap, kung pila ka percent lang ang pwede nato mapasa sa consumer.
2: Yes.
3: In excess to the cap of 5.5%, ang mo shoulder na sir, is the electric distribution utility. So, mo na nga, as much as possible, maningkamot kita nga, the lower the system's loss, the better.
2: Yes, Ma'am Cheryl, thank you. And katong mga konsumidor nga naminaw karon, kung na po mo yung mga pangutana na pwede pa mo comment sa itong comment section. And sa gihapon, before to mag-end sa itong programa, ayo kalimti ang paggamit sa itong third-party collecting partners, ilabi na itong GCash o sa mga nagkanilaing platform sa itong pagbayad sa itong monthly billings.
3: Yes, yeah, so sa kanunay, good sir, ato yun ka na ginapromote sir nyo. Nga ma-encourage good nato ato mga consumers na gamito nato ang ato ang mga available third-party collecting partners. Natay, pinakasayon po nga paagi nga dili na ka pwede, dili na ka kinahanglang man ha, sa opisina sa Boholite. Like for example, sa na-mention ni mo, Sergio, ang paggamit sa GCash or sa PayMaya, ang uban po sir, ganahan good sila ang mga over the counter. So pwede tamuan ha sa bisan asa nga branches sa Palawan Pawn Shop or sa M. Lulier nga duol sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay.
2: Yes, Ma'am Cheryl, and thank you. O sa gihapon, kini si Jomar Piquet.
3: O kini usab si Cheryl Paga sa kanunay magdasig ganinyo sa pagsunod din ng atong tulumanon matag simana.
2: Sa Boholite,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Boholite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
1: Bohol Life at your service.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, espirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
5: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Para kumustag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa gala ni Ate Arlene, ayong kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Banyel. Sa gihapon kita maghatag o pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling lapas sa panunduman. July 18, 2026, lang suwatan po na sa rang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngala, Roxy. Stand by Roxy, alang simong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga katanaw sa atong live karon. Again, stand by Roxy, alang sa imong suwat ning atong dilumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

itago na lamang ko sa pangalang Roxy. Ang kuno nako ate nga dili ko perpekto nga tawo. Daghang higayon sa akong kinabuhi nga nasayop ko sa akong mga desisyon. Bata pa lang ko ate, iabandonan ako sa akong mga ginikanan. Nagkabulag sila og nakabaton og kanya-kanyang pamilya. Samtang ako, ila lang gibiyaan sa akong mga apuhan sa father's side. Nagdako ko nga wala na kasi nati sa pagmahal o pagpangga sa akong mga ginikanan ate. Tungod lagi, kay giabandon ako nila mama. Sila lola og lolo na ang nagpadako nga rikan ako ate. Apan bisan sa akong mga apuhan, kulang ko sa gugma o pag-amuma ate. Kanunay nilang ginapamukha ka na ko nga wala ko'y pulos nga pagkatao. Liwat ko nuko sa akong mama. Nakaingon ko ate nga unfair kaayo ka na ko ang kinabuhi. Wala na gani ko'y ginikanan. Dili pa ko palangga sa akong mga apuhan. Kanunay na lang ako mga sayop ang ilang gakabantayan ate. Nakita na ako nga mas palangga nila akong mga igagaw. Mas ga-care sila nga to kanila ate. Pag-abot sa pagkaon, mas dako ang ilang hihatag kanila. Samtang ako, halos dili hatagan. Sila dili ipahugas og plato. Apan ako, yaw-yawan pa kung dili dahil na kumahugasan ang mga plato ate. Bisan nga naa pa ko'y gatiman nga laing trabaho sa balay. Ug makakwarta silang lolo, palitan nila og sinina ang akong mga igagaw. Samtang ako, tagasalo lang sa mga sinina nga gilumaan sa akong mga igagaw. Matag Christmas, nindot kaayo ang ilang madawat ng mga regalo. Kanang gusto gyud nila ate. Katong gibutang nila sa ilang wishlist sa among Christmas tree. Samtang sa ako, wa yoy gakatuman sa akong wishlist. Busa nagdako ko nga dunay resentment sa akong lolo ug lola ate. Lakip sa uban akong mga igagaw. Dinhi na nagsugod ang akong pagrebelde ate. High school ko sa dihang, nakat-on ko sa pagbarkada o mga bisyo. Siguro tungod kay feeling na ako nga wala na'y nagmahal ka na ako at inove. Na ay mga higayon nga, makapangutan ako sa kong kaugalingon. Nga nung gipanganak pa kuman ko aning kalibutada. Kung mag-antos sa mandi gihapon ko ate.

tungod lagi kay gapabadlong naman ko sa akong mga apuhan. Kapilan ako nila na pasakitan ate. Apan diliin ako nila matandog. Kay naging bato na ang akong kasing-kasing. Ug na-immune ako sa mga sakit nga istorya kay ilang ginalabay nga rikan ako ate no. Dili na ko gakadutlan. Ug tungod sa akong pagrebelde, gipaundang ko og eskwela sa akong mga apuhan ate. Ugani ilap akong gipalayas.

Tuod man, milakaw ko sa panimalay sa akong mga apuhan at tinov. Nihigayon na nabati na ako nga. Murag miluag ang akong kalibutan, ate. Murag kog langgam nga nakagawa sa hawla. 15 anyos pa lang ko atong higayon na, ate. Ubisan asa ko nakipuyo sa akong mga higala. Hangtod nga nakapuyo ko sa akong higala nga si Jessa, ate. Na siya'y magulang nga lalaki, si Randy, 19 years old. Nangulitaw kini kanako at Inov. Upila ra may sugilanon, nagkahigugma ay mi o nakabaton og relasyon. Apan amo kining gitago siyang pamilya lakip kang Jessa ate.

Hang todo sa kaadlaw sa diha, kamera duha ang nahibilin sa panimalay. Iya kong gisulod sa kong kwarto. Nagdala siya og ilim nung makahubog ate ug nag-inomi. Usa dihang pareho naming hubog ate. Gisugda na niya og hubo ang akong mga sapot. Laki pang iyang mga sapot at inov. Ug tungod kay hubog kayo ko, wa ko'y tumang katakos para panalipdan ang akong pagkababayi ate. Sa laktod, na-rape ko ni Randy ate. Grabe na akong hilak. Ug suko kayo kung ato kaniya. Kay iyang gipahimusla ng akong kahuyang. Apan gibaharan ko ni ate nga dili kumutugan sa iyang ginikanan. Busa milakaw ko nga walay pananghid ate. Ug niadto ko sa akong isa kay gala. Gipangita ko ni Randy apan nagtago-tago na ko ate. Kay nasayod ko nga iya kong ipapauli silang balay. Ug iya na pud kong gipahimuslan. Ug dito, miuban ko sa kuhigala sa Cagayan de Oro City para manerbaho. Tuod man at inov, nakatrabaho mi isip katabang sa usa ka panimalay. Upat mi katuig dito ate, nagrasyahan pud mi kay but-an ang among amo. Apan mihawa ang akong amiga kay Lucky, kaslo naman siya. Miuban na lang pud ko sa iya ug uli at inov. In short, nanguli mi sa among lugar ug nakatrabaho ko sa usa ka bakery ate. Hangtod nga nakita mi sa akong uyuan. Iya kong giignan nga may pakuno, ako ang magbantay sa iyang apo, dobliho niya ang akong swildo. Tuod man ate, nisugot ko. Kung igagaw nga itago na lang nato sa pangalang Erica ang nahimo na akong amo ate. Sukad pagkabata, awayon na gid mi ni Erica ate. Kay palaaway man kaayo kini. Super spoiled sa iyang mga ginikanan ug sa among mga apuhan. Busa sayo kini na buntis o nakipag-live-in. Ang iyang ka-live-in, si Louie. Anak sa dako nga negosyante sa among lugar ate. Pareho silang spoiled brats ako igagaw. Pareho silang walay trabaho o nagsalig lang sa ilahang ginikanan. Magsig-iya lang sila og lakaw ate. Murag ulitaw og dalaga. Silosa kayo to ako igagaw at inov. Busa walay magdugay nga yaya sa ilang anak. Ang mga idaran pun nga mga yaya, dili makaanto sa iyang batasan. Sa dihang naging yaya ko sa iyang anak, sobra ko niyang gisilosan ate. Sa akong huna-huna, dapat lang. Kay mas gwapa o sexy man ko niya. Napansin na ako nga gatutugan ko kanunay sa iyang kalivin nga si Louie ate. Apan wala ko kinihatagi o pagtagad. Walay adlaw nga dili sila mag-away at inov. Maluoy na lang ko sa mga bata. Unya, madamay rab ako sa kainit sa ulo sa ko'y gagaw. Ako kanunay ang mabuntungan. Sutian ko niya ang mga sakit na istorya ate. Apan nagtimpi lang gid ko para walay away. Kung dili lang yud ako ang akong sweldo dugay, hira ko nga nihawa ate. Hangtod sa kaadlaw. Nag-away si Louie og akong igagaw. Ipasangilan ko ni ate nga ako kunong gisiduce si Louie. Grabe iyang pamasangil nga rin ka na ako ate Nov. Halos dili na ako makaon ang iyang mga istorya. Sa akong kalagot ate, ako kininggihimo. Kay gusto lang gid ko nga makabalos ate Nov. Atong higayuna, nag-away sila o miuli ang ako igagaw sa ihang ginikanan. Kay maumang yud kini ang kanunay niyang ginahimo ate. In short,
Kami lang ni Louie ang nahibilin sa balay. Ang buton sa'yo akong nakaon, ate. Mito karma ng akong pagkapilya. Dituyo na ako nga magsuot og see-through nga pangkatulog, ate. Ninggawas ko sa sala. Nasayid ko nga gadula pog ML si Louie kay saba pa man kay siya sa sala. Og sayod ko nga gisundan ko niya sa iyang mga mata og kalit lang na namilit siya sa iyang mga kauban sa dula. Sakit ko no ang iyang tiyan o mag-CR siya. Napanasayod ko na nakuha na ko ang iyang atensyon.

Gisundan ko niya sa kitchen kaya nag-inuman kong tubig at hinov. Kalit lang. Nga giduol niya ang iyang lawas nga rika na ako ate. Nabati na ako ang kainit sa iyang lawas. Wala na ako sa pugi nga makuha ang akong pagkababay. Naging prank ako sa iya ate nga dili na ko virgin. Isugid ko nga to kaniya ang tanan nga na-rape ko. Naging honest ko nga to kaniya tinuf. Apan matod niya, wala ko na siya ilabot. Sugod ato atinuf. Itugyan na ako ang akong pagkababahe kang Louie. Wala na sayo nang ako igagaw nga ginagamit ko ni Louie anytime nga gusto niya. Kay matod pa ni Louie, mas ganahan siya kung ako ang iyang kapartner sa kama. Ning higayuna, mas gana ko ang ilang away sa ko igagaw atinuf. Hangtod nga gipabulag na sila mga ginikanan. Apan padayon gihapon ang among sikretong relasyon ni Louie. Gakita gihapon mi sa tago ate. Sa pagpanglabay sa panahon atinuf, nakita na ako nga nagbag-o na si Louie ate. Naging responsable na siya o kabalo na magplano sa kinabuhi. Natapos niya ang iyang kurso nga business management o wala ko nagtuo nga iya kong pakaslan atinuf. Nagpasalamat ko ate nga maayong mga tao ang iyang pamilya. Ila kong gidawat o karon malipayon na ako kauban si Louie o among duha ka mga anak. Nasukuman ka na ako ang tibuok kong pamilya tungod kay akong giilog si Louie kang Erica. Apan ang tinuod ni kugma ate, magmalampuson kini, taliwala sa mga pagsulay. Mapasalamaton ko sa labaw nga makagagahom nga. Gihatagan ko og pamilya, bana, duha ka mga anak o mga in-laws nga nagmahal o nagbangga ka na ako. Butang nga dugay na nakong gihandom sa akong kinabuhi atinuf. Dili gyud ay nato matag na ang atong kapalaran. Ang unang yugto sa among love story ni Louie, nagpabiling sekreto ate, na kami ra ang nakabalo og nasayod. Apan sa bagong yugto sa among relasyon, wala na mi angayang itago pa. Dinhi na lang ko kutob. Sincerely yours, Roxie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gigihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga siya provident tested yun na mo ang magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diri ha, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalene Bulado, taga Yungan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Daghang salamat, Roxy, alang sa mong suwat kaagi sa kinabuhi. O gingon man, sa itong mga suking tigpaminaw ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Mga higala, dili lalim ang kaagi ni Roxy nung midako nga wala nakatagamtam og tinuod niya pagigugma o pag-amuma. Nasabta na ako nga ang iyang kasing-kasing puno o kasuko o kasubo. Mao ka na, tingali ang hinungdan nga nung dali ira para kaniya nga. Mudawat og atensyon, bisan asan niya kinimakitan. Pamasin nga, mao na ka na ang makahatag niya gugma. Apan mga higala, alang ka na ako. Miskan pag-unsa kasakit o kapait atong kaagi, dili ka na igong rason para makapasakit ta sa laing tao. Sama sa nahitabo kang Erica, nga tuod man, lain iyang pagtratar kang Roxy apan dili gihapon sakto nga sulayan o sudlan niya ang relasyon sa magtiayon. Angay natong timan-an nga ang pagpanimalos mga higala, tuod, makahatag ka nato og temporaryong katagbawan. Apan sa iliwit, mas daghan pa kinig mamahimong negatibong epekto. Alang ka nato. Before tamulahos sa undahan, ato sa ipang acknowledge ang atong mga suking tig subaybay. Hi Atinos, pa shout out to Josie Arante watching from Bacolod City. From Mariano de los Santos, pa shout out ko sa tibuok pamilya de los Santos di sa Villanueva. Sige gid mi upaminaw nimo kada Sabado Atino. Thank you so much. Grabe sa kaagi ni Roxy oy makatubag man pud taog ahat sa radyo. Hinaot magpadayon ang ilang maayong pagpuyo ni Lowy from Danilo Alcantara. For Francis Dagatan, hinaot magsilbi kining leksyon sa ubang mga batan-on nga mag-amping sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Bisan doon sa on pagsaway sa iyang pamilya, ang importante malipayon na siya karon kauban ng iyang mga anak from Gray Silvano. Ayaw paminaw mga chismi sa uban bahin kanimo Roxy, ang importante giyatiman nimo og tarong ang imong bagong pamilya karon from Joel Macasero of Norala, South Cotabato. And shout out to Jel Dumana Colero Lanayan watching from Abiyawan Dalirig Manolo Forti, Chingidman kang Roderick Solis watching from Tetuang, Zamboanga City. Ang tao nga nakatila og kapaitan sa kinabuhi, mas makamaog yun mo amping kung makadawat na og ayuhan, di na yun na gusto mo balik sa kapait. From Orlando Panis of Baybay City, Leyte. Ngunman, Kang Elizabeth Ranara Banyados watching from Moncayo, Davao de Oro, Lingaw, kaayo mi. Hello DJ Nova, pa shout out sa Ligan family, Butad family and by Losis family from Catherine Ligan from Barangay Tubigon. Walay tao nga perpekto apan pwede ta mag-usab para sa kaayuhan sa atong kaugalingong pamilya from Arnel Salva of Daan Bantayan. Shout out to Mary Grace Magkilat watching in Isabela Occidental. Ingon man, shout out ko atinaw sa kong pamilya nga naminaw sa imong programa karon from Danny Lerona of Dumingag, Zamboanga del Sur. Paspas kayo ang dagan sa panahon, ang importante wala kay gitumban nga tao karon o nagpuyo ka og malinawon from Sarah Jane Jensen. Hi atinaw, as always good ko, nagapaminaw nimo from Romilda Sardua Gravino. Hello atinaw, sa paki-shout out si Kizon Nara Juvelin watching from Calamba, Misamis Occidental. From Ana Lu Flores, malingaw gid ko anim programa nimo matag Sabado DJ Nos. Shout out sa kumbana nga si Juni nga padong pamusulod sa iyang shift sa trabaho. So king tig paminawan pod nimo siya matag Sabado. Thank you so much. And from Cherry May Dumandan, ang kagahapon dili babag para makabaton og hayag nga kaugmaon. Padayon lang Roxy. Dagan kayo salamat kaninyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat og isend lamang sa atong Sincerely at Erlene Facebook page. Mga gala, balik taman lamang sa pipila ka pahinomdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
8: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolano del Sur.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
10: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
8: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Sa makausap, daghan kay salamat Roxy sa masuwat kaagi sa kinabuhi. Roxy, karon nga malipayon na mo o aduna na'y pamilya. Maayo nga nagbago ang inyong kinabuhi o nagmalampuson ng inyong panimalay. Apan sa laing bahin, dili na to pasabot. Kaang tanang paagi nga inyong giagian sakto na tungod lang kay nindot ang inyong kahimtang karon. Usahay ang kinabuhi mo hatag og ikaduhang higayon apan dili kini nagpasabot nga ang sayop mamahimong sakto. Sa katapusan mga higala, importante nga atong hinumduman. Nga ang gugma dili lang sukdon kung asa ta malipayon sa katapusan. Sukdon usab kini sa integridad, na respeto ug mga desisyon nga dili makadaot sa uban. Og tuod man, ang atong kagahapon, dili nato mausab. Apan ang atong mga desisyon karon, mao ang maghulma sa atong kaugmaon, sa atong pamilya, ug sa atong konsensya. Once again, dagan kay salamat kani yung tanan o karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sa Puhon. Stand by alang sa itong Health Education's program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasi sa sunod na dayan si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala at Nova Abanyel. Alang sa itong tulumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud na Dios.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan ang day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, so di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
9: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
9: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas sa Health Education Program ng Adlaw, Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nans Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Ate Arlene, kumusta ka? Ako si Lolo Gregorio Ponce from Lupisaina, Misamis Occidental. Diehard listener sa radio sa imong programang Sensory Ate Arlene. Nakadungog siya sa Nans Coffee kay dili siya katulog. Karon maayo na gyud, gimintin na niya ang Nans Corn Coffee, lami na iyang tulog. Salamat kayo sa iyong produkto. Ayan. Napa, si Ate Arlene, salamat kaayo sa Nans Corn Coffee with Corn Kernel. Nawala ang akong ginabatyag sa akong kalawasan, hilabi na ang pagpamanhod sa akong kalawasan sa pag-inom na ako nining corn coffee. Dili lang ang Nans Coffee, apil pa ang Nans Capsule at RUAID. Salamat sa inyong produkto. Roy Picori of CI Zamboanga, Sibugay. Ate Arlene, ako si Rinaldo Harden, taga Badian, Cebu. Sa una, dili kay ko makatulog sa diyang nag-take ko og Nans Corn Coffee. Maayo na akong tulog. Pagana pagid sa akong kaon ang Nans Corn Coffee. Nindot ang akong pagbawas sa una, tagduha gid kaadlaw o sa ako makabawas. Karon 3 times a day na ko makabawas. Salamat sa iyong produkto. Ako na gid kining gi-maintain.
1: Okay, mga kanans, no, dagang kayo salamat sa inyuhang nasinatian. Sure ninyo sa paggamit sa ato ang produkto, mga kanans, sama sa ato ang Nans Corn Coffee. Nans Corn Coffee, mga kanans, gidisenyo kinisiya para ma-enjoy nato yung morning coffee nato, mga kanans. Ugdili nato makaidinay na as a Filipino, hilig yun kita na mo inom o pagpangapi sa matag buntag. So kumbaga murag dili makompleto ang ato ang adlaw kung dili kita makapangapi. Tungod sa hilig nato na pagpangapi, mga kanans, wala nato na malayan na yung caffeine content ng ato ang ginainom usa di ay siya na makakontribute ngano nagkakaroon ng insomnia. So yung insomnia, dugay kita makatulog, mga kanans. Then tungod sa naasay caffeine content, makapa-aggressive siya, mga kanans, sometimes pati yung sa ato ang kutukuto, mga kanans, grabe yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto. Once na mangaslom atong kutukuto, pati ang gana sa atong kaon, dili na pud kita ganahan sa pagkaon, mga kanans. Pero ibahin nyo yung Nans Corn Coffee. Ang Nans Corn Coffee, wala siya'y caffeine content. Meaning to say, dili siya makakos og insomnia. Dili siya makakause og hyperacidity. Kaya ang Nans Corn Coffee, gidisenyo kinisiya para ma-enjoy nato yung morning coffee at the same time, makahatag siya og mga daghan na mga benefits sama sa ma-address yung mga hyperacidity or yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto para dili luod ang ato ang paminaw and then, of course, yung pagbawas nato everyday, mga kanans. So once limpyo ang atong colon, pati man ang ato ang dugo, mga kanans, mahimo kinisiyang limpyo. So kung dili acidic ang atong dugo, walay caffeine content ang ato ang dugo, mga kanans, sa gabi, mga kanans, mas lami, mas nindot ang ato ang katulog. Sama sa atong texter, mga kanans, sa pag-inom nila sa Nans Corn Coffee, ang insomnia na address gyud, mga kanans, na improve ang ilahang katulog, mga kanans, and then daghan pud sila nalabatsyagan ng mga kaayuhan sama sa nawala yung pagpangaslom sa ilang kutukuto din ni balik kapag sick ang ilahang panglawa. So Nans Corn Coffee, dako kaayo ikahatag para kanato, mga kanans. Og isa pa, morning coffee nato, mga kanans, mas ma-enjoy pa nato, mga kanans.
0: Ate Arlene, mama ko po si Edita Lauman. Avid listener po kami. Meron po siyang cataract. Halos po matabunan na yung itim niya sa mata. Araw-araw siyang nakikinig. Lalong-lalo na kay Doc Jan. Kaya na-encourage po kami na bumili ng Nans Eye Drops. Ayun po, morning and night po siya gumagamit. Tapos before po siya matulog, gumamit din siya ng Nans Liniment Oil at morning coffee din po. Di lang po mama ko ang gumagamit ng Nans Corn Coffee, halos kaming lahat na po. Yung baby ko naman,

0: inom din UID Herba Capsule, 1 capsule, pwede 2 times a day ang pag-inom. Continue lamang ang pag-inom kini mga kanans, hantod mas ma-improve ang iyahang pananaw sa iyahang mata mga kanans. And then, dako po di katabang sa iya, no? Na importante na limpyo ang iyahang colon. So, mo kini non-scorn coffee, tabang para makabawas kita everyday and then makatabang kini siya para mawala yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto. Pwede imnon ang non-scorn coffee sa buntag o sa hapon mga kanans.
1: Ati Arlene, ako di ay si Rosalinda Sarte sa Carmen Bohol, 56 years old. Dugay na ming tigpaminawan sa inyong programa sa radio ni try ko paggamit sa non-herbal capsule o U-Aid. Sukad pagkasakit na ako. Sa akong ultrasound, naibalas-balas akong kidney o naibato akong abdo. Nitaas pod apil akong blood pressure o sugar. Sa paggamit ako sa inyong produkto ni Arang-Arang Jud ang akong pamati. Salamat kayo dilin ako maglipong-lipong og nigaan jud ang akong lawas. Salamat sa Ginoo sa inyong product, effective gud kaayo. God bless.
0: Okay. Ayan. Na para sa mga patient kidney stone og naay mga bato sa iyahang abdo mga kanans. Okay. Root cause. Unsa bang hinungdan ngano nagkakaroon ng mga balas-balas or nagkaroon ng kidney stone yung matag pasyente mga kanans. Okay. Isa sa mga hinungdan mga kanans tungod sa ato ang lifestyle or sa ato ang pagkaon mga kanans. Halimbawa, kung kita hilig kayo kita mukaon sa mga pagkaon na taas og mga purine or taas og uric acid. Asaba ni makuha na to yung mga pagkaon na taas og uric acid sama sa laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, maginamos bagoong og mga parat mga kanans. Sometimes yung magutman kita mga kanans na dili kita mukaon og on time. Isa kini siya sa hinungdan po na mutaas po ang uric acid levels sa ato ang lawas. Another one, yung sobra sa paggamit or sa pag-inom or sa pagkaon sa mga pagkaon na taas of calcium content mga kanans. So meaning to say yung sobra-sobra di ay na pag-intake sa calcium mga kanans makakos siya og stone. Yes, makakos siya og kidney stone pag musobra yung calcium level sa imuhang lawas. Kay duha ka uri yung stone. Ang isa uric type, uric acid type, then ang isa is calcium type mga kanans. So yung calcium type mas matigas siya, mas dugay siya bungkagon. Uric acid mas humok siya, then mas dali siya bungkagon mga kanans. Okay? So pero most common na nagkakaroon ng stone caused by uric acid mga kanans. Okay. So another one is kakulangan sa pag-inom sa tubig. Okay? Ginagmay ang inom sa tubig mga kanans. So kung ginagmay lamang ang imong pag-inom sa tubig mga kanans, then ikaw mismo makabantay ka na permanente concentrated or isog yung amoy sa imong ihi. Yes, there is a possibility na pwede ka magkakaroon ng infection sa imong kidney or pwede po magkaroon ka ng kidney stone mga kanans. And then, sobrang inom. Kumbaga yung mga palahubog, mga sobrang inom na mga alcohol mga kanans, taas gyapon ang ilahang possibility na pwede sila magkakaroon ng mga kidney stone mga kanans. Yes, ang pag-inom is diuretic siya mga kanans. Okay, diuretic siya. Paspas ang imuhang pag-ihi. Ang problema lamang mga kanans, kay tungod diuretics ang alcohol mga kanans, makapaspas sa imong pag-ihi, dili na makontrol yung fluid sa sulod sa imuhang blood volume, sa imuhang lawas mga kanans. So meaning to say, yung dugo ni mo mahimong acidic or kulang na sa water. So kung kulang og water ang imuhang dugo mga kanans, there is a possibility na yung mga calcium, yung mga uric acid na pag-abot sa imuhang kidney mga kanans, dili siya daritso maipagawas. So kahit tungod dili siya maipagawas mga kanans, ang may tabo, mugahi siya na mugahi yung uric acid or yung calcium. So mo start yung stone formation. Diba Doc, mention man ka na diuretics yung pag-inom. Yes, diuretics yung pag-inom sa panahon na nagainom ka. So moto na kung gainom tayo paspas pod ang ato ang pag-ihi na pag-ihi mga kanans. Pero yung side effect sa inom mga kanans, nagkakaroon ng kakulangan sa water ang ato ang lawas. Muna pati ang atong ulo bitaw, nalabad kaayo, sakit ang atong ulo, mura ginakumot siya, mura gamay kaayo atong utok. Kahit tungod, ginasuyop niya ang water sa ato ang utok mga kanans. So yung effect niya sa pag-inom mga kanans, dadto na pwede magkakaroon ng stone formation.

0: Sa panahon sa pag-inom, grabe ang atong pag-ihi. Pero after ana mga kanans, ang buhato na po sa atong lawas, dili na po siya magsigig ihi na ihi kay tungod na ana may kakulangan sa water mga kanans. So dito na dayon mag-start yung stone formation mga kanans. So muna sa yung mga kusog mo inom, there is a possibility na pwede gid mo na magkakaroon ng kidney stone kung mapasagdan kinisiya mga kanans. Okay, unsa atong buhaton para malikayan, maipagawas yung mga gagmay-gagmay pa ng stone or mga balas-balas pa na mga bato sa atong kidney. Kaya tungod balas-balas pa siya, dali ra kayo na siya maipagawas. Number one, inom kita og dagang tubig. Minimum kita, mga 10 to 12 glasses per day. Maintain ginato na siya mga kanans. Ikaduwa, kung medyo nigahi nagyud yung kidney stone nato mga kanans, okay, pwede na ito sabayan og mga herbal para mas mabungkag siya, mapahumok siya. Kay para mandali siya maipagawas. UID Herba Capsule. Isa sa makatabang kaninyo mga kanans. UID Herba Capsule kay makatabang siya para pag-lower sa ato ang mga uric acid, para sa pagpahumok sa ato ang mga uric acid. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Sabay sa NANS Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Ikaw mismo makabantay mga kanans sa pag-ihini mo. Dagan na murag crystal-crystal na sa imuhang pag-ihi mga kanans or murag abu-abuhon sa imong pag-ihi. Kana siya nag-indicate na yung mga uric acid, yung mga calcium na naa na deposit sa imuhang kidney na ipagawas na nimo siya. So yes, dako kaayo na ikatabang na kung maipagawas na to siya. Once na mapagawas na to mga kanans, so minito say dili na magkaroon ng mga stone formation sa ato ang kidney, then mas limpyo ang ato ang kidney. And then ikaw mismo makabantay, samtang nagadugay-nagadugay sa pag-inom nimo sa UID Herba Capsule o NANS Herba Capsule, ang imong ihi, mas limpyo na siya, mas tinaw na siya, o dili na siya ang suor, dili na kayo, dili na baho ang imuhang pag-ihi mga kanans. So continue lamang ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID, and then of course atong lifestyle, kinahanglan na mag-adjust kita, kinahanglan maglikay usa kita sa angay likayan mga kanans aron dili magkaroon ng mga dako na problema sa ato ang panglawas.
1: Ati or ako si Maria Teresa Soy Baguio taga Mankilam, Tagum City. Usa ko sa certified users sa inyong NANS product. Ako nakita nga maayong epekto sa akong panglawas. Every month, nag-budget yung NANS Herbal Capsule, UAID, Food Supplement, NANS Corn Coffee, and NANS Liniment Oil. Very confident ako basta na akin yung mga product na akong gimaintain. Ang akong apo, nakatamak og tuyom sa dagat. Nasamad pagyod og kawayan, niya kusog ang dugo. Kinirag yung Liniment Oil ang nakaayo. Every month, yun ko, nagpalit. And ang ako pong magulang na ay prostate arthritis, epektibo gyud. Mo ni nga daghan mi ni gamit sa NANS product. Ayan, daghan og entry si Maria Teresa Soy Baguio. Again, pwede ra gid mo daghang entry. Okay ra gid kaayo. Doc.
0: Yes, Ate Arlino. Okay mga kanans, ubay-ubay gyud para sa iyang pamilya no. Halos tanang pamilya niya nagagamit sa ato ang produkto. Sama sa iyahang anak, nakatunob og tuyo mga kanans sa gi-applyan niya og NANS Liniment Oil o kaluyan nawala gyud yung mga panakit-nakit, and then mas dali siya na iwan ang iyahang samad. So NANS Liniment Oil, isa siya sa kasangga nato sa ato ang pang-adlaw-adlaw mga kanans. And then of course sa iyahang kauban po na nagkaroon ng prostate problem. Okay, prostate. Prostate, sakit sa mga kalalakihan, labi na sa nag-edad o mga 40 years old and above. As early as 40, pwede magkaroon ng enlargement sa ilahang prostate. Unsa ba ang role sa ilahang prostate sa mga kalalakihan? Ang role sa prostate mga kanans, maokin ang muhatag o pagkaon sa sperm cell, mag-liquify para makahatag o maayong environment para sa sperm cell mga kanans. Okay? So mao na ang iyahang role. I-maintain ang integrity sa matag sperm cell ug muhatag sa maayong environment para sa sperm mga kanans, para dili mahimong acidic. Kay ang sperm cell sa mga kalalakihan kinahanglan dili acidic yung environment. Pag acidic, mamatay yung sperm cell sa mga kalalakihan. So mao kani mga kanans no, yung prostate isa siya sa dako sa mga role na nagahatag o nagaproteksyon para sa mga sperm cell mga kanans. Kaso lamang pag dili maayo ang lifestyle sa mga kalalakihan mga kanans, as early as 40, pwede siya magkakaroon ng enlargement sa iyahang prostate. So mo kinang ginatawag nato na benign prostatic hyperplasia or pagdako sa iyang prostate. Ang problema kini mga kanans once na ipito niya ang agianan sa atoang pag-ihi. Pag maipit ang agianan sa atong pag-ihi diri na makaka-cause og mga discomfort yung mga kalalakian. So mo na yung mga kalalakian na naay mga problema sa ilang prostate sa gabi i maka-complain yun siya, maka-cause yun siya og disturbo sa ilahang katulog. Kaya naiuban, dili lang kadua, katulo, kaupat, kalima, naiuban po hantod sa ikapulo or ikabainte na magsigi silag pangihi mga kanans. Kaya nga naman, dali lang mapuno ang ilahang pantog tungod sa enlargement sa ilahang prostate. Sa panahon nila sa ilang pag-ihi, dili nila mahurutanan na ay residue, na ay mabilin sa ilahang pantog tungod sa iyahang prostate na ginaipit yung agianan sa iyahang pag-ihi mga kanans. Okay, ang uban po, nagkakaroon po ng mga inflammation pagpanakit sa ilahang puson or sometimes ang uban nagkakaroon po ng mga UTI mga kanans. Okay, unsa ba ang atong angay pagabuhaton aron dili matrigger yung enlargement sa prostate o garon dili na magubag yung prostate. Number one, of course, iwas muna tayo sa mga pagkaon ng mga acidic. Then iwas po kita sa mga GMO or mga genetically modified organism para dili mahimong agresibo yung prostate cells sa mga kalalakian mga kanan. Then of course, kinahanglan nato yung pagpaligon sa prostate, pagpawala sa pagubag niya, and then pagpakuyos sa nagkaroon ng enlargement sa iyahang prostate. Yes, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa non-serba capsule. Ang non-serba capsule, makatabang kini siya para sa pagpakuyos sa nag-enlarge or nagdako ng mga prostate. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day kasabay sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mawala yung mga pamamaga sa iyahang prostate mga kanans. And then, nindot po, naisabay ang Megaman Herba Capsule para sa mga kalalakihan na naay mga problema sa ilahang prostate. So pwede imnon 1 capsule once a day ang pag-inom.
1: Ati R, ako si Ginaline F. Bulalog, taga Purok Dos, Calamba, Misamis Occidental. Dako kayo akong problema sa kumbana kay naa siya'y taas kaayo og blood sugar. Dayon mikalit lang siya kaniwang maong sige mi pa doktor. Dayon miabot na ang panahon nga sige na siya mulo bahin sa iyang tiil og sa iyang mga ugat-ugat. Iyang mga lapa-lapa. Mura daw gisamad sa maran, dili siya makatulog. Miabot na sa punto nga moingon siya og dili na niya kaya. Maghigda na lang siya sa... So, para malingaw siya, akong itapad ang radio. Para malingaw in town siya, ate. Nakadungog siya sa inyong programa, ining Nance Herbal Capsule o UAID. Ako siyang gipalitan. Kaluoy sa Dios, nakalakaw-lakaw na siya o gipainom po na ako siya o Nance Corn Coffee o haplas nga Nance Liniment Oil.
0: Okay mga kanans, kumagas yan, no? Naasay mga problema sa iyahang blood sugar. Pansin na to mga kanans, niabot sa punto na pati ang iyang mga peripheral na mga ugat sa iyang mga tiil, makabantay na siya na sa mga discomfort, ang ngulngul, sakit na siya, muragi, samad-samad na siya mga kanans. Isa kini siya sa mga komplikasyon if dili makontrol ang diabetes sa usa ka pasyente. So katong iyan nabatsyagan sa iyang tiil, mo itong ginatawag na ito ng mga peripheral neuropathy siya mga kanan. So kumbaga, yung ugat sa iyang tiil, hinay-hinay na siya kabarahan, ug nihinay-hinay na po na wala ang circulation sa iyang tiil. Mo itong magsigi siya og banhod mga kanan. Then sometimes, pati sa iyang sensation, sa iyang mga lapa-lapa mga kanans, mawala siya mga kanans. Kaya ang mga gagmay na mga ugat or mga nerves sa iyahang tiil mga kanans, nasupna na siya sa sugar. So dili makadaloy yung dugo mga kanans. Kaya tungod dili siya makadaloy yung dugo, mo din ito ang uban bitaw na naay pagtaas sa ilahang sugar or na diabetes mga kanans, dili sila makabantay na nasamad na ang ilahang tiil mga kanans. Kaya tungod nawala yung sensation sa ilang tiil kay tungod nagkakaroon sila ng mga peripheral neuropathy, isa sa mga komplikasyon sa mga diabetes mga kanans. So ang atong angay pagabuhaton, i-improve yung circulation, then of course makontrol yung blood sugar niya mga kanans sa dili para mubalik og maayong circulation. kanans, isa pa sa kinahanglan to mga kanans, no, na pag naatay mga peripheral neuropathy mga kanans, ibabad na to ang ato ang tiil sa medyo init-init na tubig. Mga around mga 5 to 10 minutes. Then after 5 to 10 minutes mga kanans, hawason, haplasan na itrapuan, ugmala, then haplasan na yun, ugnans liniment oil. Then ihangsa na to kadali, mga 5 to 10 minutes din. Then after na mga kanans, pwede na kita matulog. And then of course, ayaw kalimti ang pag-inom sa NANS Herba Capsule para sa mga diabetic patient. 3 to 5 minutes ang pag-inom bago mukhaon mga kanans. Okay, not more than 5 minutes, kung pwede 3 minutes before meals. So para ma-activate na to yung inulin. Then you eat Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day po yung pag-inom. Then every 15 days or every month mga kanans, ginarekomenda ko na mag-monitor kita sa ato ang blood sugar.
1: Dok John, thank you sa Nance Coffee. Napalit na ako sa Cherry Pharmacy Dipolog. Jennifer Goodini of Luok Istaca, Dipolog City. Salamat kayo sa iyong product na okay, Jude, kayo. Ang akong paminaw. Ugmo na kini akong ipangapi kada adlaw ATR. Kay, 3 times a day, give me, mga pi. Ilabi na si Mama, dili makabawas. Ug sa dihang wa pa siya makagamit sa inyong corn coffee, magka-problema gid siya ATR. Thank you kayo sa inyong produkto. Okay na kayo yahang paminaw og lami na kayo ako ang tulog ATR. Mga di gid mi magpawala og Nance corn coffee sa balay.
0: Okay mga kanans, Nance corn coffee. Nance corn coffee mga kanans, gigama kini siya para i-address ang mga problema sa ato ang digestive system. Very common mga kanans is yung gintaw nato na sigig pangaslom. Ikaduha mga kanans is constipations. Dugay kita makabawas. Kung makabawas kita after mga 2 days, after mga 3 days. Okay, balo na kita mga kanans, pag dili kita makabawas everyday mga kanans, pwede kini siya isa sa mga hinungdan or makapukaw siya sa uban pa sa ato ang mga sakit sa sulod sa ato ang panglawas. Kay mas maayo na mas nindot, limpyo ang ato ang digestive system aron malikayan ang uban pa na mga sakit sa ato ang panglawas. Ang Nance corn coffee pwede sa imnon, buntag o pwede pod sa hapon or sa gabi mga kanans. Ang Nance corn coffee wala siya'y caffeine content. So meaning to say dili siya makapalpitate sa ato ang kasing-kasing. Kaya ang Nance corn coffee is purely corn siya mga kanans or mga traditional coffee na ang purpose is to enjoy ang morning coffee. And then ikaduwa na naay mga health benefits para mubalik o kaayo ang ato ang panglawas pati man ang ato ang katulog mga kanans.
1: Ate Arl and Doc John, salamat. Kay sa kadugayng panahon, nagproblema ko sa daghang gibati sa akong lawas. Tungod kay senior na ko, gikalipay na akong dako nga ni ining tungura, nakaplagan na gyud nako ang inyong produktong haom nga nakahupay sa akong gibati. Salamat kay Ate Arl. Ako si Orsina Lumutos o poblasyon dita Antikera Bohol. Ayan, okay. Ate Arlene, andok dyan. Ako si Hilmida Kaako of Kaubayan, Kasisang Malaybalay. Nigamit ko si yung produktong Nance. Sa gayong grabe akong gibati nga panuhot unya na sulayan ko ang laing klase nga haplas. Apano ginawala akong gibati nga panuhot busa ni palit kog Nance Herbal Oil. Pamasin nga mawala akong gibati. Og salamat kay nawala gyud. Hangtod karon maintain na nako ang Nance Herbal Oil.
0: Okay mga kanans, no, once na yung tawag nato mga pamaol, yung mga panuhot sa ato ang panglawas. Ang solusyon gana mga kanans, no, is a massage therapy plus a plasa din nato og Nance liniment oil. Ngano man di ay dokong inom lang kita og tambal na dili kita magpahilot, dili kita magpamassage kung ato ang ginapangbati is ginitawag nato mga pamaol or panuhot. Sa pag-inom nato sa tambal mga kanans, yes, mawala yung mga panakit-nakit sa ato ang panglawas. Nawala siya kay tungod sa influence sa synthetic medication mga kanans. Kaya nainuman kita o mga pain reliever. So di ba, common sa ato pag na yung mga pamaol, mo inom kita mga pain reliever. So ang pain reliever is parang anesthesia na siya mga kanans para dili nato mabatsyagan yung mga panakit sa ato ang panglawas. So meaning to say, when the time na naapa yung effectivity sa synthetic medication, usually, mawala gyud yung panakit-nakit sa ato ang kalawasan. Pero ang mga pangutan ng mga kanans, yung ni-accumulate na mga uric acid, mga lactic acid, or mga panuhot sa imuhang kalikuran, sa imuhang mga muscles, nawala ba? Wala siya, nawala mga kanans. Ang imuha lang, ipataas ni mo ang imuhang pain resistant. Okay? If we say pain resistant, maokin ni yung tolerance na ito mga kanans ba? Kung gaano kataas ang atong tolerance sa pain. Kung sa una, 1 to 10 ang 10 ang pinakataas, kung sa 2 pa lang, maka-feel na kita og pain. Karon pag makainom kita mga pain reliever, bisan mag 5 na, mag 6 na, or 7 na, dili pagyapon kita maka-feel og pain. Kay tungod sa presence sa mga pain reliever, mga kanans. Pero after mawala yung epekto sa imuhang gipang-inom, mabatsyagan na sad nimo na mamuypoy, hawoy, luya, gapanakit na sad ang imuhang kalikuran. Mao kato ang naitabo sa atoang texture, mga kanans. So, gitry niya, nipalit siya og nans liniment oil o gihaplas kini niya sa iyang kalawasan, sa iyang mga pamaol, mga kanans. O siya mismo nakaingon ni bati o kaayo ang iyahang panglawas. Kaya ang mga panuhot, mga lactic acid, mabungkag kini siya sa panahon na hiluton siya, mga kanans. Plus, giaplayan mo dayon og nans liniment oil, meaning to say, mutabang siya para dali mabungkag ang mga lactic acid, din mutabang siya para maipagawas. Mo nang uban, after nila mapahilot mga kanans, grabe da yun ang ilahang singot. Kay kanang singot mga kanans, mao ka na siya yung mga panuhot sa sulod sa iyang panglawas na nigawas na siya mga kanans. And then kay tungod, ihaplasa na ito og nans liniment oil. Maprevensyon na niya na masudlan og hangin. Kay kung dili mangod na ito haplasan, og nans liniment oil and then grabe ang imong singot, paghapakon ka ana sa hangin mga kanans, imbis na nagagawas ang mga panuhot sa imong lawas, mubalik og constrict or mukuyos usab ang mga pores sa imuhang lawas. Pag close ato niya mga kanans, yung mga panuhot ni mo dili na dayon siya makagawas. So mo to ang importante yung nans liniment oil para maprevensyonan bitaw na dili mahapak sa hangin or and then mutabang siya para dali ma-release yung mga panuhot sa imuhang panglawas. So nans liniment oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa ka nato, labi na kung medyo bugat ang ato ang mga trabaho sa mga farmers, sa mga laborer, mga gapamasan o mga bugat mga kanans, ihaplas kini siya sa gabi'i para pagkabuntag na akitay panibag-o na kusog sa ato ang panglawas mga kanans.
1: At Arlene and Doc John, ako si Analisa Calyora Favorada, taga Himalalod Negros. May palit gid ko sa butika Genesis sa Himalalod sa inyo ang product Nance Liniment Oil o Nance Corn Coffee. Magkaingon ko nga talagsaon gyud ang inyohang produkto. Ang kape, ang lasa, lami, mawala gyud ang ako ang ipamating kabuhi. Ang liniment, mawala gyud po ang akong pamaol. Daghang salamat sa inyohang produkto.
0: Yes, mga kanans. Yeah. Ang Nance Corn Coffee na ito, mga kanans, is dako gyud kini. Ikatabang labi na. Katong sige kabuhion, sige pangaslom, sige hyper acidity, sige sakit ang ilang tiyan, ilang kuto-kuto, and then dugay makabawas, Nance Corn Coffee ang usa sa dako ikatabang sa matag isa kanato mga kanans. Nance Corn Coffee pwede imnon buntag og hapon po mga kanans. Then Nance Liniment Oil, dako kaayo ikatabang lalo na sa mga kalalakihan na medyo bugat ang mga trabaho, mga farmers, mga laborers, mga driver, kay baluta sa mga driver, pagkahapon ana sakit, hapuy-puy ang ilahang mga paa ana mga kanans, ang ilang mga batiis, pati ang ilang backbones, ang iyang likod mga kanans, din ang ilang shoulder sa pagpugong sa nubila. Makabatsyag na sila mga kanans, so labi na pagbugnaw ang panahon, mungulungul gid siya, manghawoy gid ang ilahang mga shoulder mga kanans or ilang mga abaga. Haplasi kini siya og Nance Liniment Oil para dili mugahi yung mga panuhot sa imuhang mga kalikuran mga kanans. And then maiwasan nato yung mga pamaol mga kanans. Nance Liniment Oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa kanato mga kanans.
1: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang Lunes pohon sa mga tagnagsamang istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again, usbon nako, Nance og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah, and then of course mga ka-NAS,
0: ipa-upgrade na po ang ato ang NAS Herba Capsule.
1: Yes.
0: Para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
0: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NAS Herba Capsule. Karon ang NAS Herba Capsule, gitawag nato na NAS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans.
2: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol bagyod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. O syempre ang atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NAS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong NAS eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NAS eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos hantud garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAID og kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you, Lord, sa nang sirba ng gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit.
4: Kini si Dr. John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: TYRD Kinaham Kanunay.
9: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya man ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balit!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurimaw. Welcome to sub, this program mas kurimaw balong dagur. Okay, kumusta? Og, magina, otlang tanga na amo sa kadasig. Og, kapiskay may galas panlawas. Adlaw karong Sabado, July 18, 2020. Yeah. Og atong tigmo day 400 pesos. 400 pesos may galato.

kauhaan o walo ka sundalo sulod sa gingharian. Dili managan bisan pagrekrekan. Manatutig mo ha. Kauhaan o walo ka sundalo ang sulod sa gingharian. Di jud managan bisan pagrekrekan. Muna, may gala itong tigmo, mga ma... Pabot ang sabang itong gandam. Karong adlaw nga nasadyod ba ka mo? Ha? Nasadyod ba ka mo, mga kurimaw? Maga... Uy, unang ilingaw-lingaw. Unang ilingaw-lingaw, otso. Ha? Otso ito, unang ilingaw-lingaw. Og pabot ang may gala ang duha para makumplito. Magsugod na tayo, dito ang pagpatagumpay.

Pelea COVID. Why he look gay? Why he look gay? Lang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak longkay. Reveal di dalam. Di mudagan bisa pagrak-rakan. Oga, ang akong tubag long sa imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay. Mga sakinan. Dapag yung checkpoint na lang. Gikan daw kang lean. Sa Lapu-Lapu. Kumusta mga taga Lapu-Lapu? Computer. Kumusta mga kong amigong Imbalmer na Espunyong? Og balong. Ang akong tubag. Anang tigmo ni Mukay. Na corner na lang. Sabay na corner ba? Og yeah, pagyad akong tubag balong sa imuang tigmo sungkay computer. Wa pagyad gya po. Og long tubag kay nasan eh ang tubag anak long kay. Buha ka, Platon. Platon sa? Long tubag, ana. Imong tigmo. Mga bodyguards. Di naman to. Itin naman tong bodyguards. Itin marines. Still eat to the marines. Tanaw nila may galang amurag kalarag na. Awa na. Akong tubag lang sa imuang tigmo kay tudling na. Tudling garay. Tudling sa mga garay na. Aga akong tubag balong kay sungkay. Computer. Yan. Computer. Og dayon. Ang tubag anak balong. Sa tigmo ni mukay. Mga kuto sa ulo. Og mudaga sila. Umpos na kabalhinan. Daganag kuto 28 kabuok. Long, ang akong tubag anang imuhang tigmo kay mga piso sa himungaan gikan daw kang sukor sa buhok computer. Wap agyot gyapon. Oga akong tumaglong anang imuhang tigmo sani irong buah. Long mga tad-tad na kay di man malutlan di mudagan lutlan ay basta mukha o ganon gani ah lutlan kagiyod ah gawas o di na mukha o ganon oh kana ganin di mukha o samot na madutlan. Luya. Og long pasahiro na. Gikan daw kang Jubin sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piyuto. Dito may gala sa unang pasiyaw. Dito may gala sa jeep di pasahiroan. Gatapad kini si Balo og Henry. Kanya kini si Henry may gala. Nag-sleepless o niya, gahawid anang tubos to nga. Niya purting baho ag ilok. Di ang huwa nag-aguantas balo. Naag. Nibreak ang jarbet driver. Naimanaag? Wala. Naag lang.
Unsay wala, unya naog-naog. Kining kamot ni Henry ba ipanaog na kay baho kay ilo. Sama ni. Sama ni. Ah, manungaw pag ino. Oh, iyan na pag kamot ba diya sa tubo, ipatitabit. Para mo hungaw gid ba? Iso kay ilog. Oy, mga away. Oh, ni ubang tao may gala nga ang ilog porting isuga. Pero ang tao nga kada sa ilog, talawa niya. Nagandagan mo. Dagan! Dagan! Long akong atubag sa imong tigmo kay hagdanan na long at taas. Gikan daw kang tupi. Sa Iligan? Lusot pa Iligan. Visayas? Akong tubag. Long sa imuhang. O tigmo. Nara. Mga unggoy. Ang unggoy. Og edad na long. Ha, edad na sa tao. Gikan daw kang Cleofi Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og akong tubag. Long sa tigmo nimo. Ha, akong tubag anak kay Barko sa China. Ah, mga rakrakan, managan. Gabok, may nila. Substandard. Ah, substandard. Og akong tumaglong sa imuhang tigmo. Mga lamigas. Gikan daw kang Minda. Sikihor. O, kumusta mga taga-sikihor? Og tumaglong anang imong digmo mga pirata ka na kompyuto wap agyapon wap agyapon mga kurima dayon ang akong tubag balong sa imuhang digmo. Mga adik na lo. Mga adik na sila. Grabe nang dinakpan na ikaw may galas gapayuhot. Kaya di madakpan. Easy money. Og di apadyod. Long ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Upat na ka. Ano siya? Wap agya po. Og akong tubag. Long kay edad mana. Gikan daw kang Karen Sikihur. Kay og magandang edad bisag arakan nimo. Diha ra gid iyang edad. Mga kuhol na mga kuhol na. Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. 28 liters na. Computer. Wap agya po. Dayon na. Ang tubag long sa imuhang tigmo. Partido sa eleksyon. Computer. Huh? Oh, yeah.

0: Tambubuan. Yuto. Og posti na lang sa kuryente. Yuto. Ngipo na lang. Wa ay pagyapon. Og akong tumaglong kay ngipon sa tao. Gikan daw kang Ramil Iligan. Kumusta mga taga-Iligan? Og di panyod ang tumaglong kay Bulig sa Lumi Piyuto. Wap agi hapo. Og ang sumisya mga security guards sa mall Piyuto. Ano man ang uban nga wa may armas hoster man. Ha? Nay mga kuasay nga way armas may hoster. Og akong tumag lang sa imo ang tigmo kay tudling sa mais. Gikan daw kang Rimi Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong at tubag anak balong sa imuhang tigmo buhok sa upaw. Upaw nga ni may buhok. Og agong tubag long kural gikan daw kang Thea sa may Cebu. Kumusta mga taga Cebu Cebubuy. Si Buboy. Direta may galas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Doy-Doy si Kihor. Katong amo may gala ni Balong. Gingnan siya Balong.
1: Sir,
0: gimingaw magugsaging kardaba do. Uli sa inyong bukid ko. Pagbalik pagdagwan saging kardaba.
1: Sige, sir. Sige, sir.
0: O niya, kay pag-uli ni Balong, duhamang kabulig ilang gikuha. Iyang gikuyog sinri, nagpasaan sa usa. Balong.
1: Sir.
0: Ingon ko nga, pagkuhag saging sa inyo, hindi ko nga...
1: Mabitaw, sir. Nagkuha bitaw saging sa duha kabulig. Naakang Henry, isa gipasaan.
0: Ingon ko, saging. Ayaw, apilagdang unggoy. Ayaw! Mo mga pilong unggoy. Muang ganyan si muang mo niya si pilong mga unggoy. Pilong mga unggoy. Aga balaw akong atubag anang imuhang atig mo. Trend na balaw. May bisag o saon, di mo atras. Piyuto. Wapagid nga po. Ato ikaduhang lingaw-lingaw may gala. Kwatro. Kwatro ato ikaduhang lingaw-lingaw o paabot ang usa. Para makumplito mga kurimaw. Long ako atubag anang imuhang tigmo bulig sa lubi. Bulig yapos lubi. Yuto. Og diya pag yun sakit nga complicated. Complicated or completed. Long mga iring ka na. Siro kaking iring no. Oh, punta ka lang prihi may arabay ang suha po. Oh, okay rag anso pero ang kwa ang iring kay anso nga baho pag okay balik ta or padayon tong sligan akong tumaglong ganggang na. Oh, ganggang dili gingging jingjing. Ang tumag 28 ka sultada kuya sa Bulangan. Gikan daw kang Ken. Kiken Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ha? Pagod. Ang akong tumaglong ngipon dalabagaan. Nabigtiguan na walibagaan.

O, gikan daw kang Anante Hagnabuho. Kumusta mga taga Jagnabuho? Og ang tubag analog sa imo ang tigmo. Pamilya na. Computer. Wap agya po. Lang ang akong ang tubag anang tigmo ni mo. Yan. Mangingisda. Pyuto. Wa ay pagidgyapon. Ha? Wa ay pagidgyapon. Og ang tubag anak longkay. Piniriso. Kompyuto. Wa ay pagyapon. Wa pagyapon naka asag tong tubag. Long edad. Oh, gikan daw kang Jimmy. Lumagito. Og akong tubag. Balong anang imong tigmo. Kuto lusa. Ha, lusa kuto. Og ang akong at tubag sa imo ang tigmo longkay. Kuryente. Dapat kagaw na lo. Ha? Kagaw. Kagawad. Kagaw nga. Ewan. Kagaw nga wad. Long tubag ana. Imo ang tigmo. Lamigas nga. Pyuto. Og usan eh mga tao sa rehab, girehab kay adik. Gikan daw kang tunyo sa buhok. Dalan. Di mo dagan. Maure dagan na no. Og balong akong tubag anang imuhang tigmo. Iring sirok. Sirok yun. Og akong tumaglong anang tigmo ni mo kay edad mga. Lang manok naglumlum. Maricar sa sikihon. Wa ay paghihapon ba? Awa paghihapon. Nagkasakto og tubag. Ayan, tubag long. Nagfile og hollow blocks. Gikan daw kang rin-rin. Dumagit. Wap, agya po. Og ang tubag anak balong. Sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay politiko. Mudaga mang politiko. Oh, mo gani nga og makadaog pag humag eleksyon, mulingkod. Oh, kay gikapog dagan. Kapoy big dagan po. Oh, mo na og palaron ka. Mudaog human imong dagan, makalingkod gyud ka, magapahuway gyud ka. Og di ka daog, adi kalingkod. Maupo lang. Lang akong tubag. Anang timo tigmo kay kaga kahoy sugnod. O Damian kung may gala sa bugo. Kumusta mang bugo Damian? Og akong at tubag anak balong sa imong tigmo kay nagpanon. Ha, nagpanon nga langgam. Gikan daw kang titing Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Mayong pag paminaw. Og di apa yun? Akong tubaglong anang tigmo ni mo Jeep. 14-14 taas oy.

Taasa ko kayo. Okay, akong tubag lang sa imuhang ating mo. Ayan. Ang tubag anak kay Lumlum ang manok. Oh, kinumdum ko ito sa una imbis kay manok ang itlog rohong tuyo. Naglumlum ang isig panusik. Siya ko'y nadago. Paskang hunita. Og akong tubag lang kay bodyguards. Piotr. Naman ko'y kailangan bodyguard nga mo. Muna pa magdagan kasi ang gabantayan. Muna pa siya gawa. Oh my God. Secure ka din ako gulingo. Tikla. Tay. Og manguyab ka ng secure ka ha. Oo tay. Ilagkaadlaw gidas balay. Oy. Muna uyab ni mo. Oo tay. Ingon ko sa imo ka ng secure ka ha. Yes tay. Oy. Masa may trabaho na. Security. Di secure ko. Kaya ay pwedeng trabaho security ba? Lingkod-lingkod lang. What lag bunalan. Oh. Pagkapuyog lingkod, lakaw-lakaw. Oh, what lag bunalan. What lag puspusan. Akong tubag. Balong sa imuhang. Tigmo. Ang tubag anak kay Spike. Ano siya Spike? Computer. Wap agyapon mga silingan. Og tubag long. Anang tigmo nagparid. Computer. Oh, sa una ba'y kanabito magsunod tas patay lubong? Portig yung hinaya. Pero karawa na. Di ka maginahinay ka, biyaan ka sa purlong. Oh, lahat namang driver sa purlong sa una karon. Oh, sa una may gala ka, naging murag hinay ka ba? Oh, hinagig kayo, baklay. Ah, karon magsunod mas purlong. Ah. Biyaan mo. Muna karon may gala ka, ang taong mo uban o Lobo, magmotor na mo, sakay na kayo, biyaan. Okay, dito may gala sa tuang nasayod ba kamu?

Nasayod ba mo mga silingan? Og pila ka ring ang naa sa flag sa Olympic? Oh, kamo pila na. Matod pa din hi mga silingan. Kanabitang lain-lain og kulor nga ring sa flag. Ang ring nga naa sa flag sa Olympic, lima ka buok.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo kata di ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibang nga gasaliton sa butika kay nadlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi prayer na sebal kapsul og UAID akong gitari so muna kini akong giminsin og dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Villanosat, agoyo ko din sa Purok 2, yes, kublasin si Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may galang masaligan. Dito sa tuwang pagpataguban. Aga balong ang ako ang tubag anang imuhay atig mo ayan ang tubag anak balong kay ayan akong tubag anang imong atig mo unsa ni akong tubag long anang tigmo nimo kay nanoni gabas na lo wap agapon computer aga akong tubag sa imuhang tigmo balong kay, Okay, tubag lang si mong tigmo kay ngipon. Pewton. Wap agya po. Katapos ang ibilin. Ayan. Katapos ang ibilin may galas kurimaw. Numero dos. Number two. Okay. Wala oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. O salones na sa buhon. O happy weekend.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
7: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud kong makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
1: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usay on sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action radio show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarence Street sa Yukon Building o sa Dalan CPJ East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: May gala, kumusta? Welcome sa Tolmanon Democracy in Action. Kinino sa panyong higalas kanginan si Bob Galero, makikuan kaninyo sod sa 30 minutos. Maghisgot na usap kita sa mga katikaran sa atong palibot. Welcome sa Tolmanon Democracy in Action. Adlaw kita karon nga Sabado, July 18, 2026. At ikaban din sa itong broadcast center si Engineer Gilbert Tolop. Ato sab, i-shout out din he. Ato mga amigo ne, kanhi City Councilor Jonas Rebel Cazzo. Councilor Majority Floor Leader Jose Floro Plongplong Bonal Caprenca. City Councilor Idi Borja o Councilor Tim Butalid. Ingon man ato ang director, provincial director sa TISDA nga si Director Jose Floro Rinca. Maing hapon de kaninyo. Ato usab pagdibaya sa ato mga radio listeners, sa ato mga online viewers. Mga bulanon, mayong hapon diha kaninyo. Kumusta ang inyohang mga activities sa usa ka semana? Okay ra bang dagan sa inyong trabaho o bang pa mga kalihokan ninyo? Kami sab nang hinaot dire nga kampante kamo sa inyong mga trabaho. Ato pa di-shout out din he, ato ang mga loyalist nga mga viewers, mga igsoon. Dito sa Melbourne, Australia nga si Cesar Tan. Cesar, mayong hapon dias inyo dias Melbourne, Australia. O si Vicky Lapuag nga tuas England. Si paring Emil Borja tuas New York City. Mayong hapon. O mayong kung ano ito, kadlawon siguro dito sa USA. Ingon man atong idol nga si Mario Salazar. Nga tuaron dito sa Dale City sa Virginia, USA. Ato pang isyat atin si Mark Pernia. Mark! Ready na ang plastada ang ato ang kalihukan karong July 22. Ika 172 makaigsunan nga what you call this? Bohol Day. Celebrations sa atong probinsya. So, ready na Mark, ha? Unya, ato pong i-shout out din eh, ato ang Batanong Mayor o Vice Mayor dito sa Lungsod, Hitape. Mayor Cariboy Munilias Camacho, Vice Mayor Casision Camacho, ABC Federated President Sidon Carrizo Munilias Camacho Deport, mga konsyali sa Lungsod o si Ma'am Teresa Munilias Camacho atong Municipal Administrator diya sa Lungsod sa Hitape. Ato pong higalang Mayor Clarin Eugene Ibarra. Mayor! May hapon diya o gato ang Mayor diya sa Lungsod sa Buena Vista, Dave Dualio. May hapon ninyo. O atong kogihang Mayors Danau, Maria Celeste Lirion, Batanong Mayor na to na eh. O gingon man si Mayor Moloy Apat o si Gagawad Loy Apat diya sa Lungsod sa Daguhoy Bohol. Okay. Bueno, dita maglangan. Ato mong i-shout out ni si Marvin Dagangon. Niya sa Topicas Linya. Ato ang kogihan nga Mayors Clarin nga bag-o parbaniga sa ulog sa iyang adlaw na tawhan. Happy birthday, belated Mayor. Mayor Eugene, mayong hapon, sir.
1: Mayong hapon po, Abab.
0: Imong pagtibaya sa ato mga kaisunan nga taga Clarin, yas Bohol, o toa dito sa Europe o sa Amerika. Mayor, palihog.
1: Sa tanan nga naminaw na to din sa sadyanan sa DYRD nga ni dumala ni Bob Galero sa taga Clarin ni Aman sa Bohol o sa Visayas o sa Mindanao o sa Tibuok Kalibutan. Mayong hapon na itong tanan.
0: Okay. Unya day, Mayor. Belated happy birthday ni mo.
1: Oy, salamat, Rob. Salamat.
0: Okay, kining mahimo ba og imong tagaan og mga kasayuran atong mga katawas klarin sa imong mga programa diha sa atong lungsod nga gapadayon pa o katong na kompleto na mayor palihog.
1: Aw, oh, magpapon ba mga atong programa karon sa atong lungsod sa Klarin mao magpagpadayon sa kahapsay og kalinaw sa atong lungsod sa atong mga tao sa tibok panagkabaryuhan. Og ang ato mga proyekto para sa mga mag-uuma nagpabilin nito ang na nagatuto karon sa ilang sitwasyon labi na ning balita karon sa El Niño. Pero sa pagdai mga balita dili ta pa rin talhana padayon ta naghatag ito sa atong mahatag nila nga mga kuan gamito nun pag-uma sa mga high value crop o sa mga masak. Lakan kay gani karon sa atong sandugo sa atong agrofair nag-apil ta karon din ha. Atong oh. Sugda to pisa 12 ko to gahapon, pisa 17.
0: Oh, dito bitak ko sa boat na to, sa Klarin, dito ko nag li ko sa mga display ba.
1: Dito atong mga gulay tong gi ko din ha.
0: Oo. Oh.
1: Nya ang ato ang mga kadalanan bab ka atong hinahinay og trabaho, kaloy si Ginoo, mao tong kanang access din na sa barangay Buntod nga manay bid-in ato diring dapita sa side sa shoreline paingon sa atong Buntod sa Limono.
0: Oo.
1: Ning lapos na ta sa atong opening paingon sa barangay Buwangan.
0: Oho.
1: O nya ang sa pikas niya nga opposite niya nga side paingon sa barangay Kumang. Nga na diha atong ipanuhan nga atong limuon lang yung tanga Great Walk of Klarin.
0: Oo.
1: So naka humantot sa ato ang pangsiminto dito.
0: Oho.
1: Pila kami teros to. So, ang may gamay lagi kuwang masibot na puro siminto niya sa Kumanga area. O, naapod na yung nahimo din sa tuwang kuwan, ikan sa itong barangay Buwangan, paingon dito sa barangay Danahaw.
0: Oh.
1: So, naapod na dito yung nahimo ba? O niya, naapod na yung kung napukar dito, nag-mobilize na punta sa kung dito, kaya naapod na himo dito, aron malapos ang gila dito parang paing ko dito sa barangay Bumpongbuot.
0: Okay.
1: So,
0: oh, padayon sir.
1: Yes, Bob.
0: Padayon sir.
1: So, mo na itong kwan, mo na itong ginahimo karon, Bob, kanang anam-anam lagi kay balong tanin ko ta gobyerno nga ginagmayra po ni ato ang tao sa lungsod na to kay di pa man kita abunda kayo sa panglapi.
0: Tinuod yun na sir. Anyway, hinay-hinay basta kanunay makita gyud sa mga tawhan nga way puas ang imong paghatod sa mga basic services sa mga tawhan, sir.
1: Mo gyud ba mo na itong wag na itong ipaningkamutan gyud nga kana lang imong farm to market road mo gyud na gusok gyud sa mga mag-uuma.
0: Oo. Okay, ang pag-asa Mayor Eugene ni pagawas na po sila og weather bulletin nga kini daw ang ilinyo ha kumo kusog daw ni karong probably sa hinapos nga buwan sa July o sa succeeding months ani. Unsay preparation nato sir pag mitigate nining impact puhon simbako sa El Nino?
1: Moni karon ba sa atong panubig ato ginang gina monitor dito ang source nato kay kwan man na siya kining spring.
0: Oh, spring. Oo.
1: Oh, so sa atong mga

0: Ay, gitap na to nga mainom sa mga tao, sir.
1: Source na to, diba? Kanara barangay kaluwasan sa may paingon sa lungsod.
0: Oho.
1: Pero natin mga barangay para sa Nadanahaw, doon na po yung ilahan din to. Sa atos barangay sa Bakani na po yung atua. O dito sa barangay Kantayok na po yung ilaha. Kana mga spring na to dito nga local na to matag barangay.
0: Ah, mas maayo. Unya kini sir, ang connection ini moabot na ba sa level 3?
1: Ang kaning gikan sa kaluwasan ba mao na atong gipaabot na sa atong mga kabalayan. Abot na siya na natay mga 900 plus ka wala na kusina ka atong i-supplyan.
0: Ah, mas maayo. Okay. Kining atong mga mag-uuma gatikad ug basa cancer kumusta man nga nakapanaro nagasugod na bagdaro sila sir?
1: Kining ato ang Bakani nga area karon pag makita mo na sa highway kalis kuno kani sa ubos dapit nakatigom-tigom po nila ang tubig kagi ka sa taas na nakatanom-tanom na ang mga ganyan nagtubo na.
0: Ah, nakatanom na.
1: Oo, oh, hindi padagan na padong sa taas.
0: Ah, mas maayo.
1: Yeah.
0: Party sa kuan sir sa atong bago para bataga kuan no ga open sa klase sa opening of klase sa 2026. Kumusta man ato ang mga eskwelahan sir, wa ba tayo ikakuha ngon sa mga classrooms diha? Sa elementary o sa secondary?
1: Kalau sa Ginoo ba, bago sa rayo itong namin din, ato lang ibintin karong ba, bago niya karong bago na problema lang tayo ng signal, pati mga gamit na magkita karong ng mga ako na to, computer. So, nangayo ko sa national o kwan natay ipangayo nga kita. Kwan na pata, amot matagaan, laging bawasan mo ko sa itong pangayo nga lima lang o sa kaeskulahan mayor, wato tagaan o Starlink.
0: Ah, Starlink nga kwan sir, kini nga
1: signal.
0: Signal.
1: Kay mga to mga mamana-mana ay gamit ko sa matungkuan. Ulo ka na anay eskwelahan ito, gitagaan na kanang barangay Tanahaw. Pero nangayot pa yung lugang niya, hopefully matagaan ko mga lima ka eskwelahan ang matagaan sa signal na Starlink. Kay pinta yun na yung nanabab, kalabi na ko sa mga bukid-bukid nga dapit.
0: Tinood na sir. Oh. So, doon na yung mga internet connection sa ubang mga lungsod o sa mga barangay through Starlink, sir.
1: Yes, Bob. Yes, Bob.
0: Kay kinilabang connectivity sa kuan, kining atoang mga wifi, kung sa dia, sir. Kuan eh, importante po sa itong mga maestra o mga maestro o mga estudyante, sir. Dako kay nig kapuslanan siya.
1: Yes, Bob. Mauna po kinilauso karon kay karon wala kay kung ana, murag looy kayo ang imuhang pag-estudyo.
0: Tinood yun na, sir.
1: Oo.
0: Sa ato ang kuan, sir, unsa ba itong preparasyon? Simbako ning El Nino og dili gyud mapugngan ni siya kining asa atong parties health program nato sir para sa atong makatawas ka barangayan kumusta man.
1: Oh yes Bob, sige pag monitor ang atong panalang karon ang ato ang MHO. So tanang nga preventive measures ba ato kinang gi andaman daan pati atong DRR health program nato ba batog yung paning kamutan.
0: Oh, mas maayo.
1: Sige kita ko na sa atong MHO na sige tag meeting. Ang aton na sa nutrition na sa MHO mo na atong ipaningkamutan nila nga matuang gyud nato ma'am. Hatag gyud nato ang usay atong mahimo nga balag pinobre nga mga serbisyo sa atong mga katawhan.
0: Okay, mas maayo sir. Okay, parte sa kuan sir no? Samtang na hinumduman pa nako. Sa atong buga sir, naka-deliver na ba diya si Governor Arias katwitang tag 10 kilo sir sa atong lungsod? O naka-deliver, yes, naka-deliver naman pila ka pamilya sir or household ang itagaan?
1: First delivery ba itagaan tag 1,300. Nya madungag gana po na karong di karong sunod simana mo dogang mo second trans na si Governor nya dungagan niyo 203.
0: Mao ning tag 10 kilo sir.
1: Yes Bob, yes Bob.
0: Kinsa mang sektoran sir makadawat ani?
1: Ang katong gikon sa DSWD Bob.
0: Oho.
1: Mao yatong gisunod yon kay og dili mo sunod ang DSWD Bob. Ang mayor gyud mao ay puno sa mga pagmahay o mga pagkuan. Paninglan, ingon mo na nga adbo yung ikuan gyud sa DSWD o kinsa gyud ang gilista labi kay ang DSWD gikan mo sa region ng ilang pangalan dawaton. So mao gito ya mong gi pagyo ko sige ma'am. Kamo lang gyud ma'am kay sa batong nay masuko na mo. Di tal mi ma kuan dili mi mak konsensya kay wa man mi magbuhat sa ingon.
0: Correct, correct.

0: Okay. Mao ba ni mga sektora, sir, nga nahatagan na og 10 kilos? Kini bang person with disability, mga senior citizen,
1: yes, o
0: katong mga single yes, parents, sir? Mao ba ni?
1: Yes, Bob. Yes, Bob.
0: Aha.
1: Uh-huh. Sunod kita na ito sa disability, Bob.
0: Okay. Mas maayos na, sir, no, nga imo ginang ma-explain kahibaw ka, sir, no, mga namay ato ang customary o tradisyon na ito nga manghatag ta, ayuda. Katuwa, ma-appel, mabagulbol ra ba? Mayo ra ba yung pasanginlan? Mayo ka kasagaran eh.
1: Mauna, Bob, nga, dili ginang malikay yan. Kaya mm-hmm. appel man na sa itong trabaho niya. To ang yun ana to accept ana kan di puta mahog yun og mura tag ba konsensya awa kita mga apel ana
0: mas maayo na
1: yung ang ato na yung apelan diha ang pangutana sa disability og pila ang lumiro mao gyud sunda o kinsa na mga tawhana nga nasa listahan nga nagikan sa privacy niyo kay gikuha mo na sa tong CBMS so mao gyud sunda ma'am so mao gyud na atong isunod
0: sakto. So ang nag-prepare ining mga listahan sa mga beneficiaries ning tag 10 kilos ang taga DSWD yo dili ang LGU.
1: Yes, Bob. DSWD nga na na-sign sa LGU niya. Correct. Ilang gikuha na didto ilang nadawat na gikan sa region.
0: Mm-hmm. Di mas maayo gyud ning ato jong ma clarify kaya ang uban ra ba sir dili kasabot. Nakasabot na pero kanabang lahi yun sila lahi yun sila kanang balansi ba? Di man ikalikayan yun.
1: Di ang ilang masabdag yun nga saktoan po sila sa ilang gingaw nga kaya nga naman may wa may gutuma. Di may gutumon.
0: Mao lagi.
1: Hindi sa apo lagi di man maapod.
0: Oh, tinood na. Anyway, sa kuwan man ni sir no sa tiningtang 10 kilo sa province minister, Governor yes. Mintano. Ang ato yes, sa LGU, sir, ano sa aman ato ah? O tagpila ka kilo po?
1: Tag-dis ka po ito siya, Bob. O niya, ato itong ihuwat ka ron. Kay muna sige mag-monitor ka ron sa ato ang kuan. Ay usap man ito na ito. Tining-uban man ta sa grupo ka ron sa mga mayores nga nag-order.
0: Asa mo order, by the way?
1: Naman ito yung iordiran nila, Bob, nga taga Sambuanga.
0: Sambuanga?
1: Mm-hmm. Oo. Na itay kwento murag pila mi ka mayor at to adin to so giusa na to siya aron ma dungan-dungan dito ko bab kay karon nay uban siya nga nakauna na moron na hulos
0: oo
1: kay na may nakasupply nila
0: okay
1: kita karon wa man ta kita supplier sa local kay tungod na ng dako ang volume
0: tinod yun na
1: Iya na may pamaagi karon sa uban mga mayores ning apil nang dito
0: oo. Sa to pa, sir, appeal ka ining 20 ka mayor nga gakuan mo doon na mo yung agreement nga usahon ng inyong orders Mindanao kay sa local na to, wa na may makasupply diri, sir.
1: Mauna ba? Mauna eh.
0: Mm-hmm.
1: Mauna.
0: So ano sa time frame ni mo, sir, nga ma-distribute ni as long as maabot na din sa atong probinsya kining gi-order nga bugas ninyo gikan sa Sambuanga.
1: Pohon ba og maabot na dito sa atong bodega o sa atong cultural within a week period ato na lang ipa distribute sa atong mga kabaranggayan.
0: Mas maayo. Unsa bay process ini sir? Unsa bay protocol ini? Ini abos bugas bahin-bahino na ni as per listing. Unya ihatod sa barangay sir o ang taga-barangay muhakot sila na mo-distribute dito sa ilang mga beneficiaries.
1: Mo na karon ba kini kay na karon dito ba sa atoang bodega? Atong paong karon mga taga-barangay ato na silang inform.
0: Uh-huh.
1: O do na sila kapasidad pagkuha atong ipakuha pero wa sila kapasidad nga makuha atong ihatod.
0: Mas maayo.
1: Para po na tayo barangay nga naay kapasidad dapat uban wa.
0: Yes sir. Sakto po kay dili na mahasol ang mga beneficiaries mo na pas munisipyo kun dili kamo na mo hato dito sa barangay in kaso og wa sila like kapasidad dito nga mo kuan ba mangitag sa kanan nga mo kuhas bugas dito diha sa atong munisipyo.
1: Yes ba mo nitong baton kay atos sa tagaan og pagkasayon.
0: Unya usa may imo sir by per family or per household?
1: Kwanto siya ba? Household.
0: Household.
1: Mm.
0: Okay. Pila ka household din, sir? Matagal na ni?
1: Almost 6,000.
0: Almost 6,000.
1: Mm.
0: So malukop-lukop gyud iya din sir sila.
1: Mao na gyud paning kamot ba bug napagani labing maayo ko sa bayan mo kanong kagawa gyud untay magmahay mao na imong buhaton.
0: Mas maayo. Kadtong nakadawat og 10 kilos gikan sa province, makadawat ba kay mun sila sa kining sa gikas LGU sir o dili na?
1: Mao to imong tanaw pud karon ba mubabot na naa kay pag abot na na ba ako man tawag ko ng mga kapitan.
0: Ah, mas maayo.
1: Akong ikonsulta nila kung sa ilang kuan kay gikan na ba nato ang pagmahay adto po na tabok sa kapitan.
0: Happy ter bag eliksyon barangay sir.
1: Mao na ba tinola.
0: Oh, tinola.
1: Ilang oh. Rondo, ilang duwa ron.
0: Oh. Okay sir, di ka na ko lang anon. Kay napakay mga buluhaton diha. Doon na pa ba kay bot ipa lutaw nga mga kasayuran sa tumaga tawos Clarence sir. Please go ahead.
1: Sige. Salamat kayo Bob sa kahigayonan. Ngay unang una pasalamat jud ko sa higayon. Nga niya tatagarong punto ha. Nga imo kong gitagan og oras minuto nga para ma-interview or magpaabot. So nga na ko ipaabot sa tumaga tawos sa Clarence Bob. Nga ako mo gayo jud ko padayon kong pangayo sa ilahang pagtabang nako pinaagi sa pagampo nga kita magiyahan tandanan nga ma-deliver yun nato kung unsa ang atong gihat atong ikahatag sa atong serbisyo para sa itong mga katawhan. Ay mo gani akong i-abot nila kung unsa man kanina na siya paning kamutan gyud na siya nga naa para example karon gitagaan ang ato ang lungsod karon og 4.8 million gikan sa nasyonal atag 200,000 kada barangay. Ni ato pizza 12 ako yung meeting ang taga ang mga kapitanis og unsaon na sa paghatag nga wa gyud magmahay.
0: Yes sir.
1: Nganong nganong dili mas magmahay nga og unsay guidelines maulay sundon.
0: Correct.
1: Mo na nga patabang tawag ampo sa atong mga katawhan bab nga magiyahan ta sa matagaron og unya nga atong buhaton sa pagserbisyo sa atong mga kapara nga constituency.
0: Okay. So Mayor Eugene Ibarra sir, salamat sa impanaon sir. Oh, God bless sir. Good luck.
1: Salamat, Bob.
0: Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Bueno, mao to si atong kugihan nga mayor sa lungsod sa Clarin, Eugene Ibarra Mangaigson. Ato pang i-shout out din si Marvin Dagangon doon na siya'y gipaabot sa pahalipay kintay sa Silver Wedding. Anniversary ni Arnold Arnold og Mas Maselbia Salinas Hintalian og happy birthday ni Ma'am TC Salinas Almontero karong adlawa. Okay, congratulations ninyo ma'am no. Og sa ato ang veteranong konsyal sa Tagbilaran City Idi Borha. Pre. Sunod Sabado, pre, ha? Ika ni mutang ka, dire. Mga Ikson, kining. Tricycle nga plitihan. Ato ning tagaan sa og. Napamantay pipila ka minutos. Plitihan sa tricycle. Ato tas pang laona. Doon ay pasahero ni reklamo. Kagi panginapgi singlan siya, sitahan siya o 300 pisos. Nga dool ramanunta daw ang iyang destination. Ha? 300 pisos. Mawa na yung mga kaigsonan nga managiingon ni Governor Aris ba? One time, big time. Tigbaso ni mo ng pasahero riha. Aro maka big time ka. And yet, the following day, wa na ka. Dili maayo makaigsunan kining batasan bitaw nga sobra kas pang tigbaso ng tamantama ng pasahero ni mo. Maunay nga ang sektor sa katauhan ba? Nisintag yun. Na-viral ni. Dili pwede nga magpadayon kining rakita mga igsoon. 300 pesos, asa man kang lugar sa Pilipinas? ultimo na mga Skylab dito sa Nabunturan, dito sa Mawab, sa Double del Norte. Ang ilang singil dito makaisuna, wala mo abot ang 300 pesos. So ang ayan na ni nga mulihok ang ato ang lokal nga pag-amanan diya sa lungsod sa Panglao. Muintir di drago na ang mga opisyal na ito diha. Nga kineng naningil o 300 pesos taugo ni Diaz Municipio. Maulamang yun din ang appropriate nga measure. Aron maagapan kining mga abusado nga mga drivers tricycle makaigsunan. Ah? Labi-labi na pong 300 pesos ang singil. Ang Panglao, sige ni ka-controversial. Ah? Dili lamang kinihigayuna, kining overcharging. Naapay uban diha nga mga kolorong ba ng ubang mga taxi diha o kining mga van diha. Magyapon ilang kalaki, tigbas gyapon. So the only measure to have this stop aron dili mamahimong bulingon atong probinsya sa Bohol nining manigbasay magkaisunan, taugo ning mga tricycle operators and driver das lungsod sa Panglao. Ah? Taugon. Dili ni palabyon ang panahon. Kay mugara ni mga tawhana. I don't know kung ang sangguniang bayan des lungsod sa Panglao aduna ba sila'y enabling ordinance parte sa plitihan sa mga tricycles o sa mga taxi diya. Wa man tay kontak ni makonsyales diha, mangkonsyal diha karon. Bintaha tatog diha pa to si former municipal councilor GR Rodriguez. Nga maotoy mo expose kapila to mga guest na to dinis ng programa sa Democracy in Action. Maotoy Mr. Expose das Panglao og do na si masimhutan diha nga dili maayo. Nga disadvantage sa public interest. So palihog, chairman sa Committee on Public Utilities and Transportation sa Guning Bayan sa Panglao, this is your call. This is your calling. Kay may tabo diha, mamansahan, mapicturize ang Panglao nga daghang manigbasay diha. Pirting paita rin kayong tama nga mga igsoon. Ato pong isyat ako din si Dave Responte. Dave, may hapon. Palihog, Committee on Transportation and Public Utilities das Lungsod sa Panglao. Tawagan ninyo kining mga tricycle operators and drivers diha sa usa ka dialogue. Nga dili mahimo magpirmin eh. Kay dili maayo ang image nato dias Panglao. Kaniadto ni viral katong mahal nga isda. Mahal ang taripa sa mga hotels and resort mga pagkaon. Ni apaning nadugangan ni mga operators, drivers, needing tricycle appeal na mga bandya nga manuli mang manigbasay mga kaigsunan. Palihog. Himoa ang Panglao. Ang Panglao, panghinamin mo diri sa Tagbilaran City. Nga dunay mga kasikas diri sa Tagbilaran City, nga dunay mga tricycle drivers operators nga manigbasay diri, call upon dayon sa City Council. Nadia si Consal Edi Borja. Mao ni guardian si Edi Borja nining masupilon nga mga tricycle drivers sa Tagbilaran nga maningil overcharging og dili magpasakay. Magpili-pili o mga pasahero. Dili mo cater o usara ka pasahero tuas duha tulo. Mao ni mga drivera makaisunan nga way disiplina. Way disiplina. Dili ang ayan ni mga kasistaw nga mamasada nga kusog mamintaha. Prejudicial sa public interest. Awatan ninyo, taga Panglao, kining City Council. Unsay gihimo ni Konsal ni Deborah? Iyang ipatawag ang mga tricycle operators and drivers diya sa gunyang panglungsod. Giklarohan ni Deborah nga dunay ordinansa nga iyang pandayon og silutan kadtong mga manigbasay nga mga tricycle drivers and operators diri sa Tagbilaran City. Unsa ni tabo karon? Naprubahan na ang resolution ni Edi Borja nga naglatid nga ang tricycle fare, Plitias tricycle, from 20 to 15 pesos. Mga igsoon. Naprubahan na ni Ginyap ang mayor diri sa Tagbilaran City. Napirma naman na i-publish na sa newspaper to make it valid prior sa iyang implementation. So, mao na makaigsunan. Nabungol na kita ining overcharging diya sa lungsod sa Panglao. Purbida. Ayaw mo pag pabungol-bungol. Stop muting, stop deafening, stop closing your eyes. Mga honorables, mga konsyalis na slungsod sa Panglao, do your homework. Protect the public interest. Kay kamo, gitagaan o kumpiyansa sa mga lungsuranon. Nankaro, nanamo diha, dunay mga abusado diha, magpabuta-buta mo, magpabungol-bungol mo, pagpaamang-amang mo, that's not good. Dili na may trabaho sa lawmakers, sa usa ka local government units. You have to protect the interest of the people. Kaya kung dili ninyo ni, aksyonan. Kining mga classes, mga driver niya, magpadayon sa ilang racket. Dapat, kung doon na may existing ordinance niya sa Panglao, nga nag-lead out sa plitihan, you implement it. Implementar na sa executive branch rather than placing it in the cabinet. O wala man kita existing ordinance, magpanday mo mga konsyalis na lungsod sa Panglao. Ah? Magpanday mo. Mga na kinapaitan ni atas krisis. Doon ito mga bisita. Unya karon mo pahimos kini mga klasis tao. Ah? So palihog, mga konsyalis na lungsog sa Panglao, do your homework. Stop deafening. Stop blinding. Open your mouth, open your eyes, and listen to the sentiments of the people. Kung di makaya ninyo, pangundang mo niya. Ayaw na mong pagpa-re-elect niya. Kausik-usik ng mga tao na nag-swildo ninyo. Di ba? Unsa may kapuslanan? Mao na ding napita makigsunan nga enough is enough. Enough is enough. Ang lungsod sa Panglao, nagtubo nga lungsod ni. Considering nga kini tourism destination. Nagtubo kini lungsura. Angayan lang pod nga dunay specific nga mga mission sa lungsod sa Panglao nga dili mag-abuso kini mga public conveniences, mga operators and drivers and proteksyonan ang interest sa mga katawhan. Porbe na makaigsunan. Dandiri pa ni Stagbilara ng hitabuan eh. Makaubo na yung mga klases tao. Kaya nas idiborha niya, di ni musugot nga dili maksunan ng klase sa mga pagpahimaw sa panahon. Mao na labing importante yung magisunan. In fact, dili pa kinidugay nga kining lungsod sa Panglao nagihapon ang vandalism sa mga sikuras niya. Wagihapon ni mapitol mga igsoon. Ing-anin na magkita hangtod karon? Ing-anin na magkita hangtod? Palihog ato mga lawmakers na lungsod sa Panglao. You have to enter the dragon in this picture. Otherwise, you as lawmakers, daghan mog mga lapses. Kay kamo may muhatag diha og franchise. Therefore, do na mo'y authority. You have the element of discipline and threat nini mga abusod, mga abusado diyas kadalanan. Manay lamang importante makiaksyonan. We are hoping against hope nga dunay development nga maaksyonan kini sa atong mga magbabalao diyas sa atong lungsod sa Panglao. Oras ni peligro na. Atong ikawban diri sa broadcast center, si General Gilbert Tulop, og sa mas dandan, kineng inyong higalas kanina si Bob Galero magkanayon. Bye-bye from now. Happy weekend. And may God bless our day.
2: Ang radio program, Democracy in Action, maoy mausay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan, usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action Radio Show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan o kinabuhi ni musunod Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras Atbang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o uban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi, butika ng bayan. Ngaimutan sa Miguel Paras Street, Atbang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sa gantip butika sa City Square, Atbang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street, Atbang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarence Street, sa Yukon Building. O sa Dalan CPG East Avenue, Atbang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong bidisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo, branded or generic medicine, garantisado quality medicines at affordable prices.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
1: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugar Troll.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Alright, so mga Exo na may gala, maayong gabi eh. May gabi Bohol, maayong gabi Pilipinas. Og sa ato mga kaigsoonang Pilipino nga nagpaminaw gikan sa kanang laing bahin sa kalibutan. Maayong gabi kaninyong tanan mga igsoonang may higala. Ako di ay si Police Staff Sergeant Jonald Abdusalam Kahis Avenido. Og welcome sa usa na usab ka edition sa Ang Kapulisan karon mga igsoon. Karong adlaw, adlaw nga Sabado. Hulyo 18, 2026. Atong ihatod ang pinakabag-ong balita o kalihukan sa Bohol Police Provincial Office. Mga programa sa kapulisan, mga pahimangno sa kaluwasan, o mga impormasyon nga makatabang sa pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa atong komunidad. Alright. Sa lili pa kita magsugod mga igsoon mga igala, dago kayo ang among pasalamat sa Station DYRD. Ilabi kang Station General Manager Sir Peter De Harisco Sir sa padayon nga suporta sa atong programa. Pasalamat usab sa pamunuan sa Bohol Police Provincial Office. Ubo sa liderato ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. og sa among hepe sa Police Community Affairs and Development Unit mga igsoon kon Picadu. Walay lain mga igsoon si Police Major Joseph Lopena mga igsoon mga higala. Og sa tanang opisyal sa og kamani o tanang mga opisyal og kamani sa Bohol Police Provincial Office kaninyong tanan malipayong gabi. Usab mga igsoon mga higala atong timbayaon ang atong mga lokal nga leader. Ang ato ang gobernador mga igsoon mga higala, Gobernador Aris Aristotol Omintado og sa iyahang pinanggang asawa mga igsoon nga si Congresswoman Maria Vanessa Banban Omintado mga igsoon mga higala. Of course, ato ang mayor, Mayor Jane Yap og sa ato ang First District Congressman, Congressman John Disnol Babayab. Kaninyong tanan, malipayong gabi usab. Og of course, sa atong tanan mga igsoon ng mga frontliners, mga mag-uuma, mga mangingisda nga nagpahipi diha mga igsoon mga higala na diha nanagat karon bisang gabi ina, no? Nanagat sila mga igsoon mga higala na minaw sa atong programa mga igsoon. Og of course sa atong mga driver nga naa din ha mga igsoon mga higala, no? Nagbiyahe while driving mga igsoon mga higala o nagpahuway sila din ha naminaw sila, no? Niining atong programa sa Ang Kapulisan karon sa Station DYRD. Og of course mga igsoon mga higala, no? Atong mga teachers nga nag-off, nagpahuway karon, no? Aguban, wala ka pahuway kay nag-klase paghihapon mga igsoon mga higala. Atong mga health workers, atong mga estudyante nga nilingkamot nga makalampot, no? Makalampos diay. Nakalampot na mga makalampos sa ilang pag-eskwela mga igsoon mga higala. O sa atong mga suking tigpaminaw, o kanunay nga nag-uban ka na to, mga sukintik paminaw nga nag-uban ka na to, matag Sabado sa gabi mga igsoon mga higala. Malipayong gabi kaninyong tanan, malipayong gabi kaninyong tanan mga igsoon mga higala. O of course, sa ako ang mga kapatid sa pananampalataya, akong mga kapatid na Muslim sa 13 ka-Muslim community sa Lalawigan sa Bohol nga nagpahipi karon mga igsoon mga higala. Of course, akong pamilya, no, nga naminaw karon, naadiha sa Talibon na naapoy Muslim community din na ang Masjid Isa Ibn Maryam nga gipanguluhan sa akong magwang nga si Brother Abdul Malik Avenido o si Brother Ayman o Sheikh Ayman, no, Ustad Ayman Avenido mga igsoon mga higala o sa akong community dito Muslim community diha sa Trinidad Muslim community ang Masjid Salam o Salam Muslim Community. O sa tanan ng mga Muslim nga nang paminaw karon. O of course, sa ako ang mga miyembro sa Salam Police Advocacy Group or SPAG Bohol. Kaninyong tanan mga igsoon ng mga higala, malipayong gabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga kung sa ato pa mga igsoon ng mga higala, ang kalinaw o ang grasya sa labaw ng magkagagahom manaa kaninyong tanan. Alright, so mga igsoon, murag ako rin usa din, no? Ako rin usa din mga igsoon ng mahigala nga mag-ubanta karon sud lamang sa usa ka oras mga igsoon ng mahigala. Just comment mo, i-share kining ato ang
live karon mga igsoon ng mga igala, no? I-share kini kay aron daghan na mga kahibalo, daghan na mga kita, no? I-share kini. Og of course, just comment down below mga igsoon kay ako mong timbayaon. O kinsa man tong magpa-sibya, no? Sa inyohang mga ngalan, sa inyohang mga gustong ipaabot nga to sa atong mga katawhan. So, sa usa ka oras, mga igsoon ng Megala, ako mong tagdon. Just comment down below kay ako mong akong basahon kining inyohang mga comment, no? Avoid lang ta sa mga comment nga dili maayo. So, ang akong dawaton, kada lang mga nindot nga comment. Alright? So, sabot tadaan, no? Mga igsoon ng Megala, andan na mo? Kay magsugod na ang inyong paboritong programa, Ang Kapulisan Karon. All right. So ay sa mga igsoon mangala, before ta mo proceed, ako siyang i-share ning atoang link ngadto sa atoang mga kaigsoonan, no, nga nagpaminaw karon mga igsoon ng mahigala, no? Kumusta mo diha kamong mga kaigsoonan nga naminaw karon? Kumusta mo? No? Just comment down below, no, kung kumusta ang inyong kahimtang, kumusta ang inyong kinabuhi din na mga igsoon mga yala, okay raman mo, no? Of course, okay pa's alright, no? Mga ka na ilang ingon mga igsoon, okay pa's alright. Alright mga igsoon ni Kala, akong ihatag sa inyo, akong isibya, kining weekly accomplishment report sa Bohol Police Provincial Office. Are you ready mga igsoon mga yala? Kaya ako nang isibya sa inyo ha, ang weekly accomplishment report mga igsoon. Alright, padayon kita. Nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa ligon nga kampanya batok sa kriminalidad. Aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa atong lalawigan. Alang sa weekly accomplishment report, gikan sa Hulyo 6 hangtod 12, 2026. Nakapahigayon ang Bohol PPO og 24 ka anti-illegal drug operations nga misangpot sa 24 ka naaresto og pagka-recover sa 150.34 gramos kun 157.34 grams nga gidudahang shabu nga dunay kantidad nga 1.6 million. Sud na sa usa ka semana mga igsoon mga igala. Nadakpan, no? Nadakpan usab ang 21 ka wanted persons. 21 ka wanted persons. Lakip ang 3 ka most wanted persons og 18 ka other wanted persons mga igsoon higala. Sa kampanya usab batok sa illegal gambling. 26 ka mga individual ang nadakpan sa siyam ka operasyon. Samtang sa kampanya batok sa loose firearms, 14 ka armas ang nakumpiska, gisurrender o gidiposito og duha ka individual ang naaresto. Kini nga mga kalambuan igsoon higala nagpakita sa padayon nga dedikasyon sa Bohol Police Provincial Office sa pagpatuman sa balaod o pagpanalipod sa katawhan, pinaagi sa aktibong pakigtimbayayong sa komunidad. Alright, mga itong mga igsoon higala ang weekly accomplishment report mga igsoon. So atong tanawon kining atong live karon, no? O doon na ba dyan ni comment? Murag wala mga igsoon higala. Let's comment, no? Comment mo. Kaya ito ang basahon ng inyong mga komentaryo niya mga igsoon higala. As of now, doon na tayo 26,000 ka taong nananaw ni mga igsoon. Karabi daghana. 26,000 na mga nananaw ni ini, no? O, i-share pa kini mga igsoon ng mahigala kay para daghan pa ang makadungog, makahibalo sa nahitabo o mga panghitabo o kalambuan sa ato ang lalawigan sa Bohol. Alright, padayon kita mga igsoon ng mahigala. Balita kini mga igsoon ng mahigala dito sa lungsod sa Luon, no? Lungsod sa Luon kini mga igsoon. Sa padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga, malampusong nakadakop ang kapulisan sa usa ka barangay kagawad nga giila usab isip high value individual o SVI atol sa Baybas operation sa Cabillo Island
Luon Bohol mga igsoon atong Hulyo 14, 2026. Nasakmit gikan sa suspect ang gibanaba ng 51,680 nga balor sa gituuhang shabu. Nga ang uban pa no, gituuhang shabu mga igsoon og uban pang mga markadong kwarta no, og uban pang drug paraphernalia ang nakuha gikan sa suspect igsoon. All right. ang nadakpan karon nag-atubang og kaso tungod sa paglapa sa Section 5 and Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Igsoon higala, nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa pag-auhag sa tanang bulanon nga magtinabangay sa pagbatok sa anti-illegal drugs pinaagi sa pag-report sa mga kahina-hinalang kalihukan ngadto sa labing duol nga police station kapatid no. Maninindot mga igsoon migala kung duna moy nasayran dinha sa inyuhang lugar nga mga tawo nga mga sulti lang nato no, mga tawo nga mga badlungon sa katilingban no, namaligya ang mga ginadiling droga no, o kung sa panihang mga tawo nga nagtago-tago mga igsoon may gala ayaw mo pagmakuli sa pagsumbong ni ana sa atong mga otoridad labi na sa pinaka duol nga station mga igsoon. Alright, ari na po ta diri ni igsoon gala sa Alborquerque oh. Alborquerque mga igsoon may gala ate atong ibalita na mga igsoon no? Usa ka 21 anyos nga lalaki nga giila isip top 4 no, top 4 provincial most wanted person ang malampusong nasikop sa kapulisan sa Alborquerque Municipal Police Station. Karos aman ni adtong Hulyo 15, 2026 disangan dito sa Barangay Dangay Alborquerque Bohol mga igsoon higala. All right. Ang suspect adunay tulo ka ihap sa kasong statutory rape. Uy, rape ni. Statutory rape. O walay girekomendang piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Matingkaggol gigariya. Ano? Kaggol gigariya. Tiyaw ba'y walay piyansa nga girekomenda? No? 3 counts ni mga igsoon migala sa statutory rape. No? Nang lugos ni og minor ni edad. No? Mga igsoon, ang maong pagdakop na himong posible pinaagi sa Uplan Manhunt Charlie. Oh, pinaagi sa Uplan Manhunt Charlie mga igsoon isip kabahin sa padayon nga kampanya sa Philippine National Police batok sa mga naglikay sa balaod ug aron panalipdan ang atong kabataan ug komunidad. Alright, nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa pagpasalig nga walay kriminal nga makalikay sa hustisya o nga ang kaluwasan sa katawhan magpabiling prioridad. Alright. So pagkanindutan mga igsoon, no? Ato na pong tanaw na yung ato ang wag yun i-comment, no? Ayaw magka-hadlock mga igsoon comment, da, no? Ayaw magka-hadlock na mga igsoon mga kaya as of now, doon na tay 19,000 nga nananaw na yung atong programa. Tagbagi mo na ako, ano, no? Kaya ako rin yung usad rin mga igsoon mga igala kay tungkol sa wala damha nga panghitabo sa pagkabisi sa ato ang guest unta no, ang ato untang guest diri mga igsoon mga igala mao ang station sa Calapi Municipal Police Station apan dunay importante no nga kalihukan dito mao nang nakuan gyud wala gyud damha nga wala gyud sila gadong diri. Alright, basin sa sunod mga igsoon no, ato na silang makauban, ato na silang mahimamat, maistorya o masabwag na nila ngadto sa katauhan ang mga accomplishment report, ang mga kalambuan, ang mga na-accomplish sa ilahang area of responsibility. Alright, padayon ta mga igsoon, no? Arita diri sa Gindulman, ang mga panghitabo dito sa Gindulman mga igsoon o mga igala.
unsa may pangitabo dito ha? O kini, moro kini daghan ang mga nahitabo dito mga igsoon apan kini akong gipili, no? Kani, paminaw mo mga igsoon. Nasikop sa hiniusang operasyon sa Gindulman Municipal Police Station o Regional Intelligence Unit 7 Bohol ang top 6 regional most wanted person. Usbon ako. No? Usbon ako ni. Kay nindot ni nga balita mga igsoon. Nasikop sa Gindulman Municipal Police Station o Regional Intelligence Unit 7 Bohol ang top 6 no? regional most wanted person ni adtong Hulyo 16, 2026 dito sa Barangay Sawang, Gindulman, Bohol. Alright. Ang 30 city anyos nga akusado mga igsoon ni Migala gidakop pinagi sa warrant of arrest tungod sa kasong qualified rape of a minor. Ola, garabi, no? Nga walay piyansa gyapon mga igsoon mga gala. Og lascivious conduct. Lascivious conduct. Ubo sa Section 5B sa Republic Act 7610 nga adunay piyansa nga 200, no? 200,000 nga piyansa mga igsoon og mga higala. So, duha di ay ang iyang kaso. Mga top 6 siya, nga top 6 regional level mga igsoon mga higala, nga wanted, nasikop sa mga operatiba sa Gindulman Municipal Police Station o sa mga, sa intelligence, regional intelligence unit, 7 Bohol. No? Duha ka kaso. Ang unang kaso niya, mao ang qualified rape of a minor. Ang ikaduha, mao ang lascivious conduct, no? Lascivious conduct. Grabe nin tuha na di ay. No? Andiyan na ipiyansa. 200. Kaning usa ka kaso niya na ipiyansa nga 200,000 pesos mga igsoon. Alright. So, direta. Ato ang maragdian na ni-comment din igsoon, no? Si Doors. Shout out kanin mo, ma'am. No? Doors Kaluyong. Kani si ma'am Doors Kaluyong. Good evening, Sir Junald Avenido. Oh, mashallah. Nakaila na rin ay. Doors, Ma'am Doors Galuyo, Kaluyong. No? Good evening, Sir Junald Avenido. Kompleto yun. Kailan ako ni. Pero murag, wa ko ka ila sa iya hangalan. Basi na kay mamat na minin, no? Ma'am Doors, shout out ka ni mo. Amping kanunay, no? O ginaot nga nakakanunay sa baskog si Mulawas o maayong panglawas. Kauban sa imuhang pamilya. Kung minyo na ka, kauban sa imuhang pinalanggang bana. Imong mga anak o imong mga mahal sa kinabuhi. Ang pindiha, no? Og of course, diri usab kang Christian Cuevas. O, diya was Christian Cuevas. Ingon siya diri, mga igsoon igala, maayong gabi, sir. O, mayang gabi po, no? Mayang gabi po, da Christian. Klaro kayo ni, Christiano ni, nga naman, iya palang andaan, Christian na, no? Christian Cuevas, maayong gabi, sir. Shout out diha sa Cuevas family sa Albor, Punong. O shout out ko no, no katong mga taga Albor nga nag-apelido o Cuevas, gi-shout out kamo sa atong amigo nga si Christian Cuevas, no? Amping ko mo, ginaot na mo sa kabaskog sing lawas ug maayong panglawas. All right. So sige ba, comment pa mo da ano kay atong basahon. Naay mo kabalaka igsoon ni gala. All right, balita na po ta. Ato na po ta no, balita na po ta lang balita diri sa Dawis. Diri sa Dawis mga igsoon Megala kini bugat-bugat ni. Ngano man? Paminaw mo, no? Usa ka 31 anyos nga high value individual o HVI ang malampusong nasikop sa hiniusang operasyon sa Bohol Police Provincial Office o Dawis Municipal Police Station atol sa bypass operation sa Barangay San Isidro, Dawis, Bohol. Oh. Nasakmit gikan sa suspect ang 551.1 grams nga gituuhang shabu nga adunay standard drug price nga kapin 3.7 million. Ugo kadako wani mga igsoon migala no. Lakip ang bypass money og motorsiklo nga gigamit sa illegal nga transaksyon. Ang maong operasyon resulta sa intelligence-driven operation. Ubo sa direktiba ni Provincial Director
ng atong Provincial Director mga Ixon, si Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. Isip kabahin sa padayon nga kampanya sa BPPO batok sa illegal nga droga. Ang nadakpan, nagatubang sa kaso sa paglapas sa Sections 5 and 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe mga Ixon Migala, no? Pasalamat ta sa ato ang mga snappy na mga pulis din sa Bohol, no? Labi na sa Dawis, nga nakuha yun, no? Nakuha yun nila ng 3.7 million nga kantidad sa droga mga Ixon. Oh, you just imagine, no? You just imagine kung wala ni madakop, oh, may scattered ni sa probinsya sa Bohol, no? Mayo gani kay na dakpan ni mga Ixon mga Migala. So congratulations og sa usab, no, congratulations sa atong PNP og of course congratulations usab sa ato ang mga isuon, mga komunidad, no, mga lumulupyo sa mga Bulanon, no, mga lumulupyong Bulanon mga igsoon mga igala, mga sa mga komunidad ba kay tungod with the help of the community na dakpan ni kaning tawhana, no. You just imagine 3.7 million worth of shabu na dakpan, no? Bago pa ni. Gahapon pa ni, no? Kay 18 naman nun, unya pizza kuan man ni. 17. So, mga isuno mga igala, congratulations once again sa atong community o sa atong mga PNP. Alright. So, mga Ixon, at natanawang dire, no? Na may mga nang comment dire, no? Wala, marag duha ra gyapon, no? Duha ra gyapon. Da comment gyapon mo dia kay ato mong pambasahon ni mga Ixon mga igala. All right. Kinsa man tong wala pa ka-follow sa ato ang Facebook page sa PNP Bohol, ang PNP, type lang ninyo ang PNP Puli, Bohol Police Provincial Office, inyong makita diha, no? Maka-follow na mo, i-click lang ninyo. Ma-follow na, mauna ang official Facebook page sa Bohol Police Provincial Office, sa Bohol PPO, no? Ano din na makita ninyo ang mga balita, mga panghitabo, no? Mga legit na mga panghitabo, mga mga kalambuan sa atong lalawigan, o mga gipangbuhat sa PNP, no? O gawas niya na doon na sa mga awareness, no? Awareness nga gibuhat sa ato ang mga mga kaigsuunan natong mga pulis, no? Mga kabaro ba, no? Na dinanaa na ay mga safety tips, no? Sama ni ini mga igsuon mga igala, nakuhihatang ninyong safety tips mga igsuon. Ngano man uso karon kanang itawag natog scam, no? Kanang mga scam ba, di ba? Kisa may just comment down below kinsa man toy mga nakatry na diha og na scam adil alim. No, kasagaran ra ba kanang mga tao nga nagpakaroon ingnon nga mga empleyado daw sila sa GCash. Kanin GCash mao ni kasagaran gyud nga kuan mabiktima, no? Kay nay tao mga scammer nga magpakaroon ingnon lagi nga sila daw mga empleyado sa GCash. Og tungod ni ana mang-scam sila, no? Abi ninyo, naay gi-post sa Bohol Police Provincial Office, PNP Bohol, nga tips kung unsaon nga dili ka ma-scam. Na diha mga Ixon mga igala, na ano? kanang video na mga Ixon, tanawa na ninyo, i-share na ninyo na sa PNP Bohol, aron daghan ang mga tao nga ma-aware, daghan ang mga tao na makabalo para dili sila ma-scam. No? O katong mga hapit na scam, no, pasalamat ta, no, nga wag yung mga scam. Katong mga na-scam, kini, this is the time na mahibaw mo para dili mo ma-scam, tanawan ninyo ni. Alright. So akong ikuan ninyo, akong ihatag sa inyo ha, kining mga lima lamang kini ka mga punto para dili mo ma-scam igzon. No? Unsa man ni? Number one, ayaw pag-click sa mga kahina-hinalang links. Oh. Ayaw pag-click sa mga kahina-hinalang links. Mga Ixon,
na ay mo pop up dayon sa inyong messenger or sa inyong message, no, mga message ba nga na ay mura pag tinuod, no, mura pag tinuod. Hi, Juan Tamad, ana, i-click ning kuan para makadaog ka og maka-claim ka ba? Nakadaog ka og 5,000, nana ba? I-click ning link na sa ubos para ka makadawat para makuha daw nimo ang maong reward nimo. Oh, tungod ana mo click po ka. Igsoon ni kala ayaw yun nang i-click, no? Mga kahina-hina lang link. Kay through sa pag-click na ng mga igsoon ng mga igala, mapunta ka hangad to sa ilahang dashboard o

Ikaduha, kining giingon ni Ato Dre, ayaw ihatag ang imong OTP. Kanang OTP mao nay one-time password, no? O MPIN, bisan kinsa. Ayaw gud ihatag ng kuan magigsoon. Ayaw gud ihatag ng imuhang OTP, no? Ayaw gud ihatag ng imuhang OTP o one-time password, no? Kay pag imo nang ihatag igsoon igala pite yun ang imuhang account gud, no? Ma-hack yun na, ma-scam gud gana na, no? Wa na nga ayaw gud pailad magigsoon igala. Ano imo pud nang ihatag? No? Ano man ay pangutana? Ngano imo pud nang ihatag ng OTP sa tao nga wa ka kaila, di ba? O magtaka na ka, magtaka nga nung nangayo mo siya sa kuha o OTP ha? O, yeah, that moment yung so, magtaka ka o ayaw yun pailad, no? Ayaw yun na ihatag kay imuha ng personal nga password. O, ayaw yun. Bisan empleyado sa GCash, mga yun ni mo, nagpakaroning nun na. Ngano man ang tinuod nga GCash dili mangayo sa imuhang OTP. Oh, mao na imuhang one time password, dili gyud na sila mangayo. Ikatulo. Siguruha nga luwas ang imong internet connection, no? Siguruha nga luwas ang imong internet connection. Oh, mao na. Ayaw mo kumpiyansa, no? Ayaw mo kumpiyansa nga mugamit mo ba? Makigamit mo o kanang na ay Wi-Fi bitaw, labi na ng mga kuan, mga public Wi-Fi. Likayan gyud ninyo labi na kung mukuan mo, namoy mga transaction, no? Mga transaction sa kwarta. Ayaw gyud mo makikonek lang mo sa public Wi-Fi, no. Ayaw. Kay posibleng ma-hack ng inyong account, no? To avoid the same, ayaw na lang gyud. Ayaw na lang gyud connect. Ayun na lang yung connect kay sigurado. Kaya naay lagi mga tao nga mapahimuslanon ba, no? Umora na po na ilang trabaho, ngilingig ni mga tao na. Huwag ang ikasunod na pamaagi, likayi ang paggamit sa public Wi-Fi alang sa financial transactions. O, ako na nangiingon kanina lagi, no? Labi na ng mga, una kay mga transaction na kay isend sa mga amigo, na labi na mga 1,000, mga 3,000, mga 1,000 na ba? Ayaw yun o connect sa mga public Wi-Fi. Yes, tinuod. Tinuod ang inyong nadungog ison. Ayaw yun o connect sa mga public Wi-Fi. O sa katapusan, mga ison kaning ikalima, kung ang mensahe nagdali-dali o nangayo o personal nga impormasyon, red flag na na mga ison higala. Kabantay mo ng mga scammer, dali kayo kayo, paspasan nyo na nila. Kaya maka-detect mga karugayan. Mauna nga, maingon sila nga ihatag dayo ng imuhang password, karon na. Sir, unsa man ang imuhang password, ihatag na mo. Kay na may time god, di ba? Muhatag ka OTP, ako nang na ay para ka mo enter, makasood ka, mangayo ka, manginahanglan ng OTP, one time password, ano? 5 seconds ra. Mo na nga dali-dali on yung gagay. Muhatag mo ka. Aya gyud igsoon. Aya gyud. Alright. Usbon ako. Mao kini ang mga hinumduman na to. Hinumdumi kini. Hinumdumi ang lima ka-importante nga pahimangno sa Bohol Police Provincial Office para dili ka ma-scam. Unsa man, ayaw pag-click sa mga kahinahinalang links. That is number one. Number two, ayaw ihatag ang imong OTP o MPIN bisan kinsa. That is number two. Og number 3, siguruha nga luwas ang imong internet connection. Kanang imong connect ba, imong internet ba dili hinay, dili singana na kanang na wala nga imong internet, ano? Kinahanglan tulin pasquitis ng imong internet, paspas ba. Og ikaapat, likayi ang paggamit sa public Wi-Fi alang sa financial nga transactions. Okay? Og ang ikalima, kung ang mensahe nagdali-dali o nangayo o personal nga impormasyon, red flag na kana mga igsoon o mga igala. Once again, kining inyuhang kaning ni ay kaning impormasyon na makita gyud ninyo for additional information, daghan ang gihimo sa PNP Bohol o sa

INP Bohol Police Provincial Office Facebook page nga mga pahimang no through video. Oh, pagkanindutan nila mga iso, no? Gihaguan ko na sa mga personnel sa Police Community Affairs and Development Unit kon Picado, no? Through ang mga kuan, ang mga tawagan na, mga awareness, mga safety tips, mga pahimang no, no? Gi-convert nila na into video. Oh, gihaguan ko na. Para mo kuan gyud mo. Para mo tan-aw gyud mo, di lang kay namang, ang mga tao mangod garon. Sorry the word nga tapuan mo basa. Oh, tapuan mo basa. Maminaw ra siya, ganahan ra siya maminaw, no? Sa panahon karon. Ang mga mubasa ron, saludo ko kanang mga mubasa. Kaya kasaga gamay na lang yun, bisan ako, no? Kapuyan ko mubasa, pero ganahan ko mutanaw lang, maminaw, no mo na. So once again, i-follow ang PNP Bohol Facebook page. Digi mo magmahay daghan kayong mga mahibaw-an ninyo, mga balita o mga safety tips, mga pahimang no, no? Ano, mga pahimang no through video mga iso. Ay magkabala ka, kay pinakataas ni anak mga iso ni Gala, 2 minutes ra. 2 minutes ra mga iso. O mga kato ang safety tips para dili mo ma-scam sa inyuhang mga transaction. Atong basahon kining na-adre, no? Atong amigo. Atong basahon ni siya. Alright, kini si Kamayan Fred. Maayong gabi, sir. Mga sir. O, maayong gabi po, Sir Fred, no? Scam, maujud. Dili jud lalim. O, murang nakatry na nila scam ni si Sir Fred, no? Magyod, tinood yun ika Sir Fred, no? Sir Fred, for your additional information, awareness, I follow ang PNP Bohol or PNP Bohol Police Provincial Office Facebook page. Alright, Edgardo Otara. Ano yung mga Otara na ani sa Trinidad, no? Abot na ni Trinidad dito, no? Maayong gabi eh. Chief, asa na ba magikan ning Shabu? Milyo naman ang kantidad. Shout out ra, brother, no? Hindi ko mutubag na yung pangutana. Murag bugat na, no? Edgardo Otara, no? Amping kanunay. Oh, ginaot na kaskabas ko si mong lawas sa Sir Edgardo Otara. Nag-aasa ka ni, murag taga-Trinidad siguro na eh. No? Go for scam, sir. Si Dakpa, no? Go for scam, sir, Dakpa. Ingon si Sir Fred. Ingon siya dire, Kamayan Fred, sir, confidential message, no? I am confidential message ko noon eh, no? I'm from international. May gabi, sir, saludo ko sa iyo, sir. Malipay yung pagtanaw, no? Okay, sa pa may mga kuandre, no? Thank you, Sir Fred. Amping na, Sir Fred, no? Kamayan Fred, amping kanunay. Sa iyong pamilya o uban pa. Alright, no problem, Sir Fred. No, amping. Alright, just comment pa mo mga igsoon, mga igala. O, napatay oras mga igsoon, ako ning pahimuslan, no? Kining nahabilin na tong oras nga doon na pa'y 15 minutos, no? Alright, grabe nakuha pa sa tong oras. Para sa wala kabalo mga igsoon, mga igala, magiskuta, mahitungod sa SPAG or Salam Muslim Salam Police Advocacy Group. Kanang SPAG ba? Kanang SPAG mga igsoon, that is the only Muslim organization created by Philippine National Police through Salam Police Center. Oh, pagkaninduta. So gi-create ka na kanang mga SPAG o Salam Police Advocacy Group. Dinhi sa ato sa Bohol aduna tay mga miyembro, no? Nga SPAG, mga miyembro. Ang presidente nini mga igsoon mga igala sa Salam Police Advocacy Group, Bohol Chapter, kining inyong ubos na igsoon. Ako ba? No, ako may presidente. Ako yung provincial president niya na. Ang Salam Police Advocacy Group, Bohol Chapter. No? Oh. Shout out guys sa amuang regional SPAG president, si police retired Police Brigadier General Jonas Khalid Munta Ihok, sir. Naadya siya sa Katigbian. Alright.
ang mga salampulis advocacy group din sa Bohol na atay lima ka Muslim community nga ni join niya na mga isuon. Ako hingan lan. Una ang Talibon Spag Talibon chapter. Ang Spag Talibon chapter gipanguluhan kana ni Brother Muhammad Jamil Hilbulingo. Oh. Oh, award din sila mga isuon megalan, award din sila. Oh. Ang Talibon Spag Talibon chapter. Okay, ikaduha, ang Trinidad Muslim Community. Kanang Trinidad Muslim Community andang daan niya na ako gihapon, no? Ako gihapon mga isuon. Community sa Trinidad, Muslim community nasa Trinidad. Unya, naadihay Spagpod, Salam Police Advocacy Group, Trinidad Chapter. Ang presidente diha, mga isunong may igala, si Brother Yusuf Garingo, may presidente diha. Alright. Og sunod, ikatulo, mao ang Katigbian, no? Ang Katigbian Muslim community, miyembro usab sa SPAG, diin naadiha ang opisina sa regional SPAG, no? Sa regional SPAG o Salam Police Advocacy Group. Ang presidente din na si Brother Juna Sendu, no? Brother Juna Sendu, naadiha sa Katigbian. Naapo diha nagpuyo ang atuang regional SPAG president o at the same time, our national vice president of the Visayas, no? Si Police Brigadier General Jonas Khalid Muntaihok, retired, mga igsuan. O nada, shout out ka ninyo, mga kapatid. Okay. O para wala sa mga wala kabalo, no? Para sa mga wala kabalo, ang pinakadako ng simbahan sa mga Muslim or church, no? Masjid or mosque, anaa makita sa poblasyon sa Katigbian Bohol, mga igsoon ng mga higala. No? Nadihan na naa. Atong mga wala kasayod. O, atong mga kapatid na mga Muslim, gusto mong mutanaw o muduaw sa pinakadakong mosque sa Bohol, anaa na makita sa Katigbian, poblasyon Katigbian Bohol. Kung mudong mo og pwede man mo ato dito, pwede mo ato dito bisan dili mo Muslim. Mo tan-aw lang mo. Mamarites ba? Mamarites. Unsa man ning naasa ko na unsa may sulod aning simbahan sa mga Muslim. O pwede mo ato dito mga igsoon mo igala. O kwan mo ina gisugo mo na ko kadto. Ako mangipadto mga igsoon mo igala, no? Na sulti ka na kung na yung mga maamoy mga bisita na mga Muslim, mangutana sa pinakadakong masjid o simbahan sa mga Muslim dinhi sa Bohol, makita ka na dito sa Katigbian Bohol, mga igsoon. Poblasyon Katigbian Bohol. Tinood na inyo makita. Aho, nadungog, mga igsoon. O ang ikaupat, ang chapter sa Batuan, no? Nga ang presidente niya na, mga igsoon, ang amir diha o presidente diha, si Brother Yasser Dumali. Si Brother Yasser Dumali, mga igsoon, mga higala. Niya ang iyahang anak pod, no? Ang ustad pod diha, si Ustad Dandan o Abdurrahman Dumali, mga igsoon, mga higala. Ang ikalima, mao ang SPAG Kurilya, no? SPAG Kurilya, mga igsoon. SPAG Kurilya, no? Nga ang presidente nila na wala ay mga igsoon mga igala kundi si Brother Rakib de la Serna. So kanang lima nga akong gisgutan mga igsoon mga igala, Muslim community, mga Muslim community nga giman siya, gidumala siya og mga balik Islam, no? Balik Islam o dating mga Muslim nga yumakap sa pananampalatayang Islam. So mga igsoon mga igala, there are 13, no? 13 Muslim community dinhi sa Bohol. No, katong wala makasayon mga isu, sige, hindi ako balik-balik din, okay? Na ay mga kapatid na to, na dili Muslim, no? Nga wala kabalo. O niya, ayaw po mo patuan, ayaw mo pabiktima na ng mga black propaganda, no? Ayaw mo pabiktima niya ng mga black propaganda sa mga unsa din ha, mga chika, mga mamauba
na mga impormasyon, no? Ngano na kayong kuha mamaong impormasyon? Kana ay mga tao nga pag makadungog og Muslim, ang naasay lang una na maot, no? Maot, no? Maot mga igsunway nga lang kanang nay uban nga makadungog og pulong na Muslim, ang ilang mauna-hunaan, maot. Nganong maot? Tayo mga nauna sila, kuana, Busaya, ISIS, Maute, unsa pa na riha, na mga binuhatan sa dili Muslim. Igsuon ni Gala, walay kalambigitan ang Muslim niya na igsuon. Ilahan ng batasan, no? ilahan ng pabadlong na, o dili na maoy Muslim. Ngano? Ang pulong na Muslim, para wala kabalong mga igsuon ni Gala, ang pulong na Muslim, usa na siya ka Arabic nga lingwahe. Arabic language ba kanang Muslim? Unsa may Bisaya ni Hana? Mga binuhat sa Ginoo nga nagsunod siyang sugo o kabubuton. Maunay Muslim. Usbon na ko ha, ang mupulong na Muslim usa ka Arabic nga language. Arabiko nga lingwahe. Ngabot pasabot, mga binuhat sa Ginoo nga nagsunod siyang sugo o kabubuton. Mao na nga kaming mga Muslim, dili lamang ang Muslim tao. Kana pong mga kahoy, oh, Muslim na. Kaya nga naman, binuhat na si Ginoo nga nagsunod siyang sugo o kabubuton. Unsa pa man, bisan ikaw, igsuon ni Gala, kana imong buhok, Muslim na siya. Nga naman, binuhat na si Ginoo nga musunod na, nagsunod na siyang sugo o kabubuton. Whether you like it or not, mabuti na siya. Di ka kapugong niya na, nga naman, nagsunod na siya sugo sa kabubuton. Kabubuton sa Ginoo. Kana imong buhok. Imong mata, imong panit, oh, tanan. Ang imong dili Muslim, kanara imong dila, musupag yun na. Sigun sa ano imong musupag yun na. So, mana mga iso, no? Once again, there are 13 Muslim community sa Bohol. Hingan lang ako ha, hingan lang ako. Talibon Muslim community, Trinidad Muslim community, unsa pa? Ubay Muslim community, Katigbian Muslim community, and Hagna Muslim community, kanang Hagna duha na owned by Maranao tribes and owned by giman by man sa yampingan sa Tausug, na Tausug dia sa Hagna duha, Maranao and Tausug tribes nga Muslim community. Diba? All right, sunod, unsa pa? Sa pa yung mga diri sa Tagbilaran, no, sa Tagbilaran there are 4 Muslim community. Asa man? Muslim village and Islamic Muslim community og Darussalam Muslim community og UNITAP, kana sa UNITAP mga isumigala. Once again, there are 13 Muslim community. Nga na ako maning share sa inyo ha. Kay kining inyong ubos na igsoon ni Higala, I am designated as Salam Muslim, Salam PNCO, no? Salam Police Non-Commission Officer, kining inyong ubos na igsoon ni Gala. Munang ako nang gisulti sa inyo ha. Kay akong katungod, ang pagsibya sa inyo ha, ang mga kahimtang o mga sitwasyon sa ito mga Muslim community dinhi sa Bohol mga igsoon. No? Munang, kaya di man na ako madalag eh, kaya ako rang usa, mauna nga doon na ito ay kaagapay sa lahat ng bagay. Kinsa man, ang partner na to, ang SPAG, ang Salam Police Advocacy Group, dinhi sa Bohol. O, sila mo'y eyes on ears sa ilahang Muslim community. Right? Hinaot na nasabtan ninyo, no? Nasabtan ninyo mga igsoon ng higala. Unsa man eh, ganyan nga itong si Brother Edward Gaguyano, SPAG. O, membro ba ka sa SPAG, Brad? No? Kani si Edward Guyano. Of course, nagtanausab ang ako ang hinigugma, no? Ako ang tag-iya sa akong kasing-kasing, no? Ako ang wifey, no? Ingon siya diri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Shout out po from Salam Muslim Community. Mashallah. From Salam Muslim Community, ang komunidad sa Trinidad, ang Muslim community sa Trinidad nga gidala nako, no? Nga ang komunidad nga puno sa pagmahal. Alright, so gini pa mga isang magara, Christopher Mercado. Ningon siya dire, Christopher Mercado. Ningon siya nga, good evening sir, pa-shout out, watching from Albur. Pa-shout out sad ko sa akong kumpare, no? Kisa may kumpare ni mo si
Victor Solis Balcanao, taga-Rabe, kompleto, you know. Si Police Senior Master, Police Chief Master Sergeant Victor Solis Balcanao, mga ison. Nang kauban ako na sa operation. Kauban ako na before sa operation, mga ison, ng Mahigala. Alright, so, mga na ito, mga ison. Ingon, di pa yung usan, no, pahabol si Brother Fred. Oh. Oh, kamayan Fred, amping Sir Fred, no. All right, so mga igsoon, mga igala, salamat kayo sa inyong paguban kana ako karong gabi una, mga igsoon, no. Og 5 minutes na lang mahuman na ning atong programa. Og ako mensahe sa inyo ha. Kamong mga naminaw niini, akong mga kining sukintig paminaw ni atong programa. Kaninyong tanan, mga igsoon, mga igala. Antabayan ninyo kining atong programa, no, nga ang kapulisan karun. Every Saturday, mga igsoon, mga igala ni, every Saturday, alas 7 sa gabi, ngadto sa alas 8, no. Natay mga bisita ni kanunay, no, ang mga municipal police station, no. Karun, unta, natay bisita, apan wala kadoong dire, tungod kay dunay mga importanteng kalihukan sa ilahang station. Okay? So, mga igsoon, mga igala, dili man lang kita magdugay nining ato ang panahon, mga igsoon, mga matapos mga yun, no? Kining ato ang programa, matapos mga yun, mga igsoon, mga igala, no? Huwag ako, mga igsoon, maghatag ka ninyo, no? Maghatag ka ninyo o katapusan ng mensahe. Alright! O dinhi mga igsoon, mga igala, natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan Karun, Ang Kapulisan Karun. Sa ngalan sa tibuok kapulisan, dinhi sa lalawigan sa Bohol, ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulog Digay Jr., ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office. Among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo mga igsoon. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa usa ka mas luwas, mas malinawon ug mas malinaw nga komunidad. Ako di ay ang inyong ubos na igsoon og higala, Police Staff Sergeant Avenido, nagpahimangno kaninyo nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho, kini usa ka panata, mga igsoon og mga higala, hangtod sa sunod gayon, maayong gabi og amping mo kanunay.

0: ka naman ka, uy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ani-ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
2: Once again, maayong gabi ka natong tanan, ni anapuntan ning atong programa ang kagamhanan nato karon. Good evening sa itong mga avid listeners sa tanan-tanan tibuok Bohol, sa tibuok Pilipinas nga naa karon na minaw. Maayong gabi, July 18, 2026, mao ni ang atong ika-181 nga programa sa DYRD, nining atong programa ang kagamhanan nato karon. Good evening nga ito kang agaw Captain Danny Salas. Good evening kanimo din agaw. Special gyud ka na akong agreed. Karong gabi una, i-greet karong gabi una. Tungod kay nakita na ako daghang kag mga post, mga paglakaw sa lain-lain nga lugar, nindot kay itong inyong mga gipangadtuan. Inautunta ang makauban ko sunod. Good evening sa atong pinalangga nga Gobernador. Gobernador Ari Sumentado. Murag pasa ta karon sa mga activities ni Governor tungod kay... Importante ning atong itakol karong gabi una. Ubay-ubay po ning mga butang nga atong hisgutan. Labi na gyud ning kaning pinaka-important.

murag paingon na gyud ni didto. Ang atong kasamtangang kongresista sa ikatulong nga distrito, si Congresswoman Alexi Besas Tutor, maingabi ka ni mo, ma'am. Kang kongresista Vanessa Omentado sa ikaduha nga distrito o ang atong pinalangga usab nga vice mayor sa munisipyo sa Kandihay, vice mayor Tuper Tutor, ang ato usang pinalangga nga mayor sa munisipyo sa Gindulman, perting swertiha gyud ni si Jimmy Bozano. Good evening kanimo mayor. Swerte gyud kaayo, murag ikaw naman gyud tuloy-tuloy din ha for another 11 years kay nakapuli man ka. Unya mo expire ang imong term unta pagka vice mayor sa 2028 pa, apan by law of succession nipuli ka isip mayor sa maong munisipyo. Good evening kanimo Vice Mayor Jimmy Bozano din ha sa munisipyo sa Gindulman, my good friend, may gabi kanimo tanan din ha. Kaninyo tanan mga pamilya. Sa tanan natong mga kaparentian sa pamilya sa Amora, sa Tutor, sa Salas, sa De La Peña og sa Villafuerte. Good evening kaninyo. Sa akong pinalangga nga auntie din ha sa munisipyo sa Kandihay, sa Buyuan, the only surviving member sa maong generation sa akong amahan, ang ako na lang auntie Nabilin. May gabi kanimo din ha auntie Ines og sa imong mga kauban din ha sa imong balay. Good evening. Usab, good evening sa atong bag-ong nipuling sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Ang atong bag-ong napili nga Supreme Grand Upsilon sa Tibok Pilipinas gayod, si Brad Dennis Yap. Dunay text message nga gipaabot ka na ako, nangayo og tabang, walay problema tol. Na ako sa imong likod kanunay, uban ang tanan nga magnagatuo sa imong liderato nga imog yung madala ang atong organization paingon sa itaas. Mahila nimo paingon sa taas og ikaw mangulo hangtod sa 2028 kay do naman tay convention nga anhi ipahigayon sa Buhol. Unya magpili na puntang mga national officers padayon Brad sa imong lakaw. Naami kanunay, labi na si Brad Arthur Kuha. Naami kanunay sa imong likod. Good evening, Brad Julius Bell, ang atong mga deputies, Brad Charip Alipulo, Brad Nasher Mahmud, Brad Adrian Ayan Satera, o ang atong secretary, Sis Maria Teresa Cañete Cortez, treasurer, Brad Canovas del Castillo, o Brad Media Relations Officer Brad John Kendrick Sumagaysay, ang atong Business Manager Sis Ding Garcia, o ang atong National Auditor si Sis Bibinsya Pakinol. Good evening, usab nga to kang Erwin Sage. Murag ubay-ubay na itong nadagaan man siguro ni mo Erwin. Murag kaduha naman siguro to. Good evening, Brad Rizan Mahamud. Ang greetings ni mo. Good evening, Brad Nestor Dumaplin Amora. Good evening, tol. Usab nga to kang Nisitas Cafe Idolan. Good evening, Sir Nisor. I'm watching now Nessie Beauty Parlor with my daughter Erica at Luok, Hagna, Buhol. Good evening, usab nga to sa atong kuyaw gini. Wa ni Ma'am Inaw deris Pilipinas. To agini kung wa akong masayop sa Kuwait man siguro ni o Saudi Arabia. Good evening, Miko Ragas. Maing gabi, Sir Nisor. Good evening, Miko. O nga to kang Aster Duisabas. Good evening, Sir Nestor. Timbaya ko ni Sir Jel Mungato, Mayor Mel Arutsa, din ha sa Punsud, Maribuhok, o Albor Vice Mayor, Dandan Samar, watching from Habitat, Buhol. O dili po nato hikalimtan ang, uy, doon ay greeting sa akong pariente sa Butuan, si ang akong pinalangga nga pariente si former Kapitan Julieto Liagas o giyang kapika sa kinabuhi Leticia Liagas. Good evening kaninyo din ha. Kang Brad Arthur Kuha is also watching. Onya kang former Kapitan Bernardo Perez. Good evening kaninyo din ha tol. Og good evening usab sa tanan natong mga officers sa Buhol Chapter. Buhol Chapter, labi na nga ito kang Brad Rizal de Urunan, ang atong Grand Upsilon and Master Initiator. Dito ko ani gahapon, lingawan na ako sa pamahaw man siguro. Paniudto. Murag pamahaw, murag paniudto dang pamahaw.

0: Aw, panood to, dalang pamahaw to gahapon. Unya, Deputy Brad Julius Ray Cañete, Brad Gistone ito nga, atong Treasurer, Sis Edlyn Fiel, ang atong Secretary, Master Initiator, Brad Axel Rose de la Torre, Auditor Brad Jamil Baba, o Press Relations Officer, si Brad Jerome Manzalay. O, by the way, sa atong mga sponsors din na ito, Hikalimtan, doon na tayo mga ngilngig ng mga sponsors din sa atong programa. Labi na kadtong nagpaabot kanunay sa mga premyo nga atong ipanghatag sa mga makatubag sa atong question and answer portion. Ang atong ngilngig nga contractor dito sa Mindanao, LC Ting Construction and Development Corporation. Good evening kanimo, sir. Pinagiyahan ni Ginoong Lawrence Ting, Chinese, also a billionaire. Good evening kaninyo din ha. Sa tanan ng mga naa sa iyang kumpanya sa Dakbayan sa Butuan, good evening. O doon na ni pagtabok din sa probinsya sa Bohol. Di madugay makasulod na po ni sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Dili lamang dito sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan Sur, Agusan del Norte, apanlaki po sa din sa probinsya sa Bohol. Good evening kang Hubert Dorico, ang proprietor sa FHD Construction and Supply. O thank you sa mga gipaabot ngan hikanako. Ngadto kang Engineer Roland Sigia, Brad mga kaigsunan sa fraternity, Engineer Roland Sigia is also a member of the Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority from Cebu Chapter. Mone ang nanag-iya sa ADSE Enterprises. ADSE is Adelpha Sigia Enterprises. Muragi pangalan ni Tol sa iyang kapika sa kinabuhi tungod kay pinangga yod ni Brad Roland ng iyang asawa. Sa KNC Builders, usaw ako ning amigo, ang kapika sa kinabuhi mo ay nagdala ni ini, si Madam Christine Amor Siuson. Good evening kaninyo din ha. Good evening, gayod. Good evening at to kang Silvestre Olor, Arlene Tamayo, Glenn Tamayo, at to kang Dave, at to kang Ma'am, Madam Christine Butal, at to kang James Calo, James Bilicario, o at to kang Mary Jane, good evening. Sa tanan natong mga officers usab, good evening sa Luzon Chapters. Hindi nato malimtan si Brad Melchor Gaspar, ang atong Grand Opsilonian. Brad Nonoy Barometro, ang deputy. Ang secretary, si Ding Pakinol. Treasurer, si Ding Garcia. Business manager, Brad Donny Hassani. Na auditor, Brad Romel Tangmuan. Press relation officer, Brad Flo Sumailo. Master initiator, Brad Rance Oryu. O event coordinators and board of directors, Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos, o Brad Cesar Ramirez. Special greetings nga to kang Sis Lailane Bornea, ng atong presidente po din sa Butuan City Chapter sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, si Brad Edgar Filizarta. O usab, special thanks nga to kang Brad Arthur Kuha. Na-miss yun ako mga brads ang presence ni Sis Merlin Tendero kay kanunay mantumuan higod ni ining Bulana kaning sa nga activity diri sa Bohol karon Sandugo Festival. Every year ginanaasya din he magdala sa mga produkto magbaligya o karon nga product karon nga tuiga murag wala na koy nakita dito sa iyang booth sa ICM. Wala na gyud. Mao na gyud ni ang kinabuhi. Mga kaigsuonan, dinhita sa importante kayo. Baliko na ko. Grabe ni ka importante. Kanibitong atong mga public servants. Unya mura na hinoon sila og mga tahor din na sa ilang gilingkuran. Mura bitaw og wa nay mga batasan, wa na magtan-aw kung kinsa ang ilang gialagaran, mura naman hinuon sila og sila na ang amo, sila na ang mga Ginoo dinha sa ilang mga posisyon dinha sa gobyerno. Mao ni ang akong pagtan-aw kanila, gamay na lang gyud kayo, perting gamaya na lang gyud. Wa ni sila maghuna-una nga mahimo gani kang public servant. Manaog kagyud sa ubos, kamo din na serba ayaw magpabuyag. Ayaw ninyo hunauna ang kanang inyong gibuhat din ha. labi na din na sa probinsya, sa atong probinsya sa Bohol. Kamong na din ha, din na lang na ako isgutan ang opisina kay ready na ang kaso nga akong i-file sa kumpanya nga kaninyo. Daghang salamat ngadto kang Attorney Rolando Salising nga mo'y nag-prepare sa duha ka kaso batok nining tulo ka tao. Anytime ako naning ato naning ipasa aron mahinuklog yod kaning mga public servants nga duna di ay limit ang inyong gahom din na sa inyong posisyon og dili kana absolute mga sir. Dili og dili gayud kana absolute kanang inyong kagahuman din na aduna kanay utlanan. Dunay utlanan sir. Dili na absolute. Dina sa akong I dedicate this sa atong probinsya. Dili lang sa atong probinsya, sa tanan nga mga public servants din sa atong probinsya sa Bohol, I think. Kay mao ni kanunay ang ginabuhat ni ining mga naa karon naglingkod sa mga posisyon. Wa na ni nagtanaw o sa kabalaod kanhi gitawag ni ARTA Law, Anti-Red Tape Act, ARTA Law. Unya gi-revise kini, giotro kini, gibag-o. Nahimo na kining Revised Republic Act number 11032. The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Republic Act number 11032. Unya, mga kaigsuunan, ang purpose magud niini kay kaning atong mga magbabalaod doon na nay daghan nakaabot sa ilang mga lamisa, mga complaint, makalilisang na nga mga complaints gikan sa mga katawhan nga naunsa naman ang mga public servants sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, mura naman og mga tahor. So, ingon ang mga senador, mga kongresista, putlon tani, buhaton taning ARTA Law primero, onya nahimo kining The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Aron masumpo kanang mga tinuntong, mga binuhatan sa atong mga public servants. Unsa man kini? Maron ma-streamline, mapa-shortcut, mapadali ang mga pamaagi sa gobyerno, mawala ang red tape, suhol, matangtang ang graft and corruption dinha sa gobyerno. Mao kini ang katuyuan ni ining balaod. Sir, Madam, paminaw mo din na ha. Kay diig yung kumuundang nini sa akong lingkuranan diri sa akong programa. Pagbuyag sa inyong mga maot nga mga binuhatan, labi na kung inyong nakita nga di muluhod sa inyo, di mo hatag og SOP. Dili mo giveaway ang mahitabo ro bagyod inyong dumtan mga suko mo lisod-lisuron ninyo paabton ninyo pila ka bulan mga dokumento dili ninyo aksyonan apan karon murag lisod na gyud ni kaning inyong mga binuhatan din ha murag di na gyud ni magsilbi sir do na nagyoy atong murag nindot siguro ni tawagon og latigo kinahanglan na gyud ni buhaton kay kung magpadayon mo ni ana nga binuhatan wagay kausaban ang inyong klases panerbisyo. Mayo ng dunay latos kay inigkahumanya ng latos ang uban nga nagsunod kaninyo kay mga tangtang naman mo sa inyong serbisyo, mga wala naman mo din na ang magsunod kaninyo o ang mga nakakita niya ng inyong gibuhat maglikay na o magmatngo na. Public officer is a public trust. Public office is a public trust. Mga public servants man mo, mao nga gikan sa taas hangtod sa ubos maoy gitagaan niini dedicated to you kining nga balaod sa gobyerno ug ato ning usbon kanunay pagpasabot ang sayon ra kayo ang kining nga balaod sayon ra gyud kayo dunay kanay bitong sistema nga sayon kayo nimo mahinumduman kaning 3720 3720 tulo ka working days pito ka working days og kauhaan 20 working days tulo ka working days kinahanglan aksyon na dayon sa simple transactions kanang maglangan-langan hapakan ninyo na niini nga balaod aron nga matangtang sa serbisyo Unya, ikaduha, ang 7 working days, kanang complex transactions. Gitawag na complex transactions. Kung medyo lisod ganing nga transaksyon, doon na nay 7 kaadlaw nga gitagal kanila sa gobyerno aron nga maaksyonan, 7 working days. O kanang ikatulo, kanang 20 working days kung highly technical na ang maong mga transaksyon. So, muabot na ka na o 20 working days. Mauna, mga kaigsunan. 3, 7, 20. Mauna'y bantayan. O, unya, kung pananglit kaneng mga balasubas ng mga public servants, dili nila aksyonan ang inyong gipangayo din ha sa ilang opisina, adunay gitawag og automatic approval. Automatic na ang inyong gipangayo, approve na siya. If an agency fails to process an application within the prescribed time frame, the application is automatically considered approved, provided all documents are complete and fees are paid. Kinahanglan, bayad mo sa tanang mga bayro noon, aduna na, kompleto na tanang mga dokumento, automatic approve na sir, kanang inyong gipangayo din ha, aron gayod matuman kining balaod nga Artalo or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kanunay ko ning gibalik-balik din he. Wag yun na ako niya undangi, pila na ako katuig niya akong programa, di yun ko na ako malimtan kay kaning uban yun, nagpakabuta bungol ra, gani pa man, gisugo ni sila sa gobyerno, magbutang yun mo din ha sa inyong opisina, magbutang mo din ha, din ha og citizens charter, aron inyong ihulagway kung pila ra mo kaadlaw tanan, aron maaksyonan ang mga yangungo sa mga ordinaryo o sa tanan nga klaseng mga katawan. Citizens charter. Doon ay balaod nga zero contact policy, dili gayod kinahanglan nga mag-abot ang public servant o ang nangayo sa maong request, dili pwedeng mag-abot. Doon ay citizen's charter nga gikinahanglan. Unya, mga kaigsunan, anhita sa penalty. Hapit na ni, gamay na lang. Gamay na lang yun, sir. Ang akong pagpailob ninyo perting taasa gyud ang akong pagpailob wa gyud ko nagahimo og aksyon hangtod nga niabot ang punto nga di na gyud nako kaya kanang inyong gibuhat. Grabe namang gyud. Penalties and liabilities, ang first offense, administrative liability with 6 months suspension. Ang unang offense, ang ikaduhang offense, administrative liability with criminal liability of dismissal from the service. Tang-tang sa serbisyo. Perpetual disqualification from holding public office. Forfeiture of retirement benefits and imprisonment of 1 year to 6 years with a fine of not less than 500,000 but not more than 2 million. Kaning inyong gibuhat din na, sir, sa technical working group din na sa provincial engineering office, perting daghana na kaayo ang naglagot sa inyo din ha, ng mga nangayo sa inyong serbisyo. Grabe na yung pag-agwanta. Karon tingali, mauna ni ang panahon nga mahimat ko na po mo sa inyong mga binuhatan din na kay sobra na yun, sir. Grabe na kasobra. Baliko na ako, first offense. Inyo na ning nakumit, first offense, kay duha man ni kakaso ning gi-file unya tulor ra bagid to ka offense, administrative liability with 6 months suspension, second offense, administrative liability with criminal liability of dismissal from the service, perpetual disqualification from holding public office. Tang-tang, unya di na mo pwedeng mag-apply pa sa public office, di na gyud pwede. Unya mahurot, makuha, mawala ang inyong retirement benefits o mapriso pagayon 1 year to 6 years, doon na pagayon multa nga 500,000, dili mubos sa 500,000, apan di po mo sobra sa 2 million. Kanang inyong gibuhat din ha, sir ba? Sobra na yun. Grabe na. Ispoko mo daghana kaayo ang mga programa sa gobyerno sa atong gobernador nga naharang din ha, tungod sa inyong mga kalaki. So, pasailoa lang yun ko ninyo. Murag di na lang gyud ko mo padayon panini, murag mauna ni last na ko nga topic hisgutan, mahitungod kaninyo kay paingon na bitaw ni sa korte. Problema na ninyo at tubangan ninyo yung mga maing laki mga kaha mo. Apan, inom dumipod kung giunsa ninyo ang mga tao nga nianha, ni duol, ni duaw sa inyong opisina, inom dumi ninyo kung giunsa ninyo sila pagtratar. Mga kaigsunan, mauni ang public service nga balaod nga dapat yun untang sundon ni inyong mga public servants. Kung doon mo makitaan, di na sa inyong munisipyo, di na sa inyong barangay, doon na may gipangayo, di aksyonan sulod sa tulok adlaw, latiguha ni inyong Republic Act, kaning Arta Law. Kung di na sa inyong munisipyo, doon na mo igipangayo, nilabay na lang, usan na lang katuig, wag yapon makagawas, nangayo mo burial assistance. Unya tuan na dito, ang nakalatid na dito, aprobado na ang budget sa burial assistance, naapay budget, apan wa ihatag kaninyo, bisa nag-una ang inyong request, bunalin na nga latigo, kaning nga balaod, ang Arta Law, o kaning ease of doing business, nga balaod, bunalin ninyo na sigurado. Tangtang sa serbisyo, priso, magmulta pa, o niya di na makapanrabaho sa gobyerno. Tanawa ko nun ninyo na, kay dili lang sa gobyerno, dili lang sa mga local government units, apil niini ang mga government-owned and controlled corporations, apil niini ang mga eskwilahan, mga state universities, state colleges and universities, or SCU, kana mga state colleges and universities, apil ni ini nga balaod, latiguhan ninyo kung dili mo sunod. Nga do naman unta na kini nga balaod, di pagin sila musunod tungod kay mga gahig yung ulo, uwa sila kahibalon ni nga balaod, latiguhan ninyo ani nga balaod. Taga-example, aron nga maghinuklog yun ang mga makakita. Kay kung di magud nato ni buhaton, magbalik-balik ni nga problema. Di man gud ni masulbad kani nga mga tawhana ni pangagahi ani mga ulo. Putrages. Grabe yung gahiya. Kahit doon na ikipang saligan na mauni si Kuan. Perting gahiya yun. Unya, kanang inyong gisaligan, sir, kung mahibalo po na sa inyong klase sa inyong buhat, muli kay po na mo distansya po na sa inyo kay nahibalo po sila nga dili na namatarong ng inyong gibuhat. Mura naman mo 15 taon din ha, kamong mga nag-alagad sa katawhan, mga public servants. Grabe naman mo kapangamangtas. So dili na gyud mo ang ayan respetuhan pa. So karon mo ni atong buhaton mga kaigsunan. Ato ning patagmon kay kung dili ta ni buhaton wa na gyud mahitabo pa nga insakto aron nga dunay mo barog batok nini nga mga tawhana. So padayon ta sa unahan. Sakto-sakto. Manginaot ta nga maghinuklog ang tanan ng mga public servants. 3-7-20, tulo kaadlaw nga working days, 7 kaadlaw nga working days, 20 kaadlaw nga working days. Tan-awa ninyo kung nagsubay ba sa insakto kaning mga public servants nga inyong giduol din ha sa inyong munisipyo, sa inyong barangay, makapitan man, makonsihal man, tanan-tanan din ha sa inyong siyudad, sa inyong probinsya, tan-awa ninyo ni sa inyong mga eskwilahan, state colleges, and universities is UC. Tanawa ko na ninyo na mga kaigsunan. Aron matangtang na yun yung mga sungay na yun yung mga tawana. Good evening, adto kang Roy Patos, listening Dallas, Texas. Wow, Roy, good evening. Kumusta naman ang panahon din na Roy sa Dallas, Texas. Adto kang Brad Rizaldi Orunan, good evening. May gabi, Brad Nestor Dumapli na mura. Ay, pagkanindot ang atong beer kagahapon, Brad. Busog yun ko. Mga kaigsunan, dinita sa krimen. Kay ang atong kapulisan, pertig yung nindota kay ng ilang gipagawas nga press release. Mura po ni, kung di natakasabot ni ining mga naadina na sa ibabaw sa atong mga kapulisan, kay maghatag sila press release, di man mao. Ispoko mo. Ingon pa sa atong mga kapulisan dito sa kinatasan nga hutong sa atong Philippine National Police. Krimen sa nasod, mikunhod og 20.6%. Gipasigarbo sa Philippine National Police ang pag-ubos sa krimen sa nasod isip positibong epekto sa gipatuman nga DILG Safer Cities Initiative. Base sa records sa Philippine National Police, mikunhod ang mga kaso gikan sa 9,506 sa miaging tulo ka bulan ngadto sa 7,883 ka kaso gikan April 6 to July 4, 2026, equivalent mga kaigsoonan tugbang kuno ni ining nga bakak 20.6% nga pagkunhod sa krimen dinhi sa atong nasod. Sumala sa PNP, natala ang pagkunhod sa 8 ka focus crimes. Lakip na nini ang rape, carnapping, physical injury o thief, kawat, ni kunhod 20.6% mga kaigsuunan sa mga bulan nga atong gimension dinhi kaganiha. 20.6! Pero pastilan, pagkahuman sa gipost sa Philippine National Police, grabe nga basing, wagi ko kakita nga nidaig sa maong post. Wagi ko'y usa nakakoment nga nakitaan dito nga pagkanindot sir sa inyong accomplishment, pagkangilngig sa accomplishment sa Philippine National Police. Nga bisan gani ang inyong kaubanan din ha sa PNP, nagaingon og akong nakahinabo, nakahinabi gayod. Ako yung naistorya, ang ingon niya, upat ni sila katao, sir, mga opisyal ni sa Philippine National Police. Di na lang nako itugan ang mga pangalan. Niingon gyud, sir, ilang gipakunhod ang statistika sa krimen aron muhumot kini nga gobyerno. Apan ang tinuod dina sa kadalanan, dina sa kabaranggayan, grabe na ang paghitak sa droga, grabe na ang pag-agwanta sa mga katawhan sa makalilisang patay dire, rape dire, dunggab dire, patay dito. Grabe na ang pag-agwanta sa mga katawhan. Wa baka ni mga ulaw ni mga lintik? Pagdaghan sa droga mga kaigsunan, way back in 2010, 2007, ABC President ko sa Butuan City, 2010, ako yung nakita, unsa ka grabe kapait ang kahimtang sa mga officials. Kay samtang kami niya itong higayuna, mutugan nga mauni ang mga lulong sa droga sa mong barangay, wa may mga kalibutan ang dito ni sa dakbayan sa Butuan, di ko giniilimod ang mga nag-protect mga membro sa kapulisan. Akong tanaw din sa probinsya sa Bohol, murag wala ni dire. Kung doon naman tingali, gamay lang. Doon na lang mga gamay nga buluyagon, nagtrabaho na karon sa itong provincial hippie sa probinsya sa PNP, nga iyan ning ipasulod yun sa prisuhan ng mga membro sa kapulisan dire nga mga ninja cops. Sir, trabaho ni mo na in town. Tanawa ko na, lantawa kung doon na bakay sakop din sa imong mga kapulisan sa probinsya sa Bohol nga na lambigit na sa droga, na maligya na, abnya, doon na mga runner, doon na pagproteher, pagprotect sa ilang mga runners. Palihog ko no, sir, tanawa na, kay dito sa among lugar, diadtong samtang ako nahimo pang usa ka public official sa dakbayan sa Butuan, ako gining nasinati, sir. Perting paita sa among kahimtang, musumbong may sa kapulisan, pero pag-abot dito, manggikatawa ang mga lintek tungod kay mga protector sila, nagadawat og milyon-milyon nga salapi. Perting dagkua. Ang drug lord naara sa tungod, naara sa sentro sa siyudad, di yun mahilabtan, untouchable ang drug lord. Niadtong mga higayuna, mga kaigsunan, mga drug lords, very untouchable. Karon mao na pud ni ang nanghitabo karon sa atong nasod, ang mga drug lords karon untouchable na pud. Ambot lang ang atong mga kapulisan, do na pud gyud ni kaganiha didto ko sa Cebu. Akong nahinabi ang taxi driver, niingon gyud siya, I meet somebody o sa kadako nga official sa Philippine National Police, gabuling-buling gyud ni sa ngalan sa Philippine National Police, ako yung nahinabi. Ako yung naistorya, maulaw makigistorya sa ako, maulaw mo tanaw ka na ako, tungod kay siya mismo involved sa droga, karon kuno kernel na, kinsa kaha na nga kernel sa Cebu, karon kuno kernel na ni taas pagyud ang ranggo sa tinuhak pasti lang yung nindota gyud diay. Naunsa na ni ngano mang ninindot naman hinuon ang iyang ranggo. Unsa kay nahitabo ni ini? Og dili na dili na gyud malalis na sir kung nanghitabo ni dinha sa Cebu, nanghitabo ni sa among lugar, tibok Pilipinas na ni sir karon. Unya moingon ang PNP nga nikunhod ang krimen sa mga basers dito sa inyong post. Perting daghana, murag 600 kabasing to na inyong nahiaguman karong adlawa. Perting sakita na sir. Kay ang usa gani ka ahinsya sa gobyerno magtug-a na gani og bakak, magsulti na gani og bakak ang mga katawhan nakasabot ra bagayon unsa ang bakak ug unsa ang tinuod. Di lang makatingog ug di lang makaik ang mga katawhan tungod kay layo pa ang eleksyon, dili makabaos. Iloom na lang in town ang ilang gibate, apan sa tinuod lang, sakit na sa dughan. Katong nahinabi na ako kaganihang taxi driver, naghatod ka na mo sa airport. Niingon yun, perting sakitan na yun, sir. Di na ko kasabot karon alas 6 pa, alas 7 pa, di nami mo dawat og mga pasahiro, kay mahadlok nami. Kung mamasahiro manggaling mi, piliun na namo ang pasahiro, kay masabtan man namo unsang klase ng pasahiro. Di nagyod halos may mamasayro kadaghanan sir kay mga hadlok nami. Tiaw mo na, unya mo ingon mo nga safer na ang atong mga kalungsuran, ang atong mga kadalanan karong higayuna sir. Mo ingon mo ni ana, wa mo maulaw ni ana ang inyong mga pronouncement. Ginoo ko. Grabe namang yun eh. Ambot na lang asa kuhaan ang inyong kabaga sa inyong mga naong nga musulti nga wa na gamay na ang krimen sa Pilipinas nga samtang kamatuuran naghitak na ang droga. Panganaog ko numos mga kabarangayan sir kay kami nakakanaog yun. Ako nakaadtog yun. Kudaghan kay mga barangay diri sa Bohol. Akong gipangsulod-sulod. Dihang dapita. Dinha paingon sa UB, University of Bohol. Naa din ha sa likod. Naa din ha. Naghitak ang droga, mahadlok na mga ginikanan, mga estudyante sa mga ginikanan ng mga estudyante, sa mga estudyante din ha, ang ilang anak, basin o ripon, pasti nang paita naman yung nanghitabo. Sero niya, di pag yun mo maulaw niya na, pagka pag yun ang naong muingong pag yun, gamay na lang ang krimen nga nanghitabo karon sa tong nasun. Ginoo ko, asa man taon mo nagkuha niya ng impormasyon? Inyo namang gitunto ang mga katauhan, inyo namang yung giilad pag-ayo? Ginoo ko, tanawa ra sir. Vlogger, gipusil, patay. Alicia Lipata, North Caloocan, Tierra Nova Subdivision, Barangay 171, alas 3 sa buntag, July 17. 18 karon, kagahapon ni nang hitabo. Binuuna ng North Police District ang Special Investigation Task Group. Doon ay nakabuot na mga impormasyon, basulon na ba tayo ng mga Duterte ni ini? Ang impormasyon, nagbinahinay, wa malainsakto ubahin, lagmit gisukoy o morning nang hitabo. 88.5 Brigada News FM, senior nga couple magtiayon offered shelter sa usa ka lalaki. Usa ka lalaki ni pasilong kay grabing ulan, heavy rain dito sa Bugos City, Cebu. Gidunggab, gipangdunggab in town. Sa GMA News, usa ka American scientist sa Negros Oriental, 73 anyos sa Sibulan. Adunay dako gyud nga katabang sa Care of Verde Island Package. Verde Island Package. Duna sa dakong contribution din ha kining American scientist. Pinagbabaril. Unya ang live-in partner pagyud mga kaigsunan, girape pagyud. July 12, 2026 alas 11 sa gabi. Gikawat na. Nagnakaw pa bago umalis. Girepag yun ang live-in partner. Pero doon na ako ni person of interest. DXKL 97.3 Radio Astig Baras Rizal. Magtiayon July 12, 2026. Giluba patay sa Barangay Pinugay Baras Rizal. Asawa, 38 anyos, og ambana, 41 anyos. Second floor, ang ilang gipuy-an, suspect, nigamit og metal ladder. Nakuha, reload, nagkantidad 20,000. iPhone, nagkantidad og 70,000. Ang asawa nakamata, pagkamata, ginunggab, sa baga, patay. Ang bana ni respondi unta, giluba pod sa dughan, patay. Gipangdala pa in town sila sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Pero dead on arrival na, mga kaigsuunan. Basa sa ta sa mga comments ni Carong or Santos Abilardo, naon ko sa aning uban, ulati lang kadali. Be. Good evening, your Milana Adilad, Job Jose Potenciando, vlogger Pamatyon, tapos DDS ang Pasanginlan. Thank you, Chupet. Mary Jane Perialdi Esconia, good evening, sir. Philippine National Police na Polcom DILG Philippines, rigged daw statistics new on the decrease of crime rates as claimed by this anchor. The anchor claimed my sources siya. Maybe as well check on. Ala, chikingan ninyo na. Hadloko na punta aning mga klaseng mga comment. Kay aron mohilom na punta, aron di na ta magtingog. Kaklaro anang nanghitabo din ha karon, makalilisang na nga patay. Even si Senator Barbers nag-ingon na gyud nga gusto ninyong bubalik sa dati. Astilan, bisan pa og dautan. Noon sana nang nihatubo. James Black Bongo, good evening. Jonathan Abadingo, good evening. Nicanor Santos Abilardo, siyempre against yun ka sa balita nga may ubos ang crime rate kay didisit man ka. Lay sad imo narrative. Hope bayad ka sa imo. Sige pamaghot. Nick, wag yun tayo nagbayad sa ako nga politiko de rinik. Basig ikaw mo ay binayran kay kanira bang inyo mga tunada? Mga binayran rabag yun nga mga tunada? Kanina nga mga linya? Maog yun nga mga binayran. Na ay mga text messages nang gilalis na nga nung 2.5 million na hatag unya wa makaabot sa iya ang iyang bahin. Nabasa ko yun na, Nick. Murag inyo nga linya. Ingon pa ni Danilo Mabitad, pagbagay na lang sa naong ning naa sa gobyerno. Ala, bangga, Dan, palihog ko no, ikaw tubag aning Nicanor Santos Abilardo. Kay, labihan na yun itawang kabaga aning naong aning naglaban-laban pa ni, ini nga klase nga gobyerno, nga perting paita na, ang presidente, negative, nisaka ko no. Pilad na to lang to, dili na negative 15, nisaka ko no. Negative gihapon, kay bisag nisaka. Wag yung kakasabot ana ni Canor kung unsa na nga klase nga presidente nang negative na. Wag yung kakasabot nga 63 na hapit ang dolyar karon. Wag yung kakasabot nga wa nay investor ni sulod sa Pilipinas. Wag yung kakasabot nga dinha sa mga kabarangayan grabe nang rape, grabe nang patay, grabe nang druga. Wag yung kakasabot ana. Nick, unsa pa man day nang imong utok, Nick? Na unsa naman ang tao na? Kaligo ko og isa ka buwan nga way undang-undang aron maotro nang naa sa imong utok, Nick. Palihog ko no. Siyong Dilis, maing gabi, Sir Nestor, watching from Pananggilon, Loon Bohol, Lucina Baclayo. Be. Good evening, sir. Always me naminaw dire sa Tambangan, Luay. God bless you. Tiyaw mo na. Grabe naman yun ni Karunin ang hitabo sa atong nasod. Mulaban pa man yun sila. Grabe naman yung blood control nga, anomalia. Gitak pa na. Unya, ang gipangdakop katong nanggisaway sa katong nitira sa flood control. Huwag yung takasabot na unsa na ni nga klase, unsa na ni nga panggobyerno. Muingon nga punta nga tarong pa ni. My God, unsa pa man ni nga katarong nga klase nga gobyerno. Nangawala na mga investors. Bagsak ng ekonomiya. Grabe ng pagsaka. Nangutang taro ni bayad sa utang. Nag-anang pagsaka ang utang. Di natakabayad, di madugay. Unya, tarong paghihapon eh sa inyong tanaw. Unya basulon gihapon si Duterte na ining tanan na unsa naman in taon mo doy. Pastila ninyo oy. Wa ba mo maulaw ang inyong posisyon? RMNDXBC Butuan, motorcycle rider, Fabio Norberti Jr. na masahero. Dunay placard sa likod sa helmet. Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po akong saktan. Taon na masahero. Motor, single nga motor. Unya, nay nakasakay, nagpahatod, gidunggab, giilog ang motor, nabigla lang po ako, hindi ko po sinasadya, patawad po. Anak ng tinapa, sayon-sayon noon pag-ingon nga, nabigla lang po ako, hindi ko po sinasadya, patawad po. Ama ng anak na may autism, patay in taon. Kung imong igsuon ni, kung imong paryente ni, di yung kamalipay sa nangitabo. Perti paitag yun. Gikan kang Christ TV Vlog, buang na lang yun mutuo sa gobyerno karon, watching diri sa Kaluokan, daghan na patay diri sa amo lugar. O palihog ko no, ni Canor, tanpaminawa ni, kay wa naman kakasabot sa imong utok. Naao, Christ TV Vlog, buang na lang yun mutuo sa gobyerno karon, watching diri sa Kaluokan, daghan na patay diri sa amo lugar. Lucina Baclayo, thank you. Good evening, sir. Always minaminaw diri sa Tambangan, Luway. God bless you. Tiaw mo na, unya, 24 oras, July 9, 2026. 35 anyos nga driver gihapon, Renren de la Vega. Gihold up, pinagbabaril, kaya gipusil-pusil sa iyang pasahiro from Tondo, Manila to Cavite. Kaning duha ka mga driver sa motorsiklo, pulos taga Tondo ang mga kriminal, eh, ang mga kriminal, mga walang hiya, ganyan ang mga tawhanan eh. I was there in Tondo many years ago, nahibalog yung kung saan nga lugar. Apan, kung tarong paunta ang gobyerno, dili yung unta ni manghitabo, kining nang hitabo ni ining duha ka mga motorcycle rider. Carmona Police first received report, Carmona Cavite, that it is a hit and run victim. Katukunong gipusil-pusil, pagtuo, hit and run victim. Pero pag responde na nila, nakakita silang mga basiyo sa bala, o napoy bala nga wa mo buto. So karon ilang gitanaw, ilang giimbestiga, diyan ilang nahibawaan nga ang suspect ni ini nga krimen, giilog ang motor, gibilin sa Trisi Martires, nangita na po duglaing motor, gipusil na po itong naay motor, wa mapuruhi. O niya, ang pait pag yun kay kining asawa ni Renren de la Vega, gitext pag yun ni sa nagpatay. Gitext pag yun ni si asawa ni Renren de la Vega. Ingon nga nangayo og sa kalibo. Ipadala sa online wallet kay naa siya'y problema. Gipadalhan po taon sa asawa. Wag yun magtuo nga dili na dayto iyang bana ang nagtext sa iya. Karon humingi pa, nangayo pa otro, nakasagi daw siya og sakyanan, o niya kadugayan, ni angko ng suspect gipatay na niya ang lalaki. Nangayo pag inigkwarta sa igsuon sa abroad, o kay nakuha man niya ang cellphone, o niya tuod man nag police joint police operation, ikinasa, arestado, nakuha ang motor, nakuha pod ang 45 kalibre nga pistola. Apan bisan pag nakuha mga kaigsunan, patay na ang motorcycle driver. Pagkaluoy sa asawa gi-interview, perting sakita. Unta ni Canor di ni mahitabo sa inyo kamong mga balasubas ni ining nasod, kamo ang naghatag og kapait ni ining nasod, inyong takpan ang kamatuoran aron magpabilin kanang inyong pagpaningkamot nga mangwarta ni ining gobyerno. Inyo kanang gibuhat. Perting paitan na nga klase nga nasod, nganong ni ako din hinapuyo, nganong ni ako din hinatao ni nga nasod. RMNDX BC Butuan, krimen sa nasod kuno mikunhod. Mauni akong gipalit-balita kaniha. Perti na yung kunong pagkunhod, nindot na yung kunong kaayo ang nasod. Apan, kung subayon, pulos yun ni dili, walay kamatuuran. 105.1 Brigada News, General Trias Cavite, 33 anyos nga babae patay, human gipusil-pusil sa duha ka suspect, riding in tandem. Nibisita ra ni sa iyang bana nga napriso sa Bureau of Jail Management and Penology. Onya riding in tandem, pagkahuman, nitakas ang mga suspect, paingon nga to sa Barangay San Francisco 2. Murag tanaw na ko ni ini, mga kaigsunan, droga yun eh. Nakabutal siguro ni. O niya, tuwa siguro na bilin sa asawa, wairimit, patay. Mactanius, patay, 30 anyos nga amahan. Magsundo ra sa iyong anak dito sa Barangay Prinsa Teresa Rizal, July 16, 2026. Ginoo ko. Gikan kang Dong Portits, o niya na sila makaamgong nga gubot ning atong katilingban karon kung sila na mahimong biktima. Tinuod yun na Dong. Adto na siguro ni sila maghinuklog kung sila na mismo ang naigo nahimo ng biktima. Akong tanaw, laliman ka? Kita naman hinoy hadlokon aron mutakom na po ning atong baba. Aron nga di na ta magsulti batok ni ining mga ing-aning ang mga report. Bisa na mga kapulisan nahibalo na unsa ning nanghitabo karon sa atong nasod. Wa man dili man ni mga buta, mga daghan kayo mga matarong nga mga pulis, Mr. Nicanor. Perting daghana nga mga tarong nga mga pulis. Apan dunay pipila din ha nga mga yawanon ug mga utok nga ang tirada aron mudaghan ang kwarta sa bulsa, bira sa droga. Tira makalilisang sa droga. Mauna makalilisang racket. Unya mudapig pa ta mga butang nga dili masumpo nini nga klase nga administrasyon, wala na nagbaton og kalinaw ang mga katawhan, maglakaw sa kadalanan, mahadlok na. Perti nang daghanang nagsiga ang mata. Daghan na kayo mga pula ng mga mata, maglakaw, magabi, mahadlok na ka. Unya, tiaw mo na, din sa atong probinsya mismo, doon na nay usaka inahan, 64 years old, girape sa iyang anak nga 44 years old, og ni angkon nga tungod sa droga. Doon na nay usaka single mom na naog sa sakyanan, action nga repon, dina sa lila kung wako masayop, droga gihapon, nagagamit sa droga gihapon, nagdaghanan eh. Unya, unsaon man ni nato karon, magpadayon lang ta ni ini, hangtod nga mutaas ang statistika ni ini, hangtod nga mga lipong na taog pupaabot kung kanos ang maundang kini nga grabe nga krimen nga makalilisang nang hitabo karon sa atong nasod. Kay di na taangay mahadlok kay ang mga kapulisan nagingon nikonhod na. Nikonhod na ang krimen. Ah, kinuo ko. Mga kaigsunan, usak ka opisyal sa United States of America, Secretary of State, si Marco Rubio, doon ay mga pamahayag mahitungod sa International Criminal Court. Akong basahon, in English man eh, ya, kamo na lang po'y hubad sa Binisaya o sa inyong pinulungan, sa inyong dialect ba? Kay sayon raman ni Sabton, kay ang mga Pilipino, mga Mayo, manggit ni sa English. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders. We determine our own laws. And when we were accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. Sa ato pa, 250 katuig ang mga Amerikano, doon ay mga balaod, kung akusahan ka o sa kakrimen, mutindog ka sa hukom, sa ilang korte sa Amerika, doon ay mga jury, kauban gihapon, mga Amerikano gihapon. Mauni, ang dili gayod pwede nga pasagdan sa Amerika kay mao kini ang ilang sistema sa balaod sa pagdala sa ustisya ngadto sa tanan ng mga Amerikano. Mauni ang ilang way of life. But today, powerful people and far away places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there is an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you have heard of it, maybe you haven't, but chances are you don't know the names of its judges or its prosecutors or its president, and you should not have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and force of so-called international law. Ipaagi ni sa ICC kuno, dili ni gira sa pinatyanay, gira sa missile, pero dini sa mga statutes, dini sa international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses. Things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. Niadtong 24 katuig nila bay, samtang gitukod ning ICC, ningon sila nga sag dilang kay murag alternative rin siya. Dili ni mulapas, musulod lang mi kung ang inyong korte dili na functional, ay ha dami. Unya kani ra gyud pong mga genocide ra, kani mga war crimes, kani grabe na gyud nga mga krimen. Apan karon lahi na, unlimited na kuno sila, wa na gyoy limitless na, murag muadto ka og kananan, unlimited rice, mo na ni sila. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system, border patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. So, wa na gyud kasabot ang Amerika karon, nagbuhat ng mga lakang, kinahanglan maundang na ni, naunsa naman eh. At tungo na, ingon sila nga, kung wa na korte, di na pangsyonal ang korte karon, bisag na aming korte, pandakpo na nga mo mga tao na, di na ni maayo. Unya, katong mga nagdepensa lang sa Amerika, sa homeland, sa ilang nasod, unya, himuon na dayon nga krimen nga genocide, pasangin lang na dayon nga genocide, unsa na may dag-anan ng mga tawhana nga tuan naman sa laing nasod, sama sa nanghitabo sa atong presidente sa Pilipinas. Doon naman doon tayo kaugalingong korte apan nga nung gibuhat man ni Kanato. Morning, wa na kasabot ng Amerika. The American people never agreed to any of this, paminaw mo, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. Mone ang deklarasyon sa Amerika. Og niingon, pagyod ang Amerika representing US, United States of America, this administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Tiaw mo na. Ala, sige, sokol mo doy sa Amerika. Why kaso ng Pilipinas, kay kaya man ninyo. Kagubot-gubot na gani may amo pa ni din eh. Di na gani may kasinabtanay. O niya, pasagda na lang itong 2 taon sa laing nasod. 2 taon sa dahig. O niya na sila makamgo ng gubot ng atong katilingban karon kung sila na mahimong biktima. Okay, thank you. Good evening, sir. Okay na, nabasa ko na ni. O mga kaigsunan, anhita sa atong question and answer portion sa pinakaunang tulong nga makatubag ni ining pangutana, adunay premium nga tag 500 pesos mga kaigsuunan. The first 3 pinakaunang tulo ang atong balaod nga ani ana karon sa atong nasod. Primero, nasugdan kini og anti-red tape act or ARTA law. Karon gihimo kining the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang pangutana, unsa may numero ni ining Republic Act ni ining the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Unsa man ang RA number ni ini. Grabeng sayo na ra mga kaigsunan. Wala pa may nakatubag, so wala pa man. In the early sayo, good evening at tukang Jaime Akain. Good evening. Oy, wala pa may nakatubag. So, ato na lang na yung sumahon, mga kaisunan sa sunod. Wala naman tayo igong. From Nisitas Cafe Idolan is, okay, correct. Ayay, nanay nakabasa. Tata Alfarero, wrong. In the early 11032, it's, nabasa na inuna ko da. Okay. Duha lang ang atong Taganog premium. It is only Aster Doy Sabas. Wrong. Kans Oterol. Murag na ikaw man kan siguro nakatubag ni atong nilabay nga simana. Unya, nangita ko sa imong GCash. Wala ko ni mo matagay. Palihog ko no tagay ko no kong GCash. GCash. Murag nahatagan ko na ni og June 13. July 13 siguro, Kans. Okay, Erwin Sage, wrong. O niya, doon na na'y nakatubag. May gabi ka na itong tanan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw na itong programa ang kagamhanan na ito karon. Daghang salamat gayod. Maingon na lamang ko, ang Diyos ang naghatag nining tanan ka na ito. Kinahanglan mapasalamaton kita. May gabi ka na itong tanan. Dalaygon na Diyos, mabuhay ang Pilipino.
1: Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: DYRD
1: Kinaham
0: Kanunay.
1: Kanunay.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
6: Paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
10: The Generics Pharmacy.
9: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
11: Pagpagaling ng Pilipinas.
12: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos madilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
14: Makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B.

0: Oras alas 9:38.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: online listeners sa www.dyrdam.com. Doon ang buhay-buhay padangal sa itong tulumanon karong gabi una, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers. Kaya itong atagan o pagtagad karong gabi una, manghigala. Maingunan po nga ito sa itong mga nagpaminaw o nagtanaw sa itong Facebook Live, inyong mga pagpanimbaya, mga nagkadayang mensahe, padangat lang mahigala kay atupod ng basahon karong taod-taod mga kaigsunan. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, uban sa itong mga TBN reporters, pag-usab gini si Alan Deidora, arangkada na punta sa lang edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.

0: Okay, arita sa atong mga uluhan sa itong mga balita. Karong gabi una, unahon na itong mga balita, gikan din sa itong dapit. Nasakmit ang kapin udulan 4 milyones pesos nga kantidad sa Shabu atol sa bypass operation diha sa barangay San Isidro, lungsod sa Lawis. Samtang pirmado na ni Mayor Jane Yap ang ordinansa nga nagtakda sa 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran alang sa unang kilometro. Uluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Rebolador Guesel.
1: Okay, daghang salamat Len ato mga panimbaya, pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukit ipaminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night worldwide. Laing nga gidudahan nga tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kandihay at also sa Kampay Mast Operation na ito po dito sa Barangay Tugas, lungsod sa Kandihay. Nanukad gikan sa Kampo de Gohoy, the Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Laing uluhan sa mga balita, gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Guhe Jun.
2: Yes, daghang salamat Lane. May gabi, may gabi sa mga suki at paminaw na sunod. Ganun na itong talamanon, Tagbilaran by night. Naidangat des ng Glaris Medical Center ang usa ka Pinay nga bakrides usa ka motorsiklo o magkinig banggaan o usa ka van diya sa Dos Paglaw na iha nga driver nga usa ka foreigner gidali usa bugdagan diya sa Ace Hospital mga kompleto ni Tari sa tayo pagbalik.
0: Dagan salamat Alerto Jun Gutierrez. Samtang sa lain nga bahin sa kauluhan na House Prosecution adunay ipabuto sunod simana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, grupong Islamic Resistance in Iraq mitanyag og napo ka milyon dolyares nga reward sa bisan kinsang makapatay kang US President Donald Trump. Magutong atong mga uluhan sa mga balita karong gabi una ang kompletong detalye. Inyong mabati sa itong pagbalik.
3: Tagbilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
5: DYRD. Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
3: Tagbilaran by night.
0: Parenta may galas itong tulumanon. Nagatudsong oras. Doon na tayo 45 minutos sa milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usap atong mga pagpanimbaya o may pagpaminaw, may gabi sa atong mga pinalangga ng mga sukin tipiminaw sa Tagbilaran by night. Kumusta? Inout nga na mo sa maing kahimtang sa panglawas permi at mga kaigsunan nga nagpaminaw pinaagi sa ato ang Facebook Live karong gabi una sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook mayong pagpaminaw no sa bisan asang napita mo karon nagpaminaw ilabi na sa ato mga OFW ato mga sano o mga sana nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan dito sa Amerika, Canada ug uban pa mga higala dinhi usab sa Asia ilabi na sa mga overseas Filipino workers mayong gabi og may pagpaminaw hinaut nga namo sa maing kahimtang kanunay sa panglawas mga higala no aron nga kining magpadayon sa matag adlaw nga gimbuhaton mga kaigsoonan no niya atong mga pagpanimbaya pod sa atong mga sukin tipiminaw ilabi na din sa dakbayan sa Tagbilaran sa 15 ka mga barangay no welcome og maayong gabi kumusta sa mga silingan po diha sa lungsod sa Baclayon, lungsod sa Dawis ug lungsod sa Panglao no biborong mga orasa bisan asang napit no bisan og init ang panahon daghan po ang suroy-suroy lagi gumikan kay Sabado niya mga family day no? Ang uban nga pabugnaw sa kadagatan, manay mga kalihukan ng adlaw niya. Karon pong gabi eh, puwerte pong daghanag tao diha sa may bantawan sa old old airport panghigala. Dunay mga pamilya po dito, no? Nga gasalo-salo sa mga pagkaon o ga-enjoy po sila dito sa suri-suri mga higala, no? Padayon po nga kining ni ang nabulahan ng ato mga gagmay mga negosyante diha, no? Kay opportunity ni aron nga maka makakuhag dakong kahigayunan nga ma showcase ang lain-laing mga produkto mga higala unya usanik dakong tabang no gikan sa provincial government o sa pagdumala ni Gobernador Aris Mintado nga naaning bantawan mga higala no kay kung imong buto na unaon kada gabi iko na diha sulod sa usa ka buwan mga kaigsoonan dili lang semana dili lang kuan kun dili hangtod ni sa buwan sa Agosto kung wa ko masayo August 12 hangtod ma human diha ang kining ni ang display diha sa bantawan so dako og kuan dako og tabang sa mga micro small and medium enterprises nato ang kuwang regyo diri sa atua diri sa dakbayan sa Bilaran kay bisan asa tang Mosoroy may gala no mga dagkong syudad like Cebu Iloilo ug uban pa no nakaabot naman tang ni Napita Dumaguete no di gyud mawa ning ilahang mga night market bisag walay activity naagi mga kining ni ang night market mga higala no kay usa maguna sa dugokon no sa mga tao bisan pag way okasyon for example karon buwan na sandugo July is sandugo month no bisan og walay sandugo no dugokon sa mga tao na gumikan kay ang mga tao gikan sa trabaho sa adlawan unya mangita og mga dapit nga asa mo relax so dito gina mo paingon mga higala kung asang dapita po ang kabibo so manay kuwang dere sa tong syudad sa Bilaran no daghan ang nag kining ni ang suggest nga ibalik tong sa una tong na barbecuehan dere kuan de kining sky's the limit no do naman ya sa kuan diha sa may dao pero tuyoonon po no? Nindot ang tagdirigid sa sentro sa syudad sa Tagbilaran Mahigala para mo bibo po ng syudad kay ingaron alas utsos gabi mingaw na kayo ang atong sentro mismo sa dakbayan sa Tagbilaran no? Although doon ay mga bibong napit mga bar no? Mga kuan ang nahimong sentro karon sa Kabibo mga higala matagabi dito sa lungsod sa Panglao no kining tawala kay maulagi nagunang tourist spot din is itong lalawigan sa Bohol no unya karon kay Tingmingaw man I don't know unsay kining niang unsa ni sitwasyon dito sa lungsod sa Panglao mga higala no Mingaw ron ang turismo no din is Bohol dili lang sa Bohol kundi listibok Pilipinas mga higala gumikan kay mo lagi no kining kining panahon sa turismo mga higala weather man pud eh no di man pud ingon og kining ni ang whole year round magkabibo ang kalihukan sa turismo mga higala doon na gyoy mga kining ni ang mga panahon no kung imo pangutan-o ng dugay na kaayo sa naa sa tourism industry mga higala normal nila no ang kita nga mura og bag-o pa or wa ta kayo mag kining ni ang unsa ni wa ta kayo mag pakabana or wa ta kayo mag kining ni ang observe no sa kalihukan sa turismo kining ni ang normal nga dagan mga kaigsoonan no unya gawas si ana ang turismo sa Pilipinas nagkamahal ko, no? No, airfare pa lang daan bisan asa ka mo adto, no? Dili raman ang Bohol mo ay mahal og pamasahe mga igala. Manila to other provinces daghan man ang reklamo og nganong mahal ang atong bilitihan sa aeroplano mga kaisunan, no? Dunay explanation pod ana ang taga airline which is mura po og di pod convincing kayo ang ilahang mga explanation kay nganong unsa may naka kining ni ang unsa ni unsa may naka diferensya nga mas layo pa man tong ubang mga destination mga higala like Pilipinas paingon ko nung Taiwan portera ko nung baratuhag pamasahe dito itandi ko mo biyahe kag Manila to Bohol, no? So dunay explanation ang mga airline company ana ngano ko nung mas mahal, no? Pero ambot lang og maubana ang kanang kamahal sa pilitihan mga higala ang local government sa Bohol wa gyud mahimo ana, no? Kay ang bugto magkahimo ana tuwara sa national, no? Sila moy mo dok-dok ani, sila moy mo patawag gani gipatawag na ng mga airline company, no? Gi imbestigahan na, pero hangtod karon wa magihapoy na himo bisan ang Senado mga higala, no? Kalabot aning kamahal sa plitihan sa mga eroplano. So usa po na sa mga faktor ginta mga higala nganong nimingaw ang atong turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Pero maulagi do na may kining ni ang unsa ni do na may panahon nga tingmingaw, do na pwede panahon tingmibo. So expected nga inigabot sa buwan na pod sa beer months, no, which is ting bakasyon unya ting tugnaw po dito sa ubang mga nasod pero ting tugnawa. So katong mga turista nga naandan na nila nga mo vacation gyud basta panahon sa ting tugnaw dito sila ha mangita sila mga tropical nga mga lugar, no? Tropical ang weather pareha dere sa Pilipinas mana nga panahon sa beer months which is ting tugnaw dito sila ha nya dere sa to tropical man ta dunay bugnaw panahon pero di gyud ingon na ka bugnaw, no? Ug dunay ting init so mana nga money higayon na po nga mobibo na po ang ato ang turismo mga higala din sa itong lalawigan sa Bohol, no? Niya ang provincial government nag double effort po lang sila sa pag pangita og mga pamaagi nga bisan og mingaw doon nagihapoy mga turistang nga mabisita din sa Bohol atong hinabi pa lang bago si Gobernador Aris Mintado matupan niya nga gihangyo ko no ang niya ang Department of Transportation para maapil ang Bohol sa visa upon arrival, no, nga dili na para mapasayon ang kining ni ang pagsulod sa mga langyaw nga turista mahigala dinhi sa Bohol dili na lisod-lisoron ang pagkuha nilag visa gikan sa point of destination mo process sila silang visa inigabot na dinhi sa tua sa Pilipinas or sa bisan asang dapit mga igala kung asa sila mo adto. Dunay caller, good morning. Good evening. Hello.
6: Sir.
0: Hello.
6: Hello, good evening.
0: Maayong gabi.
6: Sir, manawagan lang ko sir sa kuan kabo nawa gahapon sa buntag panamo na kuan na hibawan nga nawa mga last days kay patilo kamsa.
0: Unsa nawa?
6: Kabaw.
0: Oh. Asa man dipita?
6: Sa barangay Kankata, Corilla.
0: Corilla. Asa man to gitugway?
6: Da sa basak ra gitugway sa uncle gipasukan na siya banja. Nalarot siguro to tibuok. PC og agatong pasok may nadaniya. Nagipangita to nila mga 10 a.m. hantod pagkahapon, nagabinaan na lang sila, wag hapon makitin. Nagibalik na po nagpangita. Ganyang punta, taman ganihang hapon. Wag yun yung po makitin. Nanawagan ko, kinsa tong nadangpan or nakakita sa kabaw, laki.
0: Laki.
6: Oh. kung kinsa manggaling nakakita or naka nadampan ato, pamalihog lang ko og iuli ato sa barangay Kankatak.
0: Unsa may gisuot? Unsa may gisuot? Pila dako ba? Unsa may unsa man to ko dakon?
6: Dako na to sir, pwede na to siyag idaro kay matured naman po to.
0: Ah. Okay, so igdarohay gito nga kabaw.
6: Oh, pang kuan dito pang basa ko so ang angkol.
0: May lag.
6: Kinsa man kinsa to makakita adto. Nagtaban pa intan tong PC o katong pasok niya.
0: Ah.
6: Iuli lang sa barangay Kankata, Purok City. Ang tagiya to si Kagawad Arturo Bonita.
0: Wag ha to dagita, ma'am.
6: Bo lagi sir kay daghan na kayo nangita ganiha gahapon nagtabang isuot-suot na nila ang gatong silbi duol nga bod ba ila nang gisuong-suong wa man gihapon ning kit e
0: may lagwa pa to makusahos
6: bo lagwa to ug pinaingon pa nila basin kuno og gi ang sitawag ana parada
0: gipara
6: yung nabay parada ni kabaw di man po tumabalik ya siguro o walay credential kay nito na credential
0: di ang hadlok ana og Domingo ra ba ugma ya tabos kurilya
6: amo mailhan na sa tog atang-atangan og nay mamaradag kabaw
0: Nala, sige. So, iuli o kinsa may nakakita, iuli lang sa asa man napita?
6: Ato sa barangay Kankatak, Purok City. At Kagawad Arturo Bonita ang tag-iya.
0: Ah, sige, sige.
6: Sige, okay. Salamat, sir.
0: Salamat. May gabi.
6: Okay. May gabi.
3: Tagbilaran by night.
0: Tabo, raba, ugmas ko. Kasi magkahigop tanig sa boss kabaw. Mailhan ba na kwan? Mailhan ba ng unsay lasas kabaw ang kinawat? Kaya mailhan na mana no? Sakitag tiyan ko no? Ha? So base ra kabuhi ra pod ay kusgan man niya. No, matarong og dok-dok tong iyang kwan. Si tawag ana kanang hikot, ha? Hantok, wa natarong og dok-dok ang hantok mao tong nakabuhi. O di ba kaha daghan na rabag kuan ron, daghan na rabag krimen ron. Mga higala, no? Mga tawo ron murag di na pud mahadlok mo himog mga binuang kawat ug uban pa, no? Nagani manulis sa daghang tawo, mga kaigsoonan, mirumatod pas PNP nga safe pa kuno ang safe ra kuno ang Pilipinas rong panahuna itandi kuno sa previous administration, ha? Tuo ba mo ana mga higala, no? Nga mas safe ron ang publiko, ha? Pero mura og opposite, no, sa atong mga nabatian og nakit-an nga mga balita, mga kaigsoonan, kay mura og safe ron ang mga kriminal, ang mga inosente mo ay daghang nangamatay ron, no, ha? Mga higala, so kamo na lay timbang-timbang anag kining ni ang unsa ka tinuod nang gi pasiatab, no, sa PNP sa DILG nga masave kuno ron ang nasod Pilipinas, mahigala itandi kuno sa previous nga administration, ha? Nagatusong oras do na tay 2 minutos na milabay sa alas 10 sa gagabion. Good evening sa itong mga nag-view sa Facebook Live na to, no? Labi na diha ni Kagawad Mayor Mer Arocha diha sa lungsod sa Maribohok sa Barangay Punsod nga kanunay nga paminaw sa itong programa Tagbilaran by Night niya. Si Kuan Pod, si Sir Danggoy, no? Diha sa tip-tip, paningin niyo, sir. Mayong gabi, eh, no? Ni sir na kining ni ang Danggoy, good evening diha. Onya, good evening po ni Arita Humamoy, mayong pagmaminaw ni Pedrito Purol og ni Aster do Isabas, kanunay nga paminaw po diha sa Habitat Buol. Good morning ni good evening ni kuan ko no. May pagpaminaw, greetings po ni Albor Vice Mayor Dandan Samar, mga kaisunan. So balik na maigala, nining isyuhan sa kining ni ang unsan eh, kining turismo din itong lalawigan sa Bohol. It's time na po siguro po sa mga mga nanag-iya o kuan liha, mga nanag-iya negosyo in related sa turismo nga mo paubos po mo sa inyong mga presyo karong panahon sa Mingaw para maka-enjoy po ang mga lokal, no? Kay doon ay giingon nga ang mga lokal ron o ang mga lumad taga Bohol mura na og mo nay langyaw sa kaugalingong yuta, no? Gumikan sa kamahal sa mga rates, mga higalas, mga hotel, no? Hinoon doon na may kuan po, doon na may mga reasonable man po ang ilang mga rates diha, gumikan kay mga 5-star lagi o guban pa, no? Pero di na maka-enjoy po ang atong mga lokal nga mga residente kay kasagaran ni sa mga beach resort diha, lungsod sa Panglao, gipang Coral na, no? So di na maka kita tong atong mga taga Bohol, kung sa'y purma anong sa'y unsa kanindot ng atong mga suruyanan dari sa atong probinsya, ilabi na dias lungsod sa Panglao, gumikan kay gwardyado magayo, no? Di na wa na ma muraog na kuan na lagi na stranger na ang mga taga Bohol sa gaugalingon nga yuta, gumikan aning pagmahal og maayo unya kining ni ang gi-commercialize og maayo mga higala ang atong turismo dinis tong lalawigan sa Bohol, no? So kung maghisgot tag Mingaw, basig ko balik na pod, no? Beer months mo na iting bibo pod sa turismo dinis sa tong lalawigan sa Bohol unya basin pod og dunay kausaban sa kining ni ang ordinansa kalabot aning whale shark watching mga higala, kay padayon pa ning gi-repaso ron sa technical working group, no? Kay dunay may ordinansa na pasa naman ning ordinansa nga pwede na mobalik ang whale shark watching activity dinis ng lalawigan sa Bohol. Usap pod ni kuno mga higala nga nakaapekto nganong Mingaw ang atong turismo ron gumikan sa pagsirado sa whale shark watching activity, no, dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga higala. Nagatusong oras doon na tayo, 10 minutos sa milabay, 4 minutos sa milabay sa alas 10. Ari sa atas mga balita, gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon, ang pagpaminaw sa mga balita, gikan sa kalungsuran si The Barker Cell Rebolador, Guide Cell.
1: Okay, daga salamat ito sa lungsod sa Kandihay. Gidudahan nga tigpayohot sa kinadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kandihay. Kiniatol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Tugas, Kandihay, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect, usa ni ka 32 anyos, ulitaw, lumulupyo sa Purok City, sa Sitio Pasel sa Barangay Tugas, Kandihay, kinsagi katao nga napalitan og usa ka putos sa gituuhang Cebu, kantidad sa 500 pesos. O lain usab ang tulo kaputos sa gituang Cebu ang nakuha sa kapulisan atol sa gipaykayon nga drug operation. Gibanabana nga motimbang kini kadto sa 4.14 grams kantidad kapin sa 28,000 pesos nga ginadiling druga ang naipos sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Tugas, Kandihay, o gasakop sa media. Tong panibaya, o happy birthday ni Attorney Tata Columnas. Happy birthday, Torns. Shout out usab ni Attorney Doni Piquero, ni Bro Mar Dodong Concepcion, Kang Purak Matoot, Bro Alex Ligason, o Digaw Pilo Ilustre, o sa Tibuok Bola Bonsai Society. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Salamat, Barker Cell Remolador, sa imong report. Nya, may pagpaminaw po din ni Buboy Inking diha sa Barangay Cugon, Tagbilaran City. Ni Joseph Lumani Plagura. Good evening ni Hill Parides. Nagpaminaw diri sa diha sa Cugyo, Antipolo Rizal. Good evening no diha sa kauluhan sa Rizal. Pedrito Porol mayong pagpaminaw. Niya ni Ruel Dagiero. Nagpaminaw po diha sa lungsod sa Duero mayong gabi diha. Ni Herbacio Kataya Senior from na po Loon Bohol. Usas giangalan sa mga turista kanang pamasahe sa mga tricycle sa Panglao. Maugid na, no? Karon lang bago, nag-viral tong po sa Beauty Queen nga gikan sa Camiguin mga higala nga sakay siya tricycle, gibungatan siya 300 pesos nga pamilite. Duol ra ang ihang padulngan 5 minutos sa kulong biyahe unya 300 pesos mga higala ang gipangayo. Nihangyo siya nga 150 ra ang iyang kwarta pero wa mo sugot ang tricycle kay 300 pesos lagi ko no. No? Ya dihay usa ka tiguwa nga biduol niya. Tricycle driver gihapon, gihanyagan siyang ihatod na lang kuno niya. Nangayo rag 50 pesos matong sakay siya kay 50 pesos rago damplete, no? Gipangutana niya nga ang tricycle driver nganong 50 ra may imong kining ni ang gipangayo. Matod pas driver nga okay na, no? Murag habal-habal, no? Habal-habal driver ko yung sakyan. Matong igo na kuno nang 50 pesos para magkapalit og bugas mo tong natandog po tong kining ni ang turista Beauty Queen mo tong ihanggi tagaan og 1000 pesos so nakahilak tong tiguang naghabal-habal kay wa siya magdahom nga ang iyang gipangayo nga si ang 50 pesos ra nga plate na gantimpalaan og 1000 pesos no so ingon ana mahigala no dili man hinuon tanan pero mao lagi kasagaran no mao ni kasagarang reklamo sa mga turista diha o bisan sa mga local no nga perting mahala mangayo og pamasahe ng mga tricycle diha sige ta og reklamo nganong mingaw ang atong turismo sa lalawigan sa Bohol wa po ta magtan-aw nganong wa po ta magtan-aw kung unsang mga hinungdan nga kita ra po ang usas mga hinungdan nga nung mga tras or mga tog, mangitag laing lugar ning mga turista no nga makabarato kay dili baya po tarang mga turista mahigala nagbit-bit og milyones no dunay uban ana nga na naginot. Parihara po nato nga kung ato taglaing lugar, mangita tag barato nga makadaginot kay igo-igo rapod ang atong kwarta nga ma-enjoy ta, no? Mangita tag mga lugar nga barato unya ma-enjoy ta sa atong lakaw, panagsa, no? Ingon ana ragod po ng mga turista gikagawas mahigala, no? Ngita po na sila maayong dapit, no? Ang Bohol is known man kaayo sa kining ni ang lain-laing mga attraction mga gigsunan, white beaches, no, doon na tayo chocolate hills, doon ay lain-laing mga kining ni ang tourist spot din sa lalawigan sa Bohol nga lain-lain og ikatanyag, no, mana nga ganahan ang mga turista dire sa atong lugar nindot pero mawalagi pasubraan po sa uban nga mga negosyante. Gagmay dagko nga mga negosyante pasubraan pod doon na gay mga opportunista mahigala mo na nga mga trust no so tuas sila sa laing nasod no Tua sila sa Vietnam kay perte ko nung baratuha dito. Ha? So why ko nung tag-adto ng Vietnam eh? O barato ba yun? Ha? Kay ang pamasahe ko nung dito, pila? Murag wara kabot o 20 mil. No? Ang back and forth. No? Tinuod ba na? Kaysa na mga ngay, kaysa may mga nakaadtog Vietnam diha, no? Thailand o guban pa mga igala, no? Mo nay gidayo ko rog maayo dito sa mga turista mga igala, no? Mo na nga Dennis Bohol mag kuan po siguro. Mag-rebrand na pod ta, mag-rebranding na pod ang ato mga sektor sa turismo dere nga kung mahimo na pakunhuri gamay ang mga presyo. Pero malagi, doon na may mga kuan po, doon na may po yung mga lain-lain mga rason. Labi na ron nga sunod simana, doon na po yung dako nga pagsaka sa presyo sa gasolina, mga higala. Gumikan aning padayon nga tensyon dito sa Israel o kining niang Amerika. Karong bag-o, gani, doon ay balita mga higala nga ang Islamic kining Islamic resistance sa Iraq, ha, mitanyag og $10 million aron mapatay si US President Donald Trump ang higala. So lain na sa gubat ani kay matandog man ang garbong Trump, no? Patyo ni ko ninyo, so unhan ta mo mo resulta ni nga saka na pong precious gasolina mahigala basta dunay gubat, no? Ingon ana man ang sitwasyon mga kaigsoonan basta dunay kagubot sa laing nasod mahigala mo epekto dahil na pinaagi sa ato ang kining ning produktos petrolyo mga kaigalaan. So mo na atong bantayanan, no? Sunod semana laing pagsakas presyo sa produktong petrolyo ang atong lauman mga kaigsoonan, no? Gumikan aning nag padayon nga kaguliyang kagubot sa laing nasod ilabi na sa Israel og sa Estados Unidos unya Iraq na poy kontra ron, no? Kay gibaharan mas Donald Trump ang higala nga patyon kuno giliman kag $10 million daghay mag-apas ana, no? Kon tinuod man gani na mga kaigsoonan, no? So di angay di pod kumpiyansahan, no? Di pod mo kumpiyansa si kining ni ang Donald Trump ang higala, US President Donald Trump, no? Sa iyang ginabuhi og mahimo siya ay makauna, no? Kaysa siya ay maunhan mga higala. Ha? So, ingon ana ang kining ni ang tandugon mga higala ang sitwasyon, no? Kung ang mga gamhanang nasod maunay mag pasiugda o gagubot, no? Apektado tanan, no? Apektado ang tibok kalibutan pinaagi nining atong mga kining Dennis Pilipinas, gasolina magyud ang nagunang maapektuhan mga higala. Ha? John Phil Bezas watching live dere sa barangay Giwanon Baklayon Bohol og maayong gabi eh, sir. Idol nako imong tupi. Uy, ha? Wa pa na dakpi ang kuana ni. Wa pa na dakpi ang tupi. Ni Prince Casey go watching from DXB. Asa man ning dapitan ning DXB. Ha? Leonie Lagura Humol, good evening po ni Julius AC Madanggit unya ni Litoy Asilo, na unsay sa ilang unsa man pagtuo mga sa ni imong kuan di man masabtan. Veni Morishita gikan sa Osaka, Japan, may pagpaminaw ni Herculano Tare, may gabi TBN mo greet kog happy birthday ni Manang Camila sa iyang 90 ka tuig, no? Salamat og happy birthday sa tanang mga nanggi birthday karong adlawa. Unya advance happy birthday sa mag-birthday og ma puhon og sa mga musunod nga adlaw og belated happy birthday sa mga nanggi birthday kagahapon og sa mga nanglabay nga mga adlaw, no? Mga nag-birthday rong buwan sa Hulyo, no? happy birthday kaninyong tanan. Apil na kusong kinini ang Unika Iha. Unika Iha. Mag-birthday po karong sunod simana. Alas 10:17 mga higala. Laing balita. Atong paminawon mga kaigsoonan, dulan 4 milyones pesos nga shabu, pastilan, ang nasakmit sa mga otoridad sa usa ka bypass operation nga gipahigayon diya sa lungsod sa Dawis. Atong paminawon ang detalye sa balita ni RoboCop Willie Maestrado.
7: $3.7 million kapisos ang kandidat sa Shabu na nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilahan nga usak, Jose Binan del Rosario, 31 anyos, ulitaw, o galumad gani nga molupyo sa barangay Tabahan sa lungsod sa Gindulman, nga kasamtangan nagpuyo sa usak ka kondominium diya sa Purok 7 sa barangay San Isidro sa lungsod sa Dawis. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Dave Surio o ga Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay San Isidro. Nasundan ini ang gikatahapan nga na maligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarijos, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rinaldo Mikutuan ug Barangay Kagawad Pedro Cobio Jr. sa Barangay San Isidro ug sakop sa media. Usa ka police supervisor mipalit niini og usa ka putos nga giingon sa busa kantidad nga 12,000 pesos pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa sa gibitbit niini nga sling bag siyam ka putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanabana ang motimbang tanan ngadto sa 3,747,480 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jose Binan del Rosario. Gigan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Nagasalamat, RoboCop Willie Maestrado, sa imong report. Alas 10:19 oras sa tud sa Mentinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ayaw kalimtay sa kanunay ang pag-inom og Immune Plus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang Immune Plus mapalit sa nagambutikag mga tindahan. Sa inyong kalungsuran, maingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, Immune Plus traditional herbal drink, mga higala. Unya, sa laing bahin sa itong mga balita din sa itong dapit, karong adlaw nga Lunes, puhon, mga kaigsunan, permado na ni Mayor Gene Yap kining ordinansa alang sa fix nga plitihan sa tricycle, 15 peso. So, di na maglalis ang mga pasero driver, no? Di na mag-bidding. Usahay mag-bidding pa ning tricycle driver o pa kining pasahero. No, kay sa di pamusakay, i-bidding daan, pilay pamasahe. Maingon tong kuan og pila may hatag nimo? Ha? bisag na ay kining ni ang minimum nga plite, mangutana pag ining mga tricycle driver paita. Di inoon tanan pero no na gyud maingon og pila may hatag nimo didto? Ha? Unya og bungatan nimo 15, maingog 20 ra ba didto na pita? Ha? Mao ganing na ay minimum nga plate kay money bayran sa kining ni ang usa ni pasahero mga di na angay mga tana. So karong Lunes pohon ang unang kilometro musakay kag tricycle 15 mo plate, no, o wa ra kaabot og usa ka kilometro or di man gid mahibaw ana tog muunto ba nag usa ka kilometro na imo destinasyon. So 15 ra iplete, no? O mulapas na sa moabot og ang kining 15 is for the first kilometer man eh, no, onya og lain na pong kilometro mo duha na kilometro dugang 3 pesos no ang kuan ang imong idugang. So money ang kuan dere, ubos ni sa ordinansa mga igala ha. Gipirmahan na ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang ordinansa sa minimum nga plitis tricycle 15 pesos. Mato pa ni Konsehal Edi Borja, chairperson sa Committee on Public Utilities, no? Ubos sa ordinansa 15 pesos ang minimum nga plite sa regular nga pasahero samtang 3 ang matag musunod nga kilometro. Alang sa senior citizen at mga estudyante og PWD, 20 pesos, 20% ang diskwento. So instead nga 15, 12 pesos, no, onya ang minimum nga plete onya 2 pesos o 40 centavos sa musunod nga kilometro. Wa na lang yun nagisirado 3 pesos. No? 2.40. Unsa o man nimo pag hatag ng 2.40? Ha? Nga wa ra bay 40. Wa ra bay sinsiyo 40 centavos ron. Ha? Wa parang sa ra bata maka kining ni ang kita rog 25 centavos gan sinsiyo mga igala. Kasagaran piso man gyud, no? So wa na lang ni i-trace mga igala or i-dos on top lang, no? Pero mao may ilahang mamayahang computation po sa 20%, no? So atay mahimo ani unsa sabot-sabutan na lang na ninyo ning 40 og i-wave ba ni sa kining ni ang driver nga dos ray pangiyon sa mga senior PWD o mga estudyante or ang pasahero may muhatag og 3 ay na lang ko sukli ana kay lisod man ta ana. No? Oras alas 10:24 na.
8: Way balinay, DYRD kanunay.
9: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa.
1: Awa karon
0: ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una!
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

Alang na itong motukod o mga balay o building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Pero mo kung anong manay mong dagway, pre.
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness every day.

0: detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ang Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: YY Home Builders Depot, nagatanya og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila sangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Okay, ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
1: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini anaa usab ang MV Sunriser 2 Fastcraft na dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
2: Tagbilaran by night.
3: Parahit na may gala sa itong tulumano, nagatusong oras, doon na tayo 45 minutos na milabay sa alas 10 sa kagabion. Ato mga pagpanimbaya, there is ito mga nag-view sa ato ang Facebook Live, mayong gabi ininyong tanan, para lang magpagpadanga direct, ito na yung basahon karong taon-taon. Aritas mga balita, gikan sa Tambalanan, dito sa Lungsod Panglao, doon ay nahitabong disgrasya o niya. Matod pa na kabsan kung ano usa ka langyaw. Atong siren ang kompletong detalye sa report ni Alerto Jun Gutierrez sa Tambalanan. Gohe Jun.
4: Yes, nagkasalamat kali. No? Naidangat din sa itong galiyari sa medical center ang usa ka bike rider sa usa ka motosiklo. Humakanin na banggaan o ban diya sa Lunds Panglao. Nga kaning bike rider nga usa ka babae, nga usa ka minor nga lumad kanin nga taga-barangay Taluto, barangay Buoy ni ato ang nakbayan. Sa tuwa na sayang ini na mga alas 8 sa gabi, lulan siyang isakyan nga motorsiklo nga usa ka pariner nga iyang hinigugma ang driver nga padong diha ni manggaan diha sa barangay Lourdes Panglao sa usa ka van. Mayno na may paka loko intawon kini nga duha. Gidalit sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa Alonso sa Panglao apang kani nga back rider mao gidad des nang gadar hospital man kini nakaangkon mga angol bunok siyang kalawasan. Nakatong iyang hinigug mga driver nga usa ka pariner nga wapa makuha nato ang pangani ini. Kay human atong gitawagan atong bahan sa atong kapulisan diha sa Lunds Panglao wa pa sila makahatag. Nagkani gidali usab ug dagan diha sa hospital sa East Hospital dari sa tuwang anak sa Bularan. Apan atuwang nga eksklusibo mo paghinabi sa iyang inahan nga wa magpaila no sa inahan aning usa ka minor nga back rider nga nabugtuan kuno ang pariner human kani nakaangkon og grabing angol ug bunog siyang o mahinundan sa iyang kamatayon Lin.
3: So wa dito ga helmet jun
4: tungo sa impact no kay naka-helmet kuno sila pan di kay nga whole page pan tungo na sa impact sa van no at atong kuhaan gud og final og unsa gay tinuod na hitabo kay pagkaron ang ato ang bahan sa kapulisan sa Panglao di pa makahatag kay nakamulo pa no kay ato ang kuhaan natong oras alas 8 na hitabo hapit na ta alas 11 na sa gabi eh. Haya makuha na siguro final na ni kay atong pagtawag nato karon dili pa dugay di pa makahatag og detalye kompleto atong Panglao Police tungod kay nakamulo pa sila og gama.
3: So, ay gasugat ni sila?
4: O, mao na ito ang kuhaan kay matutpanan sa inahan aning minor nga ito na nabit din sa Galiar Hospital na banggaan kuno sa Usakaban.
3: So,
4: ilang istorya nga asa dapit pas ang ito na sa Iran, Lourdes Panglao na hitabo ni na alas 8 sa gabi.
3: So, nabanggaan posibleng pero wak pa ay detalyeng polis o giyon sa pagkabangga, nagsugat ba o nagsunod?
4: Mao ni ato ang gikuag sige tagtawag sa katulon ng tagtawag sa tong kapulisan ni Panglao tungod lagi nga nakamulo pagkuno sila og gama sa ilang report para sa tuang kampo no sa tuang kamdaguhoy.
3: Unya ang kuan ang ban unsa man to tourist ban or unsa?
4: Haya no nga kasigaran nato diha kun maagi diha mga tourist ban apan ang makahatag ng ato insakto aning final sa atong taho. Kani ato kapulisan sa Panglao kani atong gitawagan kay kani day kanong pariner
3: unsa man nga pariner unsa ni Amerikano Koreano
4: giko aron ang gigihatag pa sa tagtungod no sa aning bakayder pare usa ka pariner na kaning pariner tipular ni kini nagpuyo di sa barangay Tangnan Panglao kay naggama naasay gigama nga resort dia kaning pariner nga namatay no ato ang nakita an official pariner nga namatay matud pa sa inahan atong bakayder na ay gitukod nga resort diha sa Tangnan Panglao.
3: So sa ato ba di taga diha ni nagpuyo na diha
4: nagpita ni nagabang sila diha sa Tangnan Panglao kay tungod na apo diha ang iyang resort nga gigama
3: ga negosyo ni resort diay Bastilan niya nganong ga motor man to sila
4: mao ni atong kuan atong kapulisan na basing hayan karon siguro nakahuman siguro sila gama silang taho. Para basta di na sila mahatag og kumpletong pangan basta makakuha ng tagdetalye o kung sa insakto kay mismong inahan sa aning back rider nga naadere sa Galiares Medical Center di pa makahatag ay iyang anak di pa po makasulti tungod kay natruma ni sa iyang mga naangkon nga mga bunog.
3: Pero okay rani, okay rani yung minor.
4: Okay rani yung minor ani, panwanag eh, nagkakurug-kurug yung taon ni tungod lagi nga natruma nakaangkon ni mga pangos sa naong ay siyang tuhod na maunang gitabang po sa tuwang mga doktor sa itong Galiares.
3: Ang buwag man sila hospital, John?
4: Kapalik, magduha man eh. Di man eh masood o duha ka kanang ambulance. Di man na madulot ng tagsa naman ninyo ka mga pasyente. Siglain na pong ambulance ang nagda dito sa AIS na ang katong usag gidapod din sa itong Galiares.
3: Hala, sige.
4: Okay, Len. Masa na itong nakuha no, ang mga pasiuna nga taho gikan din sa matangan sa Galiares Medical Center. Kaysa lito, jungkot series, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, masaligan sa balita.
2: Tagpilaran by night.
3: Nagkasalamat, alerto, jungkot series, report, alas 10:50. Mayang pagpaminaw ni Alberta Nining Perez, good evening, ni Apolinaria Doria Lumod, Adlaon, may nga bi shout out ni Nikay nga ng Hugas, samtang namati og TBN. Salamat kaayo. Nikay, kabuutan ni Nikay. Kanang isyo sa plitihan sa Panglao og nai-reklamo, picture ang body number aron na ay ebidensya. Aron ang PTM ora may mudakop, ayaw mo tuuan ng post kay pwede na maggama-gama ana aron makadaot sa lugar matupad ni Jim Fox Chungko Alinyabon. Pwede po, no? Picturean, no? Para doon ay ligong ebidensya. Perlita Perli Doy Sabas, diha sa Tinibgan, Maribuhok. Good evening. Villa Caballero ni Marivic Bagtasos. Good evening. Ni Cubitins, pagdamog kindi para sa 40. murag gamol kindi hatag imbisukli na. Pwede, pwede. Ha? Udigani ang pasahero may muhatag og kindi nga to driver. Ha? Delikado ma diabetes ang kwan. Ma-diabetes ang driver na. Lily Haynes, good evening. God bless, more power ni Kads Salas. Unsa man imong hang sobre? Gipadadiri. Pedro Liray Ukulam, good evening. Watching from La Fortuna Lila. Salamat kayo. Ni Dong Portich, good evening. Gikan mi og Vietnam weeks ago. Na-observe nako sa immigration palang daan ang linya. Grabe kadaghang turist. Maluoy ka sa tourism Pinas. Dili na ta makaapas. Mao lagi, no? Kay perte ko nung baratuha. Tagpila may nganong barato ra bagi dito, Sir Dong Portich, no? Unsa ka baratuha dito? Mani atong gustong sayron kay wa man ta kadtog Vietnam. Lami ang tagnay mo sponsor, na? Ticket para maka-experience po nakatog Vietnam, barator bito na. Basig inagwan, hapit na mong bugpasko, basig dahil magbadaadari kwan. Ticket. Kagawad, jiri are. Ngad to me. Roger Kukilia, watching from Balud, Basbate. Ni Leonie Agura Humol, ni Prince Casey, watching from... Okay, salamat kayo sa itong mga nag-view. Nis Lin, watching from Kuwait. Good morning, good evening ni Sarah Jane watching og ni Liza Rosie. Good evening. Shout out dia sa shout out ko ni iya Sonia sa Balbido from Lubok og ni Adley Agnes Taller dia sa Doha Qatar. Ni Dalia Vertudaso Konkon naminaw sa Cortes, Malayo, Sur, Purok, Tres, by Dalia Concon. Good evening ninyo diha ang tanan sa lungsod sa Cortes. Tumasilingan diha, mayong gabi eh, ninyong tanan mga higala. Alas 10:54, aritas mga balita sa Kaluhan. Big time oil price hike, mga higala, gikatakda sa sunod simana, pastilang paita. Ano yung dugang detalye sa GMA News? Wow, madini sounds na di-regener. Ha? Aga pa play pa ko. Ito ni i-forward ni mo. Ha? Wala na. Ha? Kalimot ko madini sounds na ingo na ito dire. Aning computer. Ha? Palihog ko, engineer. I-play na diha. Hmm? I-forward. Na. Okay, so atong paminawon ning balita megala, pilay saka sa precious gasolina sunod semana. Ha? Agi commercial pa. Okay. Okay.
5: Kita na panibagong pag-arangkada ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Inirerekomenda ng LTFRB sa Transportation Department ang pisong taas pasahe. Pero sabi ng mga tsuper, kulang na kulang yan. Mula sa Quezon City, nakatutok live, si Bea Pinla. Bea.
6: Ivan, siguradong masakit sa bulsa ng mga motorista ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Kaya may mga rekomendasyon na raw ang LTFRB para maibsan ang epekto nito sa mga PUV driver. Sa buong araw na pamamasada ni Medardo, ang balik daw sa kanya, sobra-sobrang pagod para sa kakarampot na kita na halos lahat napupunta lang sa diesel.
7: Wala naman kami kinikita. Nagpapakapagod lang. Sayang lang. Sayang lang pagod.
6: Ngayon pa lang, umaaray na ang mga tsuper sa inaasahang pagsipa na naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil sa panibagong bugso ng hidwaan ng Amerika at Iran. Ayon sa isang oil industry source, aabot sa 11 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. 4 pesos naman sa gasolina.
7: Ayun ang kita namin, paano nang niyan, itigil kami ng pasada. Hindi na kami kumikita eh. Babunta lahat sa diesel. Anong gagawa namin?
8: Baka yung iba na dyan, hindi na mamamasada. Ano pa mangyayari niyan? Hindi Maghahanap na po yung ibang trabaho, ganun. Kasi pag tuloy-tuloy taas niyan, wala na mapawi sa pamilya, di magugulo na po.
6: Ang rekomendasyon ng LTFRB sa Department of Transportation o DOTR, aprubahan ang pisong taas pasahe sa mga public utility vehicle. Nauna itong sinulong matapos pumutok ang gera noong Marso. Pero sinuspindi ito ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon din sa mga commuter.
9: Ngayon, in-increase ng 85 pesos per on the minimum wage. So, piso lang naman ang inakyat dito sa ating city. Kung mag-round trip ka, the 2 piso, no? So well within the, I think it's still well within the, yung akena ng ating mga mananakay, bayaran itong itong pagtaas ng pamasahe ito.
10: Okay lang naman po na tumaas yung kahit peso kasi kawawa naman po yung mga jeep.
6: Pero sa taas ng presyo ng petrolyo, hinaing ng mga tsuper, ano pang silbi ng taas pasahe na anilay barya lang?
8: Piso lang itataas nila. Baliwala din yung ma'am. Kulang na kulang talaga yun sa mga driver.
7: Parang wala rin kong ito eh. Wala rin kambuluhan yan.
11: Yung fare increase, long overdue na. Gusto lang natin na makasurvive dito sa crisis na to. Kulang na kulang pero pagkakasyahin natin, sana 2 piso kung makabawi-bawi man lang sana.
6: Aminado ang LTFRB na hindi sasapat ang pisong dagdag pasahe sa laki ng taas presyo sa petrolyo.
9: Sana mamabigyan pa natin ng subsidiya by way of the 10 peso liter discount ang ating mga public transport sector. Palawakin lang po natin, hindi lang jeepney at Gig Express, pati na rin yung ibang klase mode of service, no? From taxi, TNVS, bus.
6: Pero giit ng mga transport group, limitado sa ngayon ang nakatatanggap ng ayuda.
11: Hindi lahat nakaka-avail nito at hindi lahat ng gasolinahan meron. Sana madagdagan yung mga gasolinahan at dapat walang pinipili.
9: Ang akin lang po hinihili, pati nationwide na po ito, even here in kahit na po dito sa National Capital Region, eh hindi po lahat ng gasolinahan ay nagbibigay na sa pagpiso square po kada litro.
6: Plano ng LTFRB na madagdagan pa ang bilang ng gasolinahan na magbibigay ng 10 pisong kada litrong discount.
9: We have identified po mga 1,900 strategically located gas stations nationwide. No? Sana masama natin sa pagbigay ng fuel discount itong mga gas stations na ito.
6: Ivan, isa sa mga pinag-aaralan ng grupong Pasang Masta ay kung kakailanganin ba nila na mag-sumiten ng panibagong petisyon para sa dagdag pasahe. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ivan.
5: Maraming salamat. Bea Pinlac.
3: Mga ito mga mahiga lang balita sa Kauluhan, Pastilan. No? So, dugang pasunon. Unya deres tagbilaran bagorang giaprubahan nga 15, gikan sa 20. Giubsas 15 ambot ang siya mahitabo ni karong Lunes mga higala. Og ilabinag Martes, Merkules, diin anha mosaka ang precious gasolina. Di ba ni motyabaw ni mga tricycle driver ani aning 15 nga plitihan mga kaigsunan. Siongex may pagpaminaw sa Barangay Kugon og ni Lucina Baklayo. Good evening. Salamat kay sa pagpaminaw. Unay pa na po, Dinar. Panapos ta. Arita sa itong mga panapos, paabot ta kay alas 11 na. Atong subayog doon na ba yung panapos sa itong mga TBN reporters, mga higala. Panapos, gikan ni The Barker, Cel Rivalador. Go ahead, Cel.
12: Okay, dagang salamat rin na dakpan sa Joint Operation sa Kapulisan sa Panglao. Kagan sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa Laon. Ang Provincial Intelligence Unit sa Bohol, ang 32 anyos nga akusado na lumulupyo ni sa Barangay Panal Salan, Plaridel, Misamis Occidental, uman kini na sigpatan sa kapulisan dito sa Borg 5 sa Barangay Pasak sa lungsod sa Laon. Gisikop kini pinasikat sa usa ka restaurant. Nagkipagawas ni Presiding Judge Glenn Pergamino sa Regional Trial Court 7 Judicial Region, Branch 4, ng siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan Hulyo 13, 2026, batok sa mga akusado man kini malampikit sa kasong murder o kasamtangan kining ana sa kustodiya sa kapulisan. Gibutyag base sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa maong akusado. Shout out sa atong mga listeners diya sa Purok Size, Kanangkaan, Corilla, ni Bro Hermes Malanog, ubanasab ni Kathleen Hapay Malanog, ni Martin Ado, Alejandro Comidoy, ingon man ni Police Executive Master Sergeant Kuya Fred Sinahon ug ni Ate Juana. Ano kad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Salamat, the Barker Cell Remolador, man tayo oras may igala. Daghang salamat sa mga kaison, mga sugin di pabinaw sa Tepilaran by Night. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa akin itubok ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis, uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Allen Doidora, lang salamat, may gabi, keep safe, God bless us all.

0: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: O, pagkagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay!

Thank you.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mata yun.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on da yun?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc da yun.
1: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.